0: naba awukukhulekiwe nje ayikho inkingi ithini kodwa khona abanye uthuthu uhambe nabo ubone ukuthi hey lo ukube iya ngaye kufanele ngaba nahambi nonke kufanele ngabe yena uhamba yedwa kufanele ngabe unje ya kufanele ngabe noma sekudliwa lokuhlukile bese uvela ubone ukuthi okay yeah all right yeah bese sengiyakwazi wena
1: ola mtjwara khamba kahle lapho mtjwaras ngabe sithola ungihlalele lapho ingoma kaprofeta ebehamba nespeed yesihloko sithi baphi indloka kaprofesa ehamba nespeed isihloko sengoma sithi baphi.

uyaphila umsazi wami othandekayo. Hayi kuhle uma usaphila, umise kusandela endlovu endaweni yasendwedwe lo. Mina ingoma bengiyicela siyabonga Mdwarha, umsazi wami, bengicela ingoma kaJina ethi konke kuphelelisiwe, konke konke kuphelelisiwe. Msazi wami ngiyobonga kakhulu uma ungidlalela ingoma kaJina zonke ethi

0: Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi.
1: Ngithinta webjwara. Ayi ingozi, ayi ingozi kakhulu kabanye akuvuma. Ayi ngiyakuvuma baba. Ayi. Udinga nakasithola iPine Town. Ngiphezulu kwetruck, ngibhekise le balithu. Ngibhekise le balithu yo deliver khona, izwa nje. Izwa mjwara, izinto enyuka ngayo izwa.

0: walifungwe mehlweni ami iphinde ngiyibone leyo nsika yomlilo eyangikhipha kwezweni lakithi. Wena wakhishwa insika manje sokuyafifisa awusaboniai umhlabelela uthi ayisuke le nkungu kithi sonke siphinde sibone futhi lo okwasibizela ekuphakameni ngoba sithanda ukungaboni kahle sibuye sihambe sithithize endleleni. Akufanele ukuba nisibe nje alikho elinye kodwa ibandla elinje. Uhlale kuchaza lokuthi alikho elinye ibandla elinje. Twenty-six Mabaso. Hello, my darling. Ukuba mina Jehova, ngicwele. Mina hlukanisile nabanye abantu. Ukuba nibe abantu, yabo. Mina hlukanisile nabanye abantu. Ukuba nibe abantu abaka Jehova. Kuthiwa lana awukasibanga sasifunda umthandazo wesabatha ngazike usekuseni ufunde wenjeyangasazibele nawo ufunde wekuseni uthi ivesi lokukhala isikhalo somthandazo wesabatha kuthiwa bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba thina siyilelo bandla-ke siyibandla elikhulu elangiange anginakusho-ke phela ukuthi sibakhulu ngani kodwa uma ngase ngithi kubale igigabane zindosana nawungabonti hhayi kanoko hhayi sehlukile pholo ukhithiza wenzani sehlukile thina wena angiyekele thina sonke la wena nje wedwa uyinqaba yomuntu ukhethiwe unkulunkulu wakwenza wayibandla eliyingcwele. Ngabo uzame, uzame wena ubungwele obuzokwenza thina sonke sibe abantu abangcwele. Uzame uma mzama wena ngamunye ngamunye soba ingcwele
1: sona
0: sizokhelwa umoya obungwele lo ozamayo wena ubunzima njalo obunenza mhlo njalo ukuba nginayo indlela ngabe
2: kukhona umoya ongcwele ngabe
0: Oh, angazi kodwa kuthiwa yibani ingcwele ngoba mina Jehova unkulunkulu wenu ngiyingcwele. Ngakho ke uma nizosondela kimi nanizimiseni kahle nibe yingcwele.
1: Amen.
0: Okethi ubungcwele buyachazeka ngilo ngiyiphinda lezi zinto ngithi ngiphindele ukuthi niyeke le nto eniyenza niyeke kulolu hlubu kazonke insuku ukhona wena abangeke baqhamuke manje la kona ngeke aqhamuke ikosikazi amakosikazi angayibamba kuyindoda engayikhamukela asuma bonke laba

0: Tahu nongje, kita mesti sesuai dengan dalam sah ngapai pisa. Kita mesti tahu bagi lorong satu sun. Kau jangan nushuk kata dong itu, itu karena apa? Efu disiwa doru tinggal kolatin, aspun aspun diswatin, kuat pelin dah bayar ke, kuat waf ngap pindang abang nak. Bomo ni kosca le tobe ngapo tobe ya jangka silo hai nangeke ya futula aban la baba ingosan apa yi fukupu apa khotlele kwele na kasi na ngeti do hai anu si leto koshobati kuriti sosyuto nisuo kisi mwa Bungo ya nage kiimi. Goba nazi kashuta kusiri nga nchikela kwa.
1: Amin.
0: Nazi kamisofu utaiki ndao epe nga nkolela kwa. Taiki. Naku. Angsofu nga nkumalanezo kwa. Kwa nge.
1: Amin.
0: Nge, jenjoma ngimi lanja angzu nkume. Noma teni nenga. Noma nga nkewa nge imanti hini. Hini nga chivoma jukukunda nga nga yute. Kegi mpungu. Mwaka njenga kwa nge imla tenge sipo usha sale nda wengi mpuyo. Ayi mpumeli. Kute mpumte pehete lehi. Nizo mbuza kusaa kute. Hau, domto mpumela neto. Domto mpumela neto. Ho, ho, ho, ho. Ese nye ngopopa, nye ngopopa, nye ngopopa. Anfuni ntope nyoba. Nitaanda nyopopa. Kufuna mdo ufaka zwe tini sukuti, kama chele tini zola batu. Ya. Ikone ngushilo kwa toba ni. Kati hei. Hei. Mkani chuala na mapegu. Mite hei, mkani chuala na mapegu la ngoba. Mkani chuala za mzinye nji. Asi school mchaibu mkuu. Ingoba la bandu. Pakishwa inkosi ya tiparamene, kule liba. Iloko joku mshupaya. Ako banda lami, langa banda mimi. Kama Nazareta la, sili banda lama, anga zinkame banda mimi. Ngele hema, ya bo. Inkosi watu watata na idoe, kuba kanjaro mfati, wakuba kanjaro. Kwa duwa hambi mshabihi, na mingisa kuba kanjaro. Alikuwe lami banda, nga pia ngifundi so kwa hama. Giniwe lele elikhulu likaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba niwe lo ngakho anginakuleduza mina uthi inkosi ithe awugawule lo mdiga awungaphawula lo muntu ngekwenze yabakhiphi inkosi abantu ibabonile eminyakeni ehleli nabo yahlala nabantu abazebangayithanda abanye abantu Aba, belingo usatanja. Angasuzoti ngamtaima kanja nsatan ngoba akataimeki pe. Mushe kakhulu. Netu yangase kubini mnanjana kakhulu. Kumnandi kuya ngala. La kube ngakhona, kunzinyana kodwa kuya ngala kulunge ngakhona. Ukuma ngina indlela ngaba ngisithayimani lapha nalapha nalapha. Ningayi ngakho, kepha yikhi phela kwenze njalo. Zenzele wena ubonte lendlela lesinyathelo sami lesi. Angisasizwa kahle, uyiyele leyo ndlela ohamba ngayo. Ngoba uzolahlekelwa indawo ushemba sethemseyo. Usethemse indawo yinye esingakaze siyibone thina, asiyazi. Uyayazi na wayibona. Wasethi, kanti abantu bami ubabiza nje, ubabizela la. Eyazi yena wathi ke bantu bam lungani, hlale lungile lendawo. Umntu wamaNazaretha.

yanje la ekuthi la khona wabona yena umuntu lo futhi wabona nalo ekwathi sihlangona lo ukusho ukuthi imizi yethu akusiyokahle imizihle yasemhlabeni bayasho labo abadala bamuzwe ethi awunanko umuzi ngibona umuzi ulengisiwe ulengisewangaziwawulengiswe ngey'ntambo noma ngamakhetha wehle ezulini wehle uthi ngize emhlabeni wezinto uswinga ushonale ushonele wawubona yena athi o ngizomhle kakhulu wasezulini usafuna indawo la uzokwehlela khona. Inkosi yasekuphakameni ithi mibhabhatisa inkosi yamakati ithi hawu ngajabula namhla sekuphumelele kwangathaza ukuphumelela uma kwenziwayo kodwa hhayi sengivumelele njengoba ngibhabhathe inkosi nje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ungisizile sengiphumelele kanti usho nayo uyawazi lo muzi olowenze nje phezu bemoyeni uthi ekuphakameni kwakusela iminyaka emibili ahambe uthi le ndawo iseminye sesibaningi kakhulu kusho ukuthi sizohamba siyosontilalapha pheshe esigaweni nasingathi asilungile kahle o kodwa sengathi uNkulunkulu-ke angasisiza asinike enye indawo washo njalo uthi ngathi angasisiza asinike enye indawo kwanethi wahamba nje waseyikhova wasilani wangayikhomba ngenkosikazi yomnazaretha atasotasiba wena ngimphupha nje ngoba phela niyazi ukuthi nabantu abaphuphayo ngibemukeli masisho ngoba baphupha into abayithandayo ngelinye lapo athi ngokufisa ukuba ibakhona into athi ngiphuphe ubaba omkhulu sikhethi wena usuzokufa bese ngihlukayo kungahambe ngiphupha into ezingasilela ngibafikise uma bakuyinkosikazi yomnazaretha angizodeyiwe hlukana nala maphupho kodwa kwahamba waendwe enkosikazini yakwambambambambamba le umphostoli futhi enesilo leli bandla wathi heyi oza ya inkosikazi lanzi yakhe emfuleni nayo emgwaqo omnye uza ngapha omnye uyalena kwathi ngilandele yamlandela inkosikazi ngiyaye umazi yayike yambona kwamnandi kumlandela ngoba ngisho nje ukuthi kumnandi ukubalandela wena ungalapha nengubo zonke umalivilivi ukuthi akuhlale kushona ngekuthi ufike muntu kuo bona babenedi bahlale phasi nje sonke sishawu nangwapha esesiyakuye kungekho luso olungabe uyolenza kuyo ufike uyihlale nje umbuke kwakumnandi kona lobo angithi kukhona into eyayikhona kuye ebizayo abantu yini sengayivuma ngoba abantu bakithi lapha emishani enanda phezulu lapha

dai disponibility lo muntu unomhungu iwana kunhungu lo wenza kulandele ushebe ushebe bewahamba emhlabeni wasendikindodana yakho umhungulo ithe uma ihamba yesindikumfowabo umhungulo bawumungu kodwa umungu uzukuthi yini le angikaze ngiyibone lo mhungu ngangena egumbini ngithi ngizothola imali mhlawumbe ubeke amasaka yimali awukanile imali ayikho la izulu woza la wezuzulu ngathi ngathi akhumani ngathi angangiyibona ngathi hayibona kunokasho kuthi ikhona engani woza-ke sendenjikamela egumbi sakho kukhomba o-50 cent laba abakhulu ababekhona abadala babe ngapheli nje u-5 rand because iyababeka nje ibathanda nami ngiyabathanda wapheka nje kuwa ntulu ukhuluma ngalokhu wena emina ngikhuluma ngamasaka emana wena ungethembi ukuthi khona amasaka wo bangena esikhokhweni abasobuyahlaka nengiyazi manje shifaabezobaabashuka utholeizobaii ufuna ukubalulungisa zobewasha nge-omo i-omo-ke isipho okuwasha ingubo emhlophe khona bazowashwa nabelungu ngoba bodududi lo akuwashiwe lo ushembe kayiwashanga le zinto waho sekuthipho sekuthemba inkosi yakhe kuphambile kuthi hawu angiwawashile kahle lapha ngithola kanje umanesotenile kwanisuhela kulesoso nina njengoba ngisusa nje ngeke ngihlane nani ezulwini bengithi ngichaza lokho-ke emanazaretha ukuthi akukho okungakwenza mina kwami akukho okungakwenza ukukhetheleli iphekula kwangeke ngoba nakhishwa inkosi yasekuphakameni wena osuncika ngakulo uyiphekula njengoba wababela isogo labo bantwana uye esogweni nawe nika nika sinikele emaphemuleni intoba yami le kunike wena hhayi mina ngithenda ngisiposhwa sala ukuba ngisize wangithatha iy'ngane zami ngiyihambele ngiyacashe ngapho emahlathini ngihlele ngale kwasangwane khulume nomnumzane ukuthi ngicashise ngingasho ukuthi ngingithi ngokahla mina atadlamini indawo esekho kodwa-ke ungakhala ngakhe ngivale umlomo wami uyodlamini nethuthi uzohlangana nami ngibaleke ngicashe ufamini ubaba lo wami ukugqubuza kubantu bathi hhayi udlamini lo wakhe lapha ya udlamini ya ngase ngiwatshelile amanazethe nge ngikuthi abu ngangena enkathazeni khona ngamtshela ngathi hhayi ngiyahamba imali angakahle bengizophose ngiyisilanda khona ngibazi khona abantu bancane wathi umuntu uye-islandan nani ngeze ngithola khona wathi nalapho islandan oyisho sokulanda sikubuyisuze la ngase ngiyabona sengisiboshwa-ke ngiphesingena kunyaka nawe ngiyokufisela ukuba ube isiboshwa sasekuphakameni hhayi kunyakaza hhayi kunyaka utengantenga umuntu osenjani le uphushise amanye amadoda uyiphushise le hhayi abafani abafani nangithi kuwumfanela nami noma ngashishe ngathetha isikole ngangabe ngisethembekayo ngisesinesindiya ngangisengithi harehare sengisifundafundile awngabuye esikolo saphuma isindiya sabo nokufanyana hhayi bangalunga kahle yabona abafana bakhula kanje hhayi sakhulwa-ke iy'kole ziyabona bani yiro department abasakhulile abafana kahle abafana bebenusa ngale bashayane ngenduku bathathe umsenge babhulane ngomsenge babhulane ngomsenge azaphasa omunye azitathe yashayane umfana sha khona abazoba sishaya lapho etuzu ngeza amagile kodwa engenu seza kithi ezohlala nathi kubhukude abe sesishaya uyabona waze waziwa yodani lo mfana uyashaya he uma sebekhula la bantu-ke behleli ndawonye bayazana

bakhule ngokwazana nangokwesabana ukuthile. Omunye wabo phuma qhuba qhuba khona la nje azabe yilo isizwe ingwele. Abashaye bonke. Babathi bathi abashaye bonke. Nabayintangakhe abashaye kuthiwa ingwele ke. Uma sebekhula la bantwana bazohloniphana. Ngoba bayamazwe ahegangela ukubana kushaye kaningwele kala yingaho thina sibahloniphana abantu abasahloniphana bakalulelani kumeze kuphela. Yilo kuzoyisebenzisa ngoba umazi umphaba umese usheshasuke phambikwakho esatshwana futhi asizanikwanga ithuba lokuhlala ndawonye. Nathi-ke thina amanazaretha nomunkulunkulu esihlahle kanjeni njengoba nisondelene nje kubukeka kahle ngathi ngaze lishone ngiloku nihlasela ngisuthi ngashumala kanjani nize nikane nozele nilale ya nifunde ukuthandana okusha kwasezulwini okuzonenza ukuthi mhlawumbe nilahle nilahle nezona kazo mhlawumbe nesabe hhayi ngako ke okwami ukuhlupheka ke engithi ngihlupheka yiko hhayi ngiyokufaka enhliziyo ngeninanga ukuba ngiye ngenza ukuthi awu ungathithi labantu yayikhona bazohamba bonke manjena baleke kepha ke uma bebalekile kunganani phela ngoba ngayiphindela emzini wami nami ngithole ithuba lokuphuma kujele ngulo nani sengenifakile ejele ngiijelele enhliziyo inhliziyo yakho ibe nesazelo inhliziyo yakho ube nokuhlungu uma wezitele inhliziyo yakho ube nokuhlungu uma uphikisana lezinto ey'shoshela. Yingakho ngithi mina uma ngivumela ukuphekula ngiyawabona sephakathi kwenu ngokubaba uthi hhayi sakulutho nje bakhethelekini nibakhethelela nje nofunithini kuye kwasho kwasho phela lowo esikhola u-Amos wena engathi kubantu nibakhiphile ebandleni engathi ngeke ngibabone nasezulwini wena wabathethelela mina woza wawubathethelela ngasiphi isizathu angikwazi ukuthi ngithini sengiyogcushe esihogweni ngenxa yabantu abafake esihogweni njengoba uya khona nje wena ngokuncikane njengabo ziyaya umlindeni namhlanje ngishumayela kambi shumayela ngokuthi nonke nizoya esihogweni uma nizana namaphekula nina amaphekula abantu angaziyo nawo ukuthi ngikhuluma kabi ngawo ayazi zonke ngikhuluma kabi ngawo angifuna ukukhuluma kahle hhayi ngibalekele ingane yami lapha ithathe yangena ekhangelana ngathi o angisayila ngoba iphekula lengane angisayila ngisayinje indawo bengiyithanda lapha ekhangelana bekuthi noma ngiyidlula ngaye ngathi ngidlula ngiye emelo le ngigijima phambili besalungise iy'moto laba abanye ngafika ngangena ekhangelana ayihlalela kwazi kwantambama bafika bey'moto hhayi asihambeni ngafika ethukela kufere ebusuku ngosikisi kade ngiyihlalele ekhangelana angingenanga kulesi sikhathi ngoba kungenile ibheku wena ukudla nawo futhi uzofika thini le so kuthi umzi wamanazaretha lapha siya khona okusho ukuthi ikhaleza liphelele kukhona futhi la sisobuye sidlule siye khona kusho njalo ukuthi ngumzi wamanazaretha. Baningi abantu abawubonayo lo muzi bathi baye babone laba abaqhulekayo babuye babone baye babone esehambile emhlabeni abantu abaningi ebekini kube zemhlophe ahahele ukuya kube kusetshwa yewe kulele emhlabeni wena awusiyowale yagenge wena ngisho njani ezwa sithiswa zakhulela kakhulu lapha lithe lifile naselibona ungeniswa abantu ezulwini yonke inhlobo awu kuya kungumuntu kungiphatha kaphoto ngoba ngiphatha amanye amabandla kabi kanti asingekile loro nabo abayiqhubele ngendlela abaqhuba ngabadle kulo basuke baba unkulunkulu labo bangcolile o sekhuluma

ithi salakwazi umamlita uyabona mawuthathe inkabi wanikeza inkosi inyanga yezulu maye babo hayi uthi hayi wawubona ifilimu uthi nina nithi niyalima emakhaya anazilutho uthi uyabona ma inkabi iphethwe inkosi inyanga yezulu noma iphethwe inkosi ilanga bathi ayayike ikhuzi kwenzela umlingo bathi sasilamba sibuyele emumva isikhulu luthi sihambe siyodle sihambe siyomaya sibuye sithi siyabuya sibuye indima siyenze enye into sithi masibuya sibuye indima yenze enye inkanankana hayi kazihambe yona sikhathale sibe udaka siyifici sashaya ngephayisa yodwa ilokhu ihambe nje njalo nendima bese kuyavela abantu abadala kodwa ayi mina ngiyababongela ngoba bebenaliso bebembona uNkulunkulu thina sineshwa uNkulunkulu uthe khona phambi kwethu ayi khona into yayishiwo abantu abadala bethi inkosi uthingo lwamakhosazana yayi good ngokuzifihla ubuNkulunkulu bayo bathi yayi good ngokufakana ejele yayibophisana inkosi uthingo lwamakhosazana ngoba yayingakuphikisi kofika nako uyisuggestele uyiphikise beke yakhe imibono bathi hayi yayingakuphikisi well sikubonile lokho but yabona inkosi unyazi lwezulu hayi bafethu ngenke ayizogcina ngokubophisa abantu bazofa abantu bazobhubha abantu bebhujiswa into eyodwa ukucunula uNkulunkulu inkosi unyazi lwezulu bafethu hayi umaster uchwepheshe umube nenhlanhla iyakuvezela nje kancane uphisi ithi mina nginento mina njengosizwe wakwamajola nginento ethi inkosi unyazi lwezulu isidubile angazi nginento ethi mhlawumbe inkosi ikhathele yithi ngoba hayi noma ungafika usho okuthandayo kuyayibukela mhlawumbe ayisenandaba kakhulu nokuthi sithini noma siyibona kanjani noma senza njani ngibuka indlela loku ngikushiswa ukubuka indlela esesicanasa ngayo hayi siyacanasa siyacanasa kakhulu futhi yabona manje yabona umuntu umeda ususini ingoma ke manje ekhanda lami usuke into eyenziwa amaNazaretha kule mihla yethu lapho ithu le nto yasezulwini uma ufuna uNkulunkulu uzomthola ma ufika enkosini unyazi lwezulu ufuna uNkulunkulu uzomthola kodwa futhi ma ufika ufuna umuntu izoyiphatha njengomuntu nje uthi wena hayi umuntu kade ngibuka nje lapha emafonini bathi enye insizwa egxeka kakhulu la isonta kwenye indawo abathi nakhona ke baqhuba ngayo indlela yenkosi umqalo wendlela igxeka nje yonke into eyenziwa inkosi unyazi lwezulu I'm like uyazi banenhlanhla kodwa bona ngoba banesikhathi sokuthi abayithandi kodwa futhi bayakulandela okwenziwa yiyona futhi le nkosi le abangayithandi yabona mina uma ngingakuthandi anginaso ngisho nesikhathi sakho angithi le nto thina bantu ake ngiphume kulokho yabona umuntu ma mina nginganaso isikhathi sakhe angiyihluphi nje nto ngaze ngize ngixake ngokuthi wenzani ukuphi angazi nokuthi ukhona ke kwakhona ukuthi ukhona nje angize ngakwazi ngoba ngisuke sengiphumile nje kuwena mina angazi uNkulunkulu wangidala ngenye indlela manje ungibeke endaweni yokuthi hayi umoya wami awukuthandanga sengizindlulamithi yamakhosi

Yabo abangulukulu ase pame. Tola leli tuba. Lokukhuluma ngodokotela. Kwa odokotela base surini kodwa owa dokotela mina. Ngo-1977 June. Ngawufana ngakukhona emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi nabakwenza khona manje akuyibona bokuqala. Mhlasimbe abaqala kho kabasekho. Kwathi ebusuku ngilele kwangiqhamukisele ngephupho lakho khumalala ngaka. Ngalishaya ngombani ngawuvika wahlala esithweni saphenduka isithwa samnyama. Ngathi ngisabambe lokho isibuya kuMeyi ubaba kade qala ukuba kuMeyi wedlula washona enyakatho ukuthi wayebhani futhi. Hhayi kangahamba ngathi mangihamba ithambo leli ngathi lihlakazekile. Kwafika unwabo ebusuku lwaphinda futhi lwakhipha umbani lwalishaya khona lapho kuleso sito. Ngahluleka ukuhamba. Bathu babengena elinda ngaqhuga ngaqhugela ngahamba ngagibela ngekho izinto zokuhamba ngangahlaba pho unyoni ngathola ibhasi liyakwanongoma ngashaba nongoma ngagibela ngathi ngifuna leyo kwathi okusathi uma kuphuma isonto uhlanjuluko kubaba ngakunyaka kuqala lo wahamba ebhekeleni wawuthi uma kwakushala amanzi lapha esangweni wonke umuntu ongena etempelweni ahlambuluka. Angena ngafika ngahlambuluka lehluleka ukufika kuya ngahlala waze waqeda ngagaqa wangathi ngikhamuka yathi wangathi uqoqa ukusa ngagaqa ngasondela wathi yini ngathi baba ngiyagula avumba ngihambe ngase ngibala lokhu kufa wasethi ke ngikulungela hambe angiphindele emva ngoba ufike ekuseni kimi ngagaqa ngaphuma. Ngatholwa uma umkhwekazi umama Mthembu kwathi nelindawo ngalala elinda. Kwathi ngo-5 ekuseni ngalilele, kwathi ebusuku senilele wayesefika uNkulunkulu esezongikhombisa ukuthi ubefuna uba mbona ukuthi njengoba ngikhuluma nanje ngikhuluma nabantu. Babehlezi bobabili nobabilanga ebusuku ekugigwe uthingo umzimba wonke ehlezi ubabilanga kanjani. Ngathi ngivuka ekuseni ngamfica esevukile ngo-5 ukwakusidoda zankomo. Ngathi ngiyabuka lapha ngambona ngahayi neza sekuyavumba ngixa ngaxolela wayema emnyango wangibiza wathi wayesethi uyahamba ufuna amafutha. Abantu bomhlaba bakabawazi ukwahlukanisa abantu okwazi ukubulalwa umuntu wena. Ngaphindela emva ngawathatha amafutha ngagcoba amafutha ngagcoba kwaujulayi kwafuka lapha ngojulayi kwasuka lezo weni ezazifunguza. Kwathi ejilanga sinakhona ngasi eJudiya. Kwathi eJudiya ngezwa ukuthi sekuyavuma. Eyi kwasithathi singayibona sithathi isikoshi. Ngalwa nomlenza ngalifaka ebhuzeni avuma ukungena. Ngaqhugela ngaye emgidini zakhala.

kele na mpuma kuzi. Rezi na hangi hamile zonke. Maatu nwa uwe. Ya isha sila kanya hatu kwa tati ngiloza ya kunipege lapu. Yone zo mpuma na hezo humba na hami sila zumsu mzu hami. Nako ke. Sila niluku lukulu. Sikunuma mkulukulu ma Nazaret. Aga kumnila zwe ngiloza mtale nchemi pela. Nako sinukulukulu. Mkulukulu ya shinta kusange nilapa. Ngoba mkuluma na lukulukulu nte. Nola nyo inyama esulu. Wala lestibeleni. After 2 days in Philem. Sabe lestibela sinkobile. Izi beza shala zimafuga zuku mkini. Watu baba mkulu ka sika figi status azo kwele mshabini. Nako kama Nazarete. Siatela na manje mkulukulu. Labo mkulukulu bonke mafuga. Balu haa kunya ziba sestibini. Bami nje, sewe pelewe manje, ma ufo, bame makama, bama makalomane, okubamba yonke moya, bashaye ngekemba ya kwe asesulini, oku sako, kwe kuzo kufiki stati sako, ngukushiri watu ya standa, asimtaa. Ilako manazalete skuluma ngako, unyama esu lefe liko na ngamfangeli nila ngamfangeli, mkize, wase kospele. Etu wafiku mkake sezo wafiku mkake kukame ni wafiku babe ngeko. Ubabe kwa mpuku nyonu mabilamu. Utema ifika na mkize. Watu baba uzofuna wa natu kame utuzeko singa hiko. Umgamu kota ngekongu takaseko. Utu mkize ya sugu nyama isu ya tatu nyao ya tikatu. Ya bugi ichi ya fugi ya tinda ziliche ngonya. Ya babi ya siti hamba. Uye uye mnetuwa mpuku nyonu. Kwa tu mpefumlo mkako sengu kwa mbile manja ngeku sa hamba. Sengu mpleki. Wa bugi ichi. Kami, ubone ke kuthi uNkulunkulu wavele khona kungakabi bikho okukhona wabe khona bakokukhona kwaziwa wena ongakabi bikho kwaziwa uyibo akakho wathi uthi komkhize bathi uma sengifika kubaba le kwampukunyoni ngithi ngiyabika wathi usazokwenzani mkhize lapha ngoba lo suke kuye umkakho usemvusile kumande uvukile lapha ekhona na nyanga esulu leyo maNazarete engikhuluma ngayo. Izomo zawo zinde esingakhuluma ngazo empilweni yethu ngelinye ilanga ngasha wombali la ku-October wahlala ekhanda wakhondibokazo anangisebenza nayo izulu laduma lezinqaba kwamkhamukela yafike yahlala imbumbulu lapho ekhanda kwashine ngazokhalile ekhanda kuthi lapho ekhanda kanti eshayo isusa kimi. Kwaku October khamuka ngapha engeniso October Judea. Ngathi ntinga kichima ngo first and kwaqele mfuna ukumbona ishula ngisuka phona 140 ehamba ngomini lo tebeke Judea. Kanjaya. But hayi uphumile uyisulu kalingene khakuye. Ngcono sibushaye intabeni manje. Bayasebenzisana intabeni. Landandela la lafukela sha umuntu phona 140 lawuhlakaza waphela icucu sengimagcikeni wabaleka umngoni nombokazi. Engathi ngiyangena endlini ngiqoke imali. Ha maNazarete sahamba noNkulunkulu la ekhaya. Banjaya ngumbaba wami umnikazi wezulu nomhlaba. Imbane yonke yezulu iphethwe uye. Kwa iqiniso elikhona akukho lutho olukhona kumuntu nesecaleni. Imbane yonke iphethwe ngambona nalapha entabeni umzukana eshaya izulu selibhilithe kwisabato. Amanzi asewafa izulu kuthala isiqede. Kodwa laphindela la ushaya imzempini yamadoda lapha. Lathi kuyindoda lala ishaphansi emnyango ehlangakazi eduzane kwendlu yethempelo nami laphana. Yathi ngezansi ngale lapho bayithatha khona. Kama noNkulunkulu maNazareth. Ngakho kama sikhuluma ngendaba kababa inyanga yesulu. Inde indaba yakhe kapheli lapho kodwa ngoba uthuba kakuba alibe linye. Shiyela abanye. Siyahamba isikhathi. Because ukhumbulela amakheshe obabamkhulu. No baba. Noma kwakukhuni Nkosi ubakhumbule. Simsenze izandla zakho baba. Alikhe linye ikhaya. Asinamama kasinababa ngaphandle kwakho. Usikhumbulele amathamba alelo thululu lemhlaba emndeni yethu. Ngoba silapha nje. Siziboshwa zawo sonke Nkosi siselapha nje sithwele amathambo ahlukene nababa bethu esihle uNkulunkulu ukuthi senze kahle kuye ukuze bakwazi ukuphila lapha bekhona. Ba, Nkosi amakhosi, Nkosi mebusisisi. Amen.

0: i-time zuziyisithupha emumva ke koba lishayile ihora lesithupha emsakazweni wakhe izwi lomzansi 98.0 FM njalo ekuseni ngesabatha luba khona uhlelo sithi Shembe is the way. Inkosinyanga izulu lebo kade uyizwa kanti ke bekuyisikhumbuzo before that sasing 2013 aliphelile kuhlelo kodwa ngithiya ke sibuye ke manje sithathe incingo ngaba siyenzanga ife. Sesiyenzile yona ife yesikhumbuzo senkosinyanga yezulu kusuka nje uhlelo luqalile sikhumbula yona nje inkosinyanga yezulu kuze kushayeke imanje. Kodwa ke ngaba siyenzile ife ephelele ifu singangenanga encingweni sixoxe ngemisebenzi emihle inkosinyanga yezulu eyasenzela yona ngoba baningi banemisebenzi emihle abayiphethe. Abafisa ukuthi bayishare 060 480 7164 060 480 7164. Uma ungena nje uzobe usuxoxa ke nawe imisebenzi emihle Shembe akwenzele yona. Molo, sanibona ekuseni.
1: Amen, Mthumalo wenkosi.
0: Amen, ninjani?
1: Siyaphila, Mthumalo wenkosi.
0: Hayi, siyaliphila la nathi unyazi lwezulu.
1: Sikhuluma nenkosana umzima ezakhuleni.
0: Yebo.
1: Mthumalo matha.
0: Yebo.
1: Inkosi inyanga yezulu iseli eyindongeni engakhelwa yiyona. Abasemhlabeni bebebephilile ukuthi bezinto ngapha. Ezakhe ke kodwa ngenkosi inyanga yezulu ihlezi ezinto. Umuntu engihleli naye noma engakapheleni nganiwa inkosi inyanga yezulu.
0: Amen.
1: Ngithi noma ngithi yangishaya kodwa ngoba ngiphathi bephilile lebasitele.
0: Yebo.
1: Bathi bayizimbi iy'ndlela zami bamazomanda bamazona. Ebahluleka ngicela uShembe anginike isibindi njalo ngihlale kuyena kube ngiyethemba kuyena.
0: Amen.
1: Amaphutha ngiwathembe kakhulu ngathi ngilele sibonakala sweni inkosi uthi nginikelisa namafutha yathatha amafutha isiyiqedile yanginika wona aseleyo yanginika wona amafutha. Ngibendele emafutheni kakhulu engiphila ngawo. Ngithi izinto seyitshakile. Uma ngasebefaka amafutha kuphele nya. Ngithe ngiphele.
0: Amen.
1: Siyafisa ukuthi kulezi ndonga engizizona zibe yindonga eyiphelele noma ngingakaphelelisi. Kodwa ngoShembe empuli nginethemba ukuthi kuzolu.
0: Shembe ngathi ngakwenzela umusa baba wami.
1: Amen.
0: Amen. Ngiyabonga kakhulu. 060 480 7164. Sakazi izwi lomzansi simthathe ke. Right. Angihambisani neze ngoba umuzi kababa mkhulu mkhulu lapha ekha indlebe ngiyayidinga kaniya kwethu ngoba fanele ngizwe ebusuku noma iy'nkomo yifohla manje uma uzongibulala indlebe ayikho nempesheni yeindlebe. Molweni, sanibona ekuseni. Siyaliphile lo nyazi, ininjani nina?
2: Sikhona sikhona ukhumala umshumayeli umlangi.
0: Ngicela ungiphindele umshumayeli
2: uGasela
0: baba.
2: Hayi, siyaseludumo lwengalo zinde
0: kunjalo
2: laphana kwaku 1994 lapha egroundini emagogo kwakuhlangene iy'nhlangano ezimbili inkathane ANC
0: ya
2: zibanga ukungena egroundini emagogo siguqile.

0: Kaula elikhumbula iphoyisa ukuthi uKaula eladlala lapha kuBhongo Bhongo Licious mhlawumbe babuhake nje uSlu umntaka Kaula iphoyisa eladlala kuBhongo uKim uKim Mngomezulu lo odumile nje wasenanda umsebenzi wenkosi inyanga yezulu lowo insizwe siyahamba emhlabeni uMakhosi wonke umfoko Mthembu ushemba mkhumbule la khona umsebenzi wenkosi inyanga yezulu uKim Mngomezulu uyasho umzali wakhe wayengakwazi ukuhamba engelutho nje enganyakazi ehlala ehleli nje athi inkosi inyanga yezulu oh le ndoda inqena ukuyosebenza bathi unqena ukuyosebenza ngizokulaya ke ngoba uzosebenza khona unje uyasebenza uKim lapha eBridge City lapha kwaSpa asuke khona kade esematexini uKim akahlali engasebenzi washo inkosi inyanga yezulu yathi unqena ukondla uma wakho indoda esaba ukondla unina yathi uzomondla uma wakho uzosebenza uyasebenza njengoba icula nje yenza yonke into eqashwa yenza yonke into imisebenzi kashembe leyo inyanga yezulu ngalowo wamnyaka wama-80s mdala phela uKim mdala uKim hey ngomthathi kancane ilungile molweni sanibona ekuseni
1: baba bajola kunjani
0: hawu siyaliphile lo nyazi ninjani nina
1: siyaphila futhi kukuba nokwakhathi
0: yebo khathi
1: baba jola kunje uNkulunkulu
0: amen
1: yazi majola inkosi iyaleyo zulu umethiwa ayikhethwanga ukuthi ayiwe usesithathu ungabe iningi imizi inonivaliwe ngabe mithi eminingi ayilaba abantwana mithi eminingi iyaleyo zulu nje iyabasiza kuwathakatha abade beyafuna obaluthakathela ntomakoti ngokubuye nje nama ubaba nje engasiya kanjani
0: amen
1: baba
0: ngani yakwethu uphile mfowethu ube nesabathe elihleke eyindaweni nje zonke namathempeli onke lanibheke khona ushemba abe nami kodwa isikhumbuzo ke sisebuhleni inkosi unyazi lwezulu la ibuthise khona sekuseni la umsakazizwe lomzansi shemba is the way gama lohlelo lo seyintanjeni umshumayeli umajola sawubona ekuseni molo good morning. Okay. Asinike omunye ithuba. 060-480-7164. Ngiyovala ngenkosi unyazi lwezulu. Manje. Njoba kade kulapha. Emkhosini. Welembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha umolweni sanibona ekuseni
2: amen mshumayeli ninayi lento kwabangcwele
0: amen njani na
2: siyaphila mshumayeli enkosi
0: hayi ushembe nathi usenzele umusa baba siyaphila
2: amen mshumayeli enkosi kuba nembeko mshumayeli abantu
0: yebo
2: yebo mshumayeli ukusekela iphuzu leli mshumayeli oke walithinta lokuthi uthe uma kusuka ngisho emzini omdala mshumayeli siya isikhathi la okhokho bethu nomkhulu bethu bekhala bethu kodwa shembe sesishiye ukuphakama siya madokodo ethu inkosi isithi inkosi inyanga yedlula abathanda uNkulunkulu abathanda ushembe ngabangaphindisekile ngabahambe
0: ya
2: sebetha kodwa nkosi sishiye ukuphakama isithi inkosi inyanga yezulu hayi izindonga lezi ukuphakama yini ngakho-ke mshumayeli kunento ethi umuntu uma esukuma ethi ngiyayithetha inkosi yasekuphakameni bese kuba sengazathi mhlawumpe ungenwe ukuhlubuka kanti inkosi inyanga yezulu yathi ukuphakama yiyona
0: hhayi bekunjalo nje mfowethu since yes
2: okusho ukuthi uma uthi ngiyayithetha inkosi yasekuphakameni hhayi ngoba mhlawumpe usuke uhlubukile ningoba usuke uthi ngiyamthetha ushembe ngoba inkosi inyanga yezulu yathi iphume emzini omdala yathi ukuphakama yiyona lezi zindonga
0: amen
2: ithe uma isuka lapho uma yaya emaqadini.

0: ngiyafika ibuthisa khona.
1: Mm.
0: Ke uma ibuthisile emaqadini sekuqhamuka umame owayengalona eNazareth owayekholwa njengenkonzweni.
1: Le kade ikhuluma ngaye khona manje. Mm.
0: Yeah, ukuthi wafika lo mame emzini wasemaqadini wazothi ubonile inkosi lami emithathile ayomkhombisa umuzi la khona inkosi iyangayezulu ofuze yakhe lo muzi okwe wawukhuluma ngawo umshumayela inkosi lami yayibikezela ngawo isesehlaleni.
1: Lapha bafica khona intshe elalelo nyawo.
0: Ehhe,
1: eyafunga ngalo ukuthi nakho.
0: Umshumayela mama mayisefika lapha. Isithi inkosi nyazi loya mama ukuthi ungatshela thina bohlembe. Isimkhombisa lolu nyawo
1: kenyangayo. Ebesifika lapha ithi lapha kwagxuba khona ubaba umhlabu useyiphalishi.
0: Umhlabu useyiphalishi mshumayi isifakazisa ukuthi inyanga yezulu yona iyazi lo muntu kodwa beyilinde ukuthi ufike umuntu ongumkholo ozobikezela.
1: Iqeda lapho ithi kwagxuba ubaba wami la ithi konje amadodana agqoko size boyise ithi awuthi ngibona ukuthi lizawungena. Lasele uthi khakhe. Hayi igama lenkosi alibongwa siyekene. Oh, amen. Hayi akulutho ngani zakwethu. Yilo lelo nje akukho kunye. Ungayishola umaphenya. Umaphenya indaba izwakala umkhulu wami. Bawethu mabekhuluma. Ngoba nakho phela kwase kuyena omdala endaweni. Makuneyinkulumo ke ziyamacalana ezikhulunywayo. Neyigwetshana ke iphumayo neyinqumo ezithathwayo. Mase kuthiwa cha majola beka phela nayo ngoba umdala ukuthi wena ubeka kanjani ubona kanjani kule nkulumo esikhulunyiwe ebese vele ethi ayi yabona lele senilibekile yilo lelo alisekhe elinye wayengafuni umfoka mbobozo edluzo likhama lokomfuzo inqilizwe ngomoya ukuthi kuyadloko omcala kungekho nomcala kojikiza isihlahla sodadamba umaqeda uhlobo wayengafuni ukuthi kuthiwe inkulumo efike nawe le majola wayifakazisa ngalesho woyinina kulukile yilo lelo-ke vesi molweni sanibone kuseni
2: baba mshumayelo nkosi
1: ninjani na
2: ikhona mshumayelo
1: ayi zikhala kakhulu uma zize zihamba nawe ukuthi ucashile uthule ufuna ukuthula nendawo kashembe.
2: Hayi, akuthuleki nale ndaba.
1: Ngabe kwethu. Kwethu, yeah.
2: Osamandla qale kwintabeni zakwamthetho
1: thembeleza. Ethembeleza lakho. Ngani yakwethu.
2: Nami ngithi angasazi ngoba ngayibona ukusebenza inkosi inyanga yethu.
1: Yeah.
2: Iyenza ke iyajulalitha.
1: Mana ke singakaqhubeki angithi mana ke mthetho singakaqhubeki angithi uyakhumbula ukuthi kunomsebenzi kaShembe osikweleta wona owagcina uthe uzobuya uchaze ngelinye ilanga sakukhumbula lokho
2: uDisemba phela lo
1: what uzochaza ngathi kodwa sakukhumbula ukuthi uyasikweleta
2: ngiyawukhumbula
1: igama lenkosi libonga qhubeka mfowethu
2: hayi yabona inyanga yezulu yake yenza isimanga babamajola
1: ushumayelwe
2: inkosi asithame singabantwana kunodlame ezweni lakithi. Izwe lakithi lapho sibheka ngoba uNkulunkulu wanikezwa nje lona. Izinto lezi zeyigoda engangayibona
3: kwezinye iy'ndawo engangizizwa ngoba ngaze ngiyibona. Ngaze ngiyibona ezweni lakithi kodwa into engayibona udlame lwepolitiki.
2: Yakhuluma-ke inkosi inyanga yezulu ngalolo dlame kakhulu yayisithi amaNazaretha onke abambelele kuShembe. Angayitheni ibhamu ngaleso sikhathi ke ngangakaze ngizothi iNazareth alihambe nesibhamu lidutshulwe.
1: Yebo.
2: Kodwa aphula umthetho wenkosi yamaNazaretha inyanga yezulu atheni ibhamu ibona angenisa umkhokha wibhamu njengoba nanamhlanje wamaNazaretha sahamba ngeibhamu emhlabeni. Umkhokha wangena ngaleza
3: yikhathi zodlame ngo-93.
2: Kusuka komame bethu sebekhathazekile kakhulu kudlame lubulela iy'ngane ey'ndaweni iy'ngane ey'lala emahlathini omama bahlangana basebenza inkonzo enkulu but le nkonzo bayoyenza entabeni mzonyama la inkosi umntalo wendlela yabona khona amakhosi kwamthethwa isey'ntabeni zasemelisiwe. Bahamba omama ngey'nyawo beqhamuka zonke iy'ntaba zezwela kwamthethwa behlabelela bethi inkosi thixo inkosi yamakhosi sibheke ngomsa wakho bephikelele entabeni isonyama.
1: Yebo.

ubone ubaba osashona ay ay ay ay kuningi kuningi nokho kumaqala akho nje wena uyazi use maningi amaqala indaba uqinisa ikhanda moqinisa leli khanda wena ngoba ulo uthi mina ngingomthetho muphi umthetho lo president safa njengase

0: uma ke wafika eThekwini umuntu uyashintsha akushintsheki ubona nje ngihlale entuzuma kodwa ngifuye inkukhu khona lentuzuma ngoba into yasekhaya ngabuya nayo
1: yeah.
0: So inhlonipho nje iyafuneka sisiyitshale kubantwana ngoba kahle kahle ngikhule ngazi ukuthi umfana noma intombazane makhona into eyifunayo ibika kumama umama beseyidlulisela kubaba futhi ke sekwaphela ke nale style leso ukuthi uma ubaba uyasebenza akasebenzi kodwa unefeature sakhe ukuze umama akwazi ukuhlokisa ingane ukuthi nasemzini wayo ingane intombazane ikwazi ukuhlonipha kufanele kube nefeature sababa kube nesiphumo sikababa kube ne-trainer baba kube nezinto ngesikababa uyabona manje inkinga intombazane nabo baba ubona bengenazo ne-feature zabo sebephumile ezizukwini kwabona uqobo labo ngoba angikaze mina ngiyibone le nto yokuthi ubaba abizwa ngobheki egcekeni ingane yakhe yomfana yakudala ibizwa ngosibu kuyamenyezwa legcekeni ebonenzona ngamagama ngisho ubaba ubizwa kumenyezwa ngegama egcekeni bese kuzoba nale nto-ke umkhuba-ke engifuna ukukhuza bese ngiyasali engingazi futhi ngeke usakhuzela-ke ntoma ngifuna ukusekukusho nokudlulisa le nto yokuthi kufika umama amenye umama abe nobaba ngiyaxolisa ukuthi ngigcine ngakhulu ngabomama ukuthi inhlombiso ngiyazi ukuthi ikogogo nakomama kakhulu kodwa kunale nto engikhuzayo ukuthi engathi abantu asebekhulile bangayiyeka kodwa futhi ngiyazi ngeke kwenzeka ukudlulisa nje le yokuthi uma umuntu ethole
1: ubaba nomama
0: amethole lo nje otholile hayi noma ngabe bungenayo umama mhlawumbe washona musakhe baba ukulanda umama le uzombeka la bese kuthi ingane ingane efanekile ilethe i-breakfast nilele emgqedeni niveze amakhandi ingane yentombazane inilethele i-breakfast emgqedeni nilele yonke leyo nto kufuneka ngabe abantu bayehlisa akubona iy'ngane zethu ziyinjena ngengane yami iyona le mkhuba so-ke angeke kusalunga-ke ngoba livele linje kodwa-ke abantu abangasho ukuthi izwe lifile alikaze lifile izwe namhlanje umgqibelo izolo bekulosihlanu akaze nje kuse kumsombuluko so izwe lifile abantu abafile kodwa-ke le mkhuza lento
1: abaizwe nje alifile ithini esilenze kube kanjalo uma wukuthi kanjani
0: kanjalo nje ntombazane ngoba nale nto nje yokuba khona kogogo abancane akwazi ukuthi ungathi uno-forty usuwugogo ufuthi usuwugogo enye into lebuhlungu ngempela ngeleyo esafuna ukuthi nje kuhlangane khona le nto amawadi ukuthi manje angiyisiwangelaletotiyangiyazi kodwa khona le nto amawadi ukuthi iwadi newadi alibe nabaholi ngebefundisa abazomkhulekela indawo yabo ukuthi ake kuphele sihlapha kuyabonga nkosi
1: Jesu ngiyabonga kakhulu nkosi yami baba thank you so much no yabona nje ekugcineni singasho impela sithi izwe lifile kanjani kodwa cha kuze kufike lapho bani owenza iphutha mina nje kuziningi ngampela izinto engeke ngithi ngeke ngize ngikwazi ukuyimela ngiyintombazane nje ngiyintombazane nawe engikwaziyo ukuthi noma sekuthiwa uyazibona sezenzeka phambi kwakho noma sezenzeka kwiy'ngane zakho uthola uthini yini wenza o-wrong ubabonisa o-wrong lapho awukhuliswanga wena kanjalo kodwa wena usuney'tayela zakho ezintsha zokuphila impilo bese ziyakuhlula zikuxake futhi bese-ke uyajika.

0: abantu abadala ugcina si affect ingani ingane zethu ugcina uthola ukuthi ingane isinesimo sokhlupa isikuma drugs isikwizima nje zokuthi ma anger issues wena ubona ukuthi cha kungideleya lokhu mina ke ngitshelwe ingane kanti cha kunamaphutha owenzayo kunamaphutha owenzayo ikona ukuthi awuzozikhuza wena ngoba phela wena uwazi ukuthi wena umdala kunezinto ezenzakalayo uthola ukuthi uyabona nje khona into uyibona ukuthi cha but now ukhusanga kangaka kanjena yini esikwenza ukuthi wena ukwenza usumdala esimenzi nje sengiphinde futhi laphe engenze izibonelo zokuthi uthola ukuthi usuletha ubaba omusha kumuzi weingane zakho ngaphe lo wakho neingane zakho lo muzi uthola manje seniyakipita futhi naye khona la hebu ngeke no akunezinto ekufanele uhambe uyibone ukuthi cha ngeke angikwazi ukwenza into enje kancane kancane useyashitsha lo baba sengena omuntu kancane kancane uyashitsha lo mama sengena omuntu uyayibona nje into ovela ubona ukuthi ingane usuze uyayigqilaza ngangomqondo manje ngoba ayisazi ukuthi ithi malume kubani noma ithi mark kubani noma ithi baba kubani ngoba manje wena nje uloka nje uyenza lento into awuyibona wrong uyaphuza futhi khona ubiza bangane niphuze phambi kweingane cha no ake sikhuzeni sabona kwizomzansi sawubona
1: Sawubona mntanami.
0: Ngiyaphila baba.
1: Sikhona wengane yami njani kuwe?
0: Hayi siyaphila nkosi yami.
1: Ehhe, cha mntanami ukhuluma noNgcobo esekhuluphele.
0: Yebo baba.
1: Hayi mntanami ngiyafisa isoko sakho simnandi.
0: Yebo.
1: Eh kodwa ngizoba nombuzo kuwe ke manje ngicela ukuphendula kuwe.
0: Ah, wa yila sehle silahleke khona ngeke ngithande mina ukuthi sikhulume nje. Sikhulume.
1: Siyakhuluma vele.
0: Yes.
1: Ngoba ekugcineni la mntanami kufanele siqondisane ngeqiniso silikhulumene iqiniso ndawo zonke
0: yebo
1: yabona kungabe sengathi masikhuluma khona umuntu okuyena umuntu okhombena uma kufanele mina ikhombe ndawo zombili ayikhombe ndawo zonke nafanele umuntu akhonje futhi akhonje ngeqiniso yabona mntanami kumanje bonke abazali bavuka bayemsebenzini
0: yebo
1: yes bonke abazali nje mawungavuka ngomsombuluko woma edobhini abazali bavuka bonke bayemsebenzini bawasebenza kungani ngelinye ilanga ngangaka kube khona izingane esothola ukuthi nazo makuvuka abazali zigaxe ikhwama ziyahamba ngiyofesa ngoba njalo wena ma noma babangibukela kuwena njalo ma uvuka isikhwama iy'ngane zethu kungani njalo zonke isikhathi yibukele okumbi zithathe okumbi zenze okumbi bese zithi ngikwenze okumbi ngoba wena baba wenza ukuthi dalwa yini benjalo singake ibukele lokho kuhle sithole nje igatshe ikhwama nathi ihamba nathi makuthi uyaphi ingane cha ngihlale ngibuka umzali wami ikhwama nami ngenza lokho yes yini ngabe njalo makhawulo
0: ehe kingake
1: dalwa yini ngabe njalo
0: ngoba ngisho ukuthi ke inkinga ke lapho mhlawumbe nge focus kakhulu endabeni lokuthi namhlanje sizokhuluma nazo ke izingane in this case namhlanje sidila nesimo sethu sabazali ukuthi sino wrong bethe sibenzayo egcina sihlukumeza so isihloko sethu siqonde nje lapho asikho ekutheni sithi yena namhlanje sikhuluma manje nezingane ukuthi wenziwa yini ukuthi ubone umzali wakho ukuthi uvuka njalo ekuseni usebenzela wena uyakufundisa uyazikhandla bese wena uyamphoxa
1: yabona mina amakhawula lento okhuluma ngayo ukuthi izingane eziningi zenza wrong abazali benza wrong mina ngiyayiphika leyo nto ayinjalo mina ngiyayiphika leyo nto ayinjalo yabonje lapha eThekwini hamba nje eThekwini lapha nakhona izingane eziningi lapha bot ezakhe izinto zoplastiki lezo zingane mawufika uhlala ukhuluma nazo ukuthi ibungane nihleli la zonke ikhomba abazali mawusuthi uyabuza ukuthi okay ke njengoba uhleli la wena umzali wami ke usekhaya waxosha inkini njengoba usuhleli la cha kangixoshanga ukuthi nje uma nokubaba
0: wayestrict
1: noma kwaku ezinye hayi ngasuke ngangitshontsha izinto ezababa noma ngase ngiyabaleka ekhaya ngoba ngase ngisaba ukuthi ngizoshawa so ke manje into engiyishoyo le nto ekhuluma ngayo mina ngiyayiphika ukuthi njalo iy'ngane mazenza iziphume esandleni bese umuntu uphenduka kuthiwa iphume esandleni nje ngoba nakho umzali usenza ukuthi yini indaba amakhawula singabukeli okuhle sikwenza zithane yithathe okumbi kodwa zenze bona bese sisikhombe ekugcineni zingabi ngelilanga uthole ingane ixova ama-blocks ngekhaya ixova ama-blocks agcwale igceke mntanami wenzani na ngihlale ngibukela ubaba ixova ama-blocks nami ngithangeze lena njalo zona zenza lokho okumbi ekuzobe sekuthiwa kunjenjenje ingoba umzali

0: umune une uhlane ngani zakhe ikwakhe la uthini umuntu onjalo ke
1: wengane yami ingane ekhaya ingenapi ekuthandaneni kamama nabantu athandana nabo noma nobaba olande umama wathandana noba ingane la ekhaya ingane izolalela umthetho wabantu abadala bala ekhaya ingane ayihlangani nobudlelwane bukanina noma bukayise
0: kodwa iqiniso ma limile sithana sami ukuthi ngeke kodwa ulethe ubamagayi ngo March uphinde ulethe ubabushezi ngo June ukhaya lakho lezingane zakho ozakhele lona
1: wengane yami sina sikhule oma bethu bengahlali nobaba bethu umama isika nobaba ubetshela ukuthi ubaba lo besimhloniphi baningi futhi abadala abakhule kukanjalo abakhuliswa abazali ngebona abazali babo kodwa sikaze siyophuza asikaze siyobhema sithi ngoba nangu ma ungena nendoda ongeyena ubaba wami sithi isikhathi nje seyingane ezingezwa esingeke sishintshe esingeke sisenze lutho ngoba kwangena ama-drugs emhlabeni yonke ingane meyenza u-wrong izoziba vele ngokuphila okuzothi uma ikutshela wena ukuthi hhayi njengoba ungibona ngiphuza nje ingoba umama wenza lokhu bese nawe uyayilalela sithi isikhathi abazali abenze lutho abazali bahlezi emdini yabo bayapheka kuyadliwa iy'ngane ezingalalelise emgwaqeni ey'lalelayo sekhaya nabazali ngiyabonga
0: kuma-asizaphasemgodini
1: e-Newland West
0: thank you
2: ngelele izinto emzansi nabalaleli bonke bethu emzansi yabulela nawe umsakazi noma thembe lo khulumayo ngithi mina engeze ngathanda loluvu lwade libekwa ubaba lo bethi ingane sezabizwa ngogogo ezino-40 years ayibo sekunzima ngampela uthole ukuthi odade bethu abancane kunathi sebizwa ngogogo mina-ke nje azingibizi ngogogo iy'ngane zabo zingibiza ngu-anti azingibiza ngogogo ziyasaba zonke zingibiza ngosithi angishongo lutho ziyabona mina nginayo ingane phela kodwa zingibiza angishongo mina izona ezingibiza ngosisi bayi ngiyabonga noma
3: sawubona siyabonga jwaha uyaphila umsazi wami othandekayo hhayi kuhle uma usaphila umihle ekusandela endlovu endawo nasendwedo le mina ingoma bengiyicela siyabonga mjwaha umsazi wami bengicela ingoma kajina ethi ongakhuluma ngidlela ingoma kajina zonke ethi meyingekho ingoma kajina zonke
4: sengicelaosabana nkosazane mina engikwaziyo ukuthi ingane efanele ingane nje ekhaya fanele ibheke imisebenzi yasekhaya ukuthi isesimeni yini mfane abheke igceke ukuthi kukliniwe yini ukubhushiwe yini akukho yini ukungcole kukhona ntombazane ibheke kanjalo nje yabo lezi okuthiwa ayibheke abazali ukuthi benzani uma umzali ezenzela into zakhe ey'bhedayo nawe sizojika-ke iy'ndloma wunga iyole emgaqweni ngoba nakho ithi umzali wayo uwukuthi ihlanganaphi nomzali yeyi asisezukukwenza-ke manje iy'nto zethu ngoba nakho sizofanele sisabe iy'ngane zethu hhayi angiyizwa leyo mina ingane ayibheke into yobungane nokukhula nokufunda kwayo ihlukane ukugada abazali iy'ngane ngiyabonga sathina abazali kunobrongo esibenzayo yes sinabo ubrongo esibenzayo kodwa buhlangene ney'ngane iy'ngane ayihlukane nokubheka abazali ukuthi benze ubrongo noma benze ubright ayinaki impilo yazo ayinaki ukuthi ziyafunda yini aziye ukubheka abazali kubenzani ingane yenza njalo ayifanele nje ukuthi ibizwe ngengane fake ibizwa ngazi ngani uma sezinto ebhedayo thina abazali okwethu sodwa lokho sibadala siya-afford ukwenza okwethu okurongi hhayi ukuthi ma sefake sisabe iy'ngane zethu hhayi ngeke no no iy'ngane azibe ziy'ngane nje
5: kunjani makhawula sesiyaphela hhayi ma uphila ngiyabonga khuluma nosizalo wabuthelezini ukhasele emadadeni hhayi ngithanda nje ukuthi nje kumfowethu uNgcobo hhayi izandla zedlula ikhanda hhayi wayibeka uNgcobo wayibeka uNgcobo yini ngempela zithanda ukwenza izinto ey'phuma eceleni zingakopishi lokhu okubalulekile ithi nje Ngcobo hhayi mfowethu ngiyakusalutha ngiyabonga kakhulu ngosizalo wabuthelezi Newcastle
0: Right, isikhathi njengamanje 8 minutes before 9 o'clock ke ngizophinde futhi ngidlala abane hhayi ngiyeza impela yabo manje uma wukuthi ushaye i-breakfast ngicela uphonse lo mpelempele ngoba hhayi hhayi cha uphonse upelempele lapho yebo sawubona kwizilo mzansi right ke

0: Ay, cha, ngilalele ngiyanizwa, ngininizwa kahle Nkosi yami. Kodwa yinini la ozivuma khona ukuthi cha, zikhona bese izinto engizenzile ezingekho right phambi kwengane. Sikhuluma nini ngale ingane lezi ez right ke ezingaphuzi itshwala, ezingakaze ziphume ziyohlala emalokhuzaneni phansi kwama-bridge, ezihleli uzubona ukuthi sezize zihlukumezekile kuze kubizwe ama-social worker. Ngoba wena uyishiya zodwa iy'ngane uhambe yo groove ubusuku bonke ungabuyi. Ubuye ekuseni uphelile phambi kwey'ngane. Inini asikhuluma khona lezo y'ngane lezo-ke. Ngoba ngisho ukuthi i-topic yethu ibiyokukhuzana ukuthi kukhona la esike senze khona amaphutha sibadala. Sibadala. Asibuke le nto ngendlela ezimbili. Singayibhekisisi nokuthi ingane vese ifanele lo muntu vese ingane ifayihloniphi. Umthetho lowo. Kodwa ama mistakes nesiwenzayo sabazali-ke thina sizilungisa nini lapho? Ngoba kukhona vese okwrong, kukhona nokuthi uhleli nje kube nengane oyithanda kakhulu uze utshengise futhi uthi uyithanda kakhulu le. Maningi amaphutha ethu kodwa siwalungisa nini wona awethu sabantu abadala? Wizomzathi sawubona.
1: Yebo, sawubona. Njani?
0: Ngiyaphila. Njani bhuti?
1: Hayi, siyaphila. Ngiyasithanda isihloko futhi ake silivume iqiniso. Ngiyayizwa abantu nje balibaleke iqiniso, bavumelana ngento engekho. Uyabona, ziningi iy'ngane eziphume emakhaya zawashiya amakhaya ngoba ngokwenza kwethu bazali bazo. How ingane ake sithi iy'ngane beyihlezi la ikhaya, nawe baba, nawe mama, ashona uma. Angithi ke sonke sithumetize la ikhaya, siyo umama la ikhaya. Nazi iy'ngane zibuhlungu ngoba zihanjelwe umama. 6 months or 3 months, wena baba usulethe umama lana. Ley'ngane azikho prepared, akuhlaliwe nazo phansi, kwakhulunywa nazo, noma wena baba wakhuluma nazo ukuthi cha abantu bami manje sengicabanga ukuthi ngithole umamncane ngoba nakho 1 no 2 no 3 uyakuhlula. Uyamletha lo muntu wesifazane, uyafika usezoba umama la, uzoshaya imithetho la. Kuney'ngane azongayithandi lana evusisikhwele sikamawazo sesifile ongekho nokuba khona. Ziyahlukumezeka lezi ngane. Wena baba uthe enganeni, hheyi nina nizolalela uma wenu lona wathi. Ziyahlukumezeka iy'ngane, urongo loyo wenza umzali. Khuluma, hlala phansi ney'ngane ngoba iy'ngane zakho uzilungiselele every situation ezoshintsha la ikhaya. Don't ukwenza ukuthi yimina omdala, ilahleke lapho kuthina abadala ukuthi sihlale sithi thina esibadala yimina oshaya umthetho, umzi wami lona. Akunazo kukubo lana, zine-right la, zinelungelo lana. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu-ke. Ngiyabonga. Ngoba ngisamile nje mina ezwini lokuthi asingalibalekeli iqiniso, baningi o-wrong bethu nathi sinabo. Asiye i-focus was ukuthi siyakhuthazana ke manje ukuthi cha, ake ngempela siyeke u-1 and 2 and 3. Ake sizame ukuthi mhlambe nguyeke lokhu ngoba mhlambe mengikwenza ngempela phambi kwengane zami ngokomqondo. Lento iqala la ngokomqondo, affect ingane emqondweni. Ngoba ekugcineni ungeke uthi yena hayi fanele ingane ingihloniphe, ihlanganaphi ingane singenzani. Hayi bo antu, hayi bo, angithi yakubuka ngithi uthi uyayikhulisa futhi kodwa wenza wrong phambi kwayo, kodwa ubuthi naye ayihambe futhi niyofunda. Hayi bahlobo, ngeke. Yebo, sawubona kwizilomzansi.
2: Yebo, sawubona. Njani?
0: Ngiyaphila. Njani?
2: Siyaphila. Esisi, mina ihlobo sakho ngiyasiva futhi si-right. Umntwana kahle wenza lento uyenzayo. Akenzi lento umxelela yona. Unonkali uzala unonkali. Xa ukekela nabantwana bayakekela. Njambu bhuti uthi abantwana mabanaki iindaba zabo. Abantwana abakwazi

0: ukubonela umzali ehamba rongo nabahambe rongo. Xa umzali xa ngabe ehamba rongo nabo bazowenza le nto bayenzayo. Umntana xa mkhuza ukuthi makangenzi, wena xa uhamba rongo ngumzali umntwana uzohamba kanjani, intoni azawuyenza?
1: Yeah.
0: Kuba uzothi xa umkhuza athi yena fanele nje mama nawe wenze ukuthi. Into endofuna masenze izinto thina senze sure ukuthi abantwana bazibone. Bangaba usebhizi kakhulu nokuqoma, senze sure ukuthi abantwana bazibone ngoba abantwana bazowenza le nto siyenzayo, abazukwenza le nto sibatshela yona.
1: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, thank you so much. Ngoba ngisho nje ukuthi akukwazi, akukwazi ngimini mhlawumbe ngoba iy'ngane siphila nazo siyazazi siyabona futhi ukuthi le ngane le yazi usilungile i-rights. Uthole ingane yakho isihlonipha uthisha ingahloniphi wena. Uthole ingane yakho ihlonipha umakhelwane ingahloniphi wena. Ngoba wena wenza wrong. And u-right ngabo. Ubaba uyahamba ubusuku bonke angatholakali. Hlale zodwa ingane noma hlale noma noma hlale nalowo mama omusha. Sihlukumezeke ingane, wena awazi ukuthi khona izinto ezenzayo lapha endlini. Kwawo awukho wena ubonakala ukude. Nengane yomfana khona la. Uthi leyo ngane leyo ayenze njani? Mesindala ngithi uyosho ukuthi ngangibona mina ubaba ekwenza lokho ngikhathi ngisa ehlala noma nami ke ngizokwenza. Baningi wrong. Baningi wrong bethu. Futhi akuhlale phansi namhlanje ngikunika ithuba namhlanje ukuthi uhlale phansi uke nje uzibuke sibukeni uzibuze ukuthi ikuphi kona kodwa vese ngeke ngikwenze ongalungile. Ongahamsani nemthetho engafundiswa namina nami ngisakhula. Engakwazi kwenziwa abazali bakho besakukhulisa. Asingalo esiphushale ukuthi sibadala. Kwani wasibadala sinamaphuthu ethu. Kunezinto ngampela ngampela ofanele uhlale phansi ubone ukuthi cha, kodwa la ngibe wrong. Iy'ngane zize zisho nje endlini, lo ngane ihambe yaya kephi? Ayihamba ngaye ebridge leyo ngane. Ibihlele endlini lindu unina wayo. Unina wahamba wadecide ukuyophuza ubusuku bonke. Hlapa ngabuwa nangakusasa. Sizikhuza nini thina ukuthi cha bakhona wrong ngampela esibenzayo. Kuney'ngane angifuna ukuthi sesijule. Kodwa iqiniso uyalazi wena. Enhlizweni yakho phakathi uyazi ukuthi khona la engenzanga kahle khona. Kuze kube kanje namhlanje. Isikhathi njengamanje 59 minutes before 9 o'clock. Sengivala ke umlaleli. Hayi, ngiyisawube nje nomgqibelo omnandi. Kodwa ubucabangile, ukhumbula amazwi ami ukuthi cha, ukhona wona wrong oke wawenza. Wawusuwenze njani ngawo? Musa ulibalekela iqiniso, ungalibalekeli. Ngoba sonke sabantu ngeke ngithi ungalibali ungalibalekeli iqiniso. Kwabani nkosi mengakwazanga nkosi ukuthi ke ngiqhubeke ngibadlale ngixolisa kakhulu kodwa ke na next week ngiyophinda futhi ngibe ngihola futhi ngomgqibelo sizo sikhuluma nje solaye sixoxa nje kuningi sizokukhuluma ngoba kufanele sikhulisane gcineni sizokhulisana angeke silahlane. Asingavumi ukulahlana. Magayike khona ke from 9 ke to 12 o'clock ke nolobilobi nomsajelo nabo bonke abanozakwethu abazongena weekend kule weekend ngithi nje nkosi mina iqhubeni nibambe njalo ke and also ke abazongena during the course of the week ngiphinde futhi ngibe nabo ke next weekend next Saturday ekuseni Mzansi Breakfast Show izomzansi 98.0 FM usilungile khawula.
2: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxusa imiphakathi kuba ke ngasabi ukubikela iminyanga efanele ngokuhlukumezeka kwabantwana ekubonayo.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Izindaba zokubambana kwehora lesishiyagalolunye emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Ngoqoshwe wezokuthuthukiswa komphakathi ke uPoledina uthi izisulu noma ngithi izikhungo ezilekelela abahlukunyezwayo zizoqhubeka nokusebenza ke ebusuku nasemini njengoba ke kuvalwe izikole. Poleke uthi njengoba ke izikole zivaliwe kubalulekile ukuba ke izingane zihlale njalo sivikelekile. Ubeke senxusa izakhamizi ukuba ke zingakusabi ke ukubikela iminyango efanele uma ngabe ke kukhona esola ukuba ke kuyenzeke ebantwaneni futhi ke akulungile. Kodwa ke ukhulumela umnyango uSandy Godlana.
4: Anyone who suspects that a child is being abused

Siqoliseke ngombiko sothaba ngakwazi ukuthi ke ongene kodwa ke ukukhomboza udaba kwelona ngathi ngithelo hamba phambili. Kunxuswa imphakathi ukuba ke ingasabi ukubekela iminyango efanele ngokuhlukumezeka kwabantwana ekubonayo. Uma ngabe ke libumbana ihora leshumi nanye, ngizobuya nezinye izindaba.

0: Qele kuyizwi lomzali
1: uhleli nobhekiqele kuyizwi lomzali
0: bhekiqele kuyizwi lomzali
2: sifikelele ningizwa Afrika yonke emagumbini amane la kufinyelela khona ke umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM sifika ke sakhulukudela
0: uhleli nobhekiqele
3: Bayazalo mama
2: la. Hey, uma ukuthi umbono makhaya ungibone mfethu. Hayi bazala ngempela abanye umama. Hey, ngathi wayithandisa tramela uma. Ngendlela lengiyona, Shane.
3: Bayazalo mama la ngapha.
2: Chalayele, chalayele amawele.
3: Uda kwenzela lo we.
2: Ngiyabona
3: Ngikubona
2: ngamnandi la. Iphela nya phansi mkhomazi kuphe khaya kuwena insizweni.
3: Ukulela

0: Ngiyabonga mntanami. Ah, madodana, ubekezelele isikole. Uthi Linda uyokupha uNkulunkulu wakho kuyojabha izitha. Awu yabona leyo ndawana ivele uzuthi awu yabona ke ubuyisa ithemba ke le yokuthi hayi funda mntanami unganaki into eziningi uyokupha uJehova kuyojabha izitha. Kulungile kuhlelo lumi ngendlela efanayo awubheke ngoba baligamanci hora ngizoke ngisithobane esihleli nabo abathi hayi magaya mfowethu hayi kabi imningi impela ikhona imisakazo yonke kodwa mina hayi mangingakawuvuleli izwi loMzansi FM hayi ngingezwa kahle uyabona khona into okuyizwa egazini ukuthi hayi yebo iyona nayo kodwa hayi ayifani nale izindaba. Uyabona nje uzuthi awulesinkwa isona isinkwa impela igama kuthi isinkwa kodwa hayi lesi sangafana nalezi ezinye angibona indaba ngiqonda ukuthi ke ama radio nawo akhona yebo siyavuma kodwa hayi khona la ukuzwe khona ukuthi awu kwakomnandi kwathi ukudlulela lana izinto engizama ukuchaza kwakose kwamnandi kakhulu la khululeka ke ngoba izwi loMzansi FM kanti ke uyasithola futhi nakwi website yethu engu
1: www.izwilomzansi.co.za.
0: Yes.
1: Izwi loMzansi.
2: Yizwe umehluko.
0: Lento isho ngokusobala ukuthi akukho la ongeke usithole khona ngoba uyakwazi nokuthi futhi
1: sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Yes. Yona ndeke esigabe ngayo la ngoba indaba esikhulumayo asiphesha kakhulu kwezilwandle. Sibheka zona lezi ezenzeka la ezweni lethu sakhile. Singona khona phakathi emjondolo lapho sicinga ukuthi nisahleli kahle nje. Anizondani nje. Ngoba khona into bezondani ubona unayo imhlolo labo. Lana ngoba sonke sifike siyayipatanisela, siyahlanganisa ke khonani. Siyalingana ngokwezinga njengoba sila, kodwa uthotha basezwani futhi. Ayisuka. Ubona wonda ikhoke lento. Into nje hawu, laba noba sonke nje asinalutho. Sonke siyahlanganisa. Wonke umuntu uvuka ashonele abanye bayele emajalidini, kodwa masibuya entambama. Nayinzondo ngiyibekile. Sebeyazondana abantu khona la. Khona la emafletini wena wabona sihlele emafletini hawu asezwani thebecabene abantu umuntu uyabheka kubangwani dololo ayikinto ebangwayo ayikinto ebangwa abanye babanga hey wengani zami hey uyabona abantu abadala izinto ezingani zami asayajwe ukuhlana ingane lalelo uyabona abanye bazondelana ngisho shakers uyabo plastic lo mawehla nje stopini khona abantu abamlapha abatibukayo tho izinkwe imbili uphethe izinkwe imbili nelama yazi lama iphethe izinkwe imbili nelama namhlanje awu uthenga ubisi uthenga ngo 2 liter uyabona into eyincane obonayo kodwa abakwethu buyani ndlempisholo asithandane sibe munye.

0: Gwela Miwashe, 26 minutes to 10 o'clock. Right, I'm just calling our extent, because this is too bad, lo. Usemsakazweni, sawubona.
1: Iha, ungazingahluki ukuzibapha kuyimakhayini ngaphumulo emlazi ezicongweni zasemlazi.
0: Mnumzane ukereshomi, hawo
1: mathu. Ngale yakwey.
0: Mashiba.
1: Nina nenza kube mnandi emhlabeni kodwa abantu bakwacele.
0: Hawo mathu.
1: Uyazi ukuthi hey. Futhi kuba nikho. Uyamkhumbula ugogucela wasemlazi. Ngizwa ukuthi usahlabe.
0: Awudale ugogucela, ungimazi kahle.
1: Hey madodana. Isiqubulo sasisathi join ibandla ndoda. Ngelinye langa washa ucingo wangena emoyeni.
0: Yes.
1: Wathi uthi uyalibamba umsakazi uthi uyambingelela. Hawe washo ngumkhulu umfutho. Wathi join ibandla ndoda nesikho. Ngathi akoda abantu. Kodwa abantu bakwacele.
0: Hawu madodana.
1: Ngani ngakwethu siyabonga kakhulu. Makhaya ngihlangizwakalisa ukubonga ngani yakwethu. Hey naze nasakha.
0: Yeah.
1: Naze nasakha. Uyazi ukuthi ngilongiqala ukulalela ohlelweni lolela lwezenkolo.
0: Yes.
1: Olwandulela lo isilona njengakho.
0: Yebo likaMajor.
1: Yes. Yebo sadlule sangena
0: kumakhawu.
1: First show yangomgqibelo wazi wasakha uyamama. Uma bengiseduze bengizomchawula. Uyabona nje begcile thina asebebadala ngathula nami ngazifuna ngaphakathi ngathi ngazibona ezami zona zindlala phambi kobuso bami ngathi he amaphutha eziwenza phambi kwezingane ngidabukile njengoba abanye bethu mamabe esihlokweni bebengena indlela yokuzozivikela ukuthi ingane ifuna nezindabeni zabantu abadala kwase ukuthi ke lokho ke esikwenzayo kwamaphutha kwa sakujikjele kudele kodwa kunendlebe yokuzuzwini
0: uzwile yeah
1: emva lokho kwangena wena magayi wagxilanga sezinganeni kulo yahlelo bekwakhiwa abadala wena wangena yabonga indlela ozakhe ngayo izingane kufanele ziphase zonke njengoba kuya kuma finali ngoba uze walinganisa ngamafutha nesibani ngacabanga ngathi kusho ukuthi isibani phela ingqondo kodwa manje ingqondo iMT
0: ifana nesibani esinawamafutha yes
1: wadweba waze washinyelela ethenini ma uwalayishe kahle amafutha esibanini kuyoba baza abantu bathi kodwa le ngane encane ihola imali
0: yes
1: ngiyabonga makhaya ngicela kubadedela nje ngani yakuthi ngikhulunyiswa ukubonga uyazi ukuthi ukubonga kwa amazwi engingawaphimisa ngomlomo awalingani nale nto engizwa ngaphakathi esinithe nasenzele nabasakazi bethu abahle sibathandayo sibakhotha phathi njengoshukwe
0: ngcwele qedile baba amen.

0: nzila khona ukwazi nokuhlakanipha kwabasakazi. Kodwa kukunomoya nje ongcwele owafakwa kulomsakazo. Ngibona izwi lomzansi la lathi selakhiwe kwaqedwa. Ungathi wafika uthi uJehova uNkulunkulu ofika nebhakete nomshanela wona umuntu umayechela wathi fa fa izwi lonkosi wathi fa umoya ongcwele eyindlini zomsakazo. Sesiguqile siyabasakazi wasithela uJehova esichela ngomoya engcwele ingakho kunje nakhe ingakho ke lomsakazi ungaqonsi phansi ingakho lomsakazi umnandi kangaka ngoba sathelwa ngegazi lemvana ha kulungile kulungile usemsakazweni izwi sawubona ekuseni waphunyuka ke lo ku 060 ethathela nango sengenile sawubona ekuseni
1: uyaphila makhaya
0: sikhona bhuti njani wena
1: Hayi siyaphila makhaya ukhuluma nenathingana la.
0: Ah, thathiza mthathongo lashona ilanga.
1: Bathi mthathongo kulaphe bawuthi emgolweni wanga baba.
0: Ah, mfowethu uyaphila mthathongo.
1: Hayi kahle kakhulu. Ngisenze ngimamele nje bobona ngingafoni makhaya ungabe thuko
0: ngisemfabele. Yes, ngiphatheke kabo sisikhathi into eyimhlamba ukho ke nje.
1: Hayi ngisuka ngimamele angihlukani nalozweli mthathu wewe makhaya.
0: Ah, mfowethu. Ah, mfowethu.
1: Ngiyike ngoba phela ke baningi phela abalalela yibona
0: yebo yebo ngene kalula kodwa nje uthi angikwethembi ukuthi hayo soze wasilahla
1: magayi ngihlele nje ngihlele ezwini ufuna ukulindele lo
0: amen nawu siyabonga mfethu zincane izibongo
1: yema khaya
0: futhi
1: izinto mizase libeke kakhulu lapha ngakho abantu abaningi sibe omamela umzimba indaba yami
0: ngawe nje wedwa mthothongo
1: Yabona nje magayi bokhupho lapha ngakwazama. Hey, khona abalaleli baakade bamamela oqala ukudunyiswa. Kuzoba umathunzi.
0: Yes, yes, yes.
1: Ukuzwela umzwazi.
0: Ah, umadoda. Nawe ungayishiyi nawe, nawe baphezulu.
1: Yeah. Abantu bathu sithathonga kumezwela umzwazi. Bathi ke ngumuntu magayi.
0: Ngomthetho wamagaya, ayithithithi sami. Awisithithithi sami senkosi. Mina umthethongo siyabonga ngiyathanda ilo ndawo nonke ukuthi umthethongo kwamagaya ngiyabonga mina
1: ngiyabonga makhaya ngiyabonga
0: kaki umthethongo wami makhaya ezalukwazi lo uyadlala ngomagaya makhaya ezalukwazi bafo koko bami right usemsakazweni sawubona ekuseni
1: Abona baba kaqhebu uyaphila.
0: Hawu ngabusuzwile mfowethu lala ngayena vuka ngayena.
1: Baba kaqhebu.
0: Mfowethu.
1: Yabu yajabula angikhali ngihele njabalaleli.
0: Umthethandaba
1: so baba makhaya. Yazi apho ngijabula makhaya masini waba abanje ngomaphumulo lapha emlandi.
0: Yes.
1: Sina ke indlela baba makhaya akhuluma kamnandi ngayo ukuthi manje vele ngimbize ngo reverend. Kuba vele sina zakuntanga imfundiso sofasive lana reverend. Uyena futhi ukhuza no umama lo ukhuza kuzo kwamakha isibongo lo mama lo ukhuluma manje ukhuluma ngevangeli uyambuza umbuzo waveli wabantu oh baba umtimanda
0: baba umtimanda mawethu mawe stage
1: buzo ngoba njengomuthi angene kalula la umkhumbuza ekusizwa la yakamathabatha weviko
0: yathi
1: mina wemthatha ndaba wotho wena baba unkwanyana Ngizobekhetha unembeza umaqhuti yoba
0: yindaba
1: nina banifonela ngaphela nina niyaponela
0: kusho nje isikhalo sicinga inamba nje sidayela sithi wena qhamuka ngala kube ungathi ufonela ithina sifonile ngala Ngabe baba ngaba sebo fish niphubeni nemathini na ubathola
1: Baba ngiyabona
0: ngidlaliwe ngathi taki mthethandaba taki mfethu Hayi kudlaliwe ngathi Sesengibuka nje ngithatha ucingo ngifona ufonela umlaleli Jobo ngcwele ngilengile sebo yenza ubona ekseni
1: Yabona ukhumbuzo
0: Ninjani bhuti
1: Ngikona kuzanyeni.
0: Hayi singezwa kunina. Ubani lo?
1: Mthonseni wangithi ula ebhamshela futhi.
0: Ah, uhlomuka. Ebhamshela kwathusa umfowethu kwelakithi.
1: Ya, kodwa mina ngophathile izinto.
0: Uthi ngophathani?
1: Ngiyilanga ngophathile izinto.
0: Oh, ngakophathekile izitolo. Bengithi uthi hayi opha ophatha le nto ke ngithi awu sengizophathani manje. Awuphila hlomuka. Nawe hlomuka hayi uthi uhamba nani izilo mzansi.
1: Ngithi noma kanjani angabe ngisukunana

kodwa ingenxa yesimo esengizizamile esingafuni ukulunga. Hawu yini le ngaka ngoba nizalo umfazi yedwa. Uyabona umuntu umesaxoxa bese uyibuza wena ukuthi hawu yini phole ebaqhathayo ngoba izingane zomfazi yedwa lezi ziqhathwa yini zingamantombazana. Uthi hayi ngixaka udadewethu Ndosi. Uthi Ndosi ayi umadolo nzima mase kuziwe kuthengeni nje ukudla la ekhaya. Uthi nawe uyasebenza nami ngiyasebenza. Ndosi ngizithola sengithenga igrosa kuze kube kabili ngenyanga ngingedwa. Ngiyavuma ukuthi njobe sebenza naye uhlala lapha. Kodwa lento isiyangilimaza emphefumulweni ngoba sekufana nokuthi izingane zakhe zondliwa yithu uqobo ebekhona yena edlanhlamvana. Izindaba leqala khona ukuthi hayi ngoba lo muntu ethi uthi anginenkinga Ndosi lokuzondla lezi zingane kadade wethu kodwa kungcono ukube lithi igama usahamba emhlabeni noma ke akekho wabhunguka noma simazi washonaphi manje inkinga ukhona kodwa akafuni ukuthenga ukudla leyo kudla ungayibuka wena uyithathe kancane nje kanti ibalekile iyayilimaza imindeni eminingi le nje yokudla athi umuntu hawu awakhulumela ukudla awuyini yona leyo kudla lalela ungaka nje ngenxa yokudla intshebe nje obucune intshebe egcwele isilevu nje intshebe nesihluthu namehlabovu ingenxa yokuthi uyadla uthi makaye ngiyangeyizwa lento ukuthi iyangiqhilaza ke manje ngiqale ngangayinaka ngathi hayi udadewethu uzobuyiseka ngambonisa ukuthi ayindosi ngaze ngathi asishintshane okungcono inyanga kuthenga omunye ngenye inyanga kuthenga omunye uthi hayi ndosi hayi sathi ukwenza kabili kathathu sasishintshana kodwa hayi ndosi makuthengena uyosibuyela nayo yonke insambatheka yento angakaze ayibone ithengwa la ekhaya uthi magayi uzalinganise uthi asidayisi uthi magayi la ekhaya sidla inyala yabona le mpupho kuthiwa inyala emnandi uthi mangalokho sithenge ayi white star uthi kodwa yena avela abuye nempupho eneyibhakela uyabona le mpupho magayi enamagrafts ngaphandle le mpupho le onye alethe impupho enokhamba uthi asithengele inyakanyaka yento obonayo ukuthi lo muntu akathengi ngoba ethenga ugcina icala yes yabona le mpupho le zobona uthi Yebo, le mpupho ngisho impupho othi kuyimpupho ngaphakathi nesithombe samabele ngaphandle. Hawu. Uthi nayimpupho bo. Impupho ngaphakathi ngaphandle isithombe samabele. Ubonde hehe, kanti kwakwenze njani la? Uthi ke magaye udadewethu sengimtshele ngaze ngabona ukuthi hayi sizoxabana manje. Ngoba ngiyambonisa Ngiphume nangale kuma ngitshela uma ukuthi hayi akazami kumbonisa udadewethu ukuthi hayi akondle phela naye ngoba nayo unezingane la ekhaya hayi udadewethu senzele insambatheka uthi ke nginethemba ngoba uya ulalela futhi lo msakazo kungenzeka mhlawumbe ma kuqondana kanti ulalele ekezwe nje abaleli bemnika ngoba ngiyazi abaleli bazomgiva bazomnika abalaleli bezilomzansi bazomqondisa athi ngqo njengothi lo mkhonto ayeke uhambe egwegwa ehambe egwegwa enze into eyibhedayo uthi Ndosi uyobona uthi ngisho ngathi uthenge ivorce lakhona uthi awazi noma yini la ithengile inhlakanhlaka yevorce uze uthi ngisho uyabona ngakhumbula insizwa uyinsizwa abadudu abalaleli balomsakazi umafutha evorce uyaphila amafutha evorce Hey ngoba lo msakazo hey unamagama abantu banamagama niyamkhumbula umlaleli okuthiwa umafutha evorce hey yebo indaba yonke into yakhe emagaye uthi wemagaye umethenga idrinki hayi sengqene ukumemeza amagama ama drinki uthi khona lo ano 7 ngaphandle uthi into esingakaze siyithenge ama drinki ano 7 ungazi ukuthi yini lena Uthi nje wenze into eyiphambene udadewethu kanti ngiyamazi ukuthi usebenza kahle uyahola kodwa akafuni ukuthi la ekhaya abe ingcenye yomndeni kanti worst part of it uyena nezingane eziningi kakhulu la izingane zakhe intathu kodwa akafuni ukuthenga ukudla la ekhaya angikhulumeli khona ukudla Ndosi kodwa yonke into iyacika ma usuzoyenza ungasayenzi ngothando usuyenza ngempoqo ngoba ma uma ethi silambile ukudla kukhe ekhaya ngeke azasho ukuthi hayi izingane

0: asibani bana sibeke eceleni nazo ziyadla khona la kodwa unina akafuni ukulekelela ekhaya inkulumo enjena ke ziyakha ngiye ngithande mina ngoba noma ngaba isaqondisiwe kubani kodwa siqonde kubani ayizindaba ukuthi kule nkinga abhekene nayo usisi ungathotha khona omunye futhi onayo le nkinga ukuthi awu number 1 baze bayikhuluma indaba uzokezwe nalo udade wethu ukuthi kwenziwa njani emhlabeni xazulula magaye siyabonisana la ukuthi yiphi indlela angasaboniswe ngayo manje usisi ngoba asikwazi ukuthi sizotha sincishe ingane zakho ukudla ingane ayinacala futhi ayikazi lutho umuntu onecala yilo ongafuna ukuthenga leyo kudla ngiyayibona mina ukuthi imindeni eminingi iyayiqhatha angicathi isihloko lesi esicishe sifane lesinye sake sasikhuluma ngelinye ilanga la ngempela ngempela abantu bephushana ngamadolo mase kuziwe kuthengeni ukudla kanti ukudla kuwumgogodla wempilo ibulungiswa kanjani into enje sincishe ingane sizothi uma sincishe ingane zenzeni xazulula magaya sawubona
1: Vico
0: budi
1: yasikhumbuza
0: mfokajali siyabonga
1: mebhudayi iyazwakala iqondile inkulumo ngokwenjwayelo magaye izimisho ngalesijwayele
0: yes
1: kodwa kubuhlungu zenzeka la sekushone khona abazali into ebuhlungu-ke kuthi uma ngabe kushona abazali kade kukuhle umndeni uhlangene
0: yes
1: uthotha ulo osephuma ubheka le nalo phuma ubheka le kodwa kule simo sasisa yena kuhle ngoba uzamile ukukhuluma nodade wabo
0: yes
1: futhi noma wakhona usakhona
0: yes
1: akacele nje usisi ukuthi hayi no ngicela ukuphuma elami ikhishi okuwukuthi uma nengane bamukelekile kuze kubonakale ukuthi inkinga yasisi lo owenza lento ayenza ukuthenga le ndlela athenga ngayo yingoba edelela yena udade wabo noma ufisa ukuziphilela nje eyakhe impilo
0: Gogo bese ngimsala nombuzo mfokajalo ukuthi la ekhaya kuyaziwa ukuthi sidlisa inkwe sibe esinjani wena manje yini wena waphuma eceleni wathenga isingakuthengi
1: ilapho ke magayela kuzocaca khona bese eseziphilela impilo yakhe yabona lapho uzobe enikwa ithuba lojayi aku enjoy lezi zinto zakho zithengayo usuwedwa lapha ya ngoba ngiyenzeka ukuthi wenza lento ngamabomu nje vele naye khona umqondo aphozi bawo lo dadu wabo ukuthi ufuna ukuthi wo sekwenziwa kumina kanje kanti uyena vele oqondene nochuku lolo so into ezomkhulula nje usisi ukuthi usakhona uma wakhe aziphumele ikhishi lakhe eceleni asho ukuthi ma wamukelekile ngane zadadu wethu bengabe nilambile namukelethi nizodla
0: ingane nomama bamukelekile kusho ukuthi sezoba yedwa umuntu ongamukelekile la
1: ivele kahle kahle magaye nje obesho usisi ukuthi kungcono kube kuthiwa waduka mhlawumbe umuntu ongekho
0: yebona
1: leyo angabe akanankinga ukondla iy'ngane zadade wabo noma ukube mhlawumbe umuntu ongasekho emhlabeni angabe akanankinga ukondla iy'ngane zakhe akakwenzeke lokho khona ekhona kodwa kube ukuthi ayisekho into ebahlanganisa ngamakhishi
0: eyi hayi ngiyakuzwa mfokajalo ukuthi hayi aphuma ichokoveyana lakhe eceleni ayithoseledwa
1: la into ezomnika nje ukuthula leyo engicabanga ukuthi izobe ingaxabanisa umuntu ngoba uzobe kubalekelwa umuntu osebenzayo kodwa ongafuni ukuthenga ukudla ngiyabonga bhuti
0: danki jali ngiyabonga nami hayi uyichanile uthi umfokajali hayi kunani ayiphumele ichokoveyana lakhe ashiye nje la endlini enkulu kwaziwa ukuthi hayi awumadoda bakhuluma abalaleli xazulula magaya sawubona
2: hayi sengifinde ngabuya baba kacela umthetho andaba ungaphakathi
0: hayi ayi cha uyafonelwa ngempela nami sengiyasola-ke manje hayi manje uyafonelwa ngempela wena
2: khuluma
0: yesi baba
2: ngizwa babagcebo sengathi khona la othe khona anganoma ugogo uhlala nabazukulwini kanti oze sibona bahlala phi
0: emadala bayasebenza osisi
2: bahlala kuphi makakuhlala bahlala phi
0: sesengisho ukuthi bafika la ekhaya kusho ukuthi bahlala la basebenzela khona emadolobheni bafika nje ekhaya phela ngoba usekhaya bezothenga kanjalo-ke kufuthunyezwa ikhaya babuye bephindele emsebenzini
2: okay hayi wevico ngibona magaya ngibuze ukuthi ene bahlala khona magaya mina bengizobeza umbono evico ngoba kanti le magaya lixazulula ifana magaya nale yale nsizwa ngale magaya ekuthiwa idle restaurant ngikhanda kakhulu uthathe naye idla ya

0: indaba yayobuhle. So Vito mina bengathi umbono kaJalo ukuthi nami futhi ngiyawusupporta Makhaya. Kodwa usisi mina Makhaya bengingathi if Makhaya enawo amandla Makhaya. Bengathi Makhaya ubengavalethwe noma mhlawumbe umqasho obungenani. Ukuze Makhaya athathe Makhaya lezena ayiletha emhlabeni zibe seduze kwakhe Vito. Ebese Makhaya maphela inyanga Makhaya. Ahamba yopha isalukazi imali esandleni ukuze Makhaya azithengele yena ugogo into ayifisayo ngoba ifuvito ezoba nomqasho sisi athathe ingane zakhe aphinde futhi Makhaya ayothengela umama ilento ukudla Makhaya uthi Makhaya ngeke azi yena qhube nokuthika ngani ngoba uzuthi uvele uthene hayi ngoba nakho vele uzaqhubeka nokuthika ukudla kulesi uthi mina ngigodla memali so my opinion Makhaya is umuntu ethandayo umbono wami ukunde Vito xenze Makhaya nje aphume nje incekwala kusisi thathe iy'ngane zakhe kodwa umzali Makhaya aqhubeka emakhaya nokumondla kodwa futhi Vito amnikeze imali esandleni ukuze ayithengele yena ugogo into ayifunayo sibonake Makhaya ukuthi leli qili leli liyoqhubeka yini ukuthi ligodle eyale mali noma lizekhini. Angibonge Makhaya
1: mthethandaba lo. Mthethandaba lo popo uzongenzani? Hey bakhona insizo emnyango hayi madoda. Yazi umuntu uzwe nje ukuthi yabona lo. Umthethandaba lo. Pho uzongenzani? Azilula Makhaya. Sawubona ekuseni. Elekile. Waphunyuka ke lo. Right, ikulungile. Inombolo 060480-7164. Azilula Makhaya. Sawubona.
2: Yeah, sempofeki.
1: Ngoba umkhulu.
2: Kwamba kanjani wephu?
1: Hayi, ekhuluphele mfowethu, asoluto, singezwa kunina.
2: Eh, ngiyithanda Makhaya le nkulumo oyikhuluma ungena la.
1: Yebo bhuti.
2: Beyokubala amatshe mfowethu, ngiyithanda le nkulumo yokubala amatshe. Ngiyafisa Makhaya ngelina ngathi ngake siyikhulume le nto yokubala amatshe ngoba yayimnandi Makhaya, yayinhle futhi.
1: Wengcobo, asidluleke ngamabumu ngoba phela umsakazo wethu lo futhi ukhuluma ngento ekhulunyiwe. Ngempela lento yamatshe kwangamatshe ngempela kugcinele ematsheni nje noma ngoba iy'nkomo zazikude kuthiwa sophatha amatshe zobuye yilandele kwakwenze kanjani la ematsheni
2: phela wena Makhaya into yayidala kuthiwe kubalwa amatshe
1: ya
2: kahle kahle phela emzini womuntu uma uyocela uqhube iy'nkomo
1: ufika
2: uzocela iy'nkomo zingekho
1: yebo
2: ngoba Makhaya emzini womuntu uma-ke wafika emzini womuntu uzothi baba usuhamba ney'nkomo leyo ntombazane usuyithukile intombazane intombi mothi ngizothi baba sengesinenkomo seyigcwele igceke seyigefule egcekeni khona inkulumo usuyikhuluma Makhaya emzini omuntu ukufika kwenkomo kunenkulumo ukuthi kufika le nkomo ngoba ukuthi inkomo ayimani ifike nje emzini omuntu
1: manje yini ayiphambanisa kwasekuthiwa ngithukile ngibe ngiza nento enhle ngoba phela inhle lento engiyilethe
2: phela ngitho Makhaya njengoba ushilo wathi ufika ukuthi baba
1: yebo
2: emzini omuntu ufika ukuthi ngiza ngesithole awukali ngenkomazi, awukali ngenkunzi, awukali ngenkazi. Isithole esiqalayo emzini womuntu uma uzothe baba, lokho kumthetho. Manje uma usofika nenkomo usuyiqhuba noma uyidonsa ngentambo noma uyidonsa ngenqola, khona inkulumo usuyikhuluma ngengane yami lapho. Sekufanele ngikubuze ukuthi le nkomo izosho ukuthini yona. Awukwazi ukuvela ungithele ngoyaba nenkomo. Khona into ekufanele ngikubuze yona ukuthi le nkomo lezi uthini ngazo.
1: Ngizocela
2: umntwana.
1: Iyona vele, iyona inkulumo phela leyo ukuthi ngizocela ingane yakho nje.
2: Usofika nenkomo?
1: Yes.
2: Cha, khona inkulumo oyikhuluma ngengane yami, okusho ukuthi khona usukwenzile enganeni yami. Ingakho ufika nenkomo.
1: How? Uthi sengenzeni ngikhulelisile?
2: Kungenzeka ube usuyonile, yike usufika nenkomo. Nje inkomo phela ayivele ifike emzini womuntu. Ufika nenkomo nje khona ungale usukwazi.
1: Zishiwelani kanti inkomo ngoba ivele isuke sisazolandela nje. Kanjoba ubala nje kanti ubalani kanti ngoba izolandela vele.
2: Cha, inkomo phela Makhaya ufika usho emzini womuntu ukuthi ngiza nenkomo eyithile. Ngizocela isitshobo esihle ngenkomo eyithile futhi ngesithole ngoba intombi. Kodwa hayi isuke zingekho inkomo. Uma usufika nenkomo uyiqhuba nje sekufaka uhlawuliswe kulomuzi ngoba khona inkulumo oyikhulumayo manje.
1: Hayi, ngiyakhula.
2: Lento yamatsheko Makhaya yayi-right kakhulu ngoba umuntu uma ezobala amatshe wezothi kwakho Makhaya njengoba ngifika ingane yakho sengiyithandile yeba nginalutho kodwa

0: ngizoziveza manje ukuthi ingane yakho sengiyithandile. Ngakho kwamatshe lawe ngiwaphethe. Ngihloniphe umuzi wakho ukuthi awuthandi ukuthi uzwe ngendaba ukuthi ingane yakho sengingene naye ehlathini. Ngcono ngizoziveza. Ngawo amatshe lawe ngiwaphethe ungishaye ongcono kodwa ngizama ukukuveza ukuthi nengane yakho sesivumelene. Ngihlonipha wena njengoba ungibona ngifika namatshe.
1: Kugcine kuwamatshe ngempela kwesinye isikhathi.
0: Akugcini kwamatshe kuba yimali kodwa kuba yimali encane. Ingako kuthiwa amatshe ngoba usuke uphethe imali encane ezokanelisa abantu balapho. Kodwa ekugcineni ngiyawancamela mina amatshe emakhaya kunokuthi ngivele ngibone ngesinye isuku kwami ngingaboni kwalawo matshe. Le nto esiyenzeka amatshe kawe right kakhulu 100%.
1: Hey.
0: Ngoba imizi yayihlonipheka. Wawukwazi ukuthi osefikile umuntu ufike namatshe. Kodwa sengiyazi ukuthi okay makwenzeka ugcopho ngiyoqonda endaweni ethile ngoba ufikile namatshe. Yingakho phela magayi manje sothi iy'ngane zethu imithi asikwazi nokuyiqhuba siyobika izisi ngoba asazi ukuthi uzoyaphi. Isiza usibika emjolweni ngoba uzofika uphotsheke phambili kana khona wena la ubuwazi khona.
1: Hawu uyakhuluma mntaka Ngcobo. Kulungile ake sisize nanga udadewethu Ngcobo ungathini la? Sesidlula nje kule ngondli kahle.
0: Kudadewethu lona mina okhala ukuthi usisi wakhe uthenga impuphu eneyiphakela wathi
1: yebo yebo
0: mina bengingafisi ukuthi udadewethu bahlale phansi bakhulume bathi ngoba ugogo khona sicela ukuthi sikhiphe imali ugogo ozoyithola yothenga sihlanganisa imali siyinika uma uyena ozoya kothenga akasekho umuntu ozoyithengela manje ngicabanga ukuthi ke ngingacishe kube yisolushini ngoba ugogo uzofika ngendlela eyodwa
1: oya ukuthi asime manje kumgrossela ake sifake imali ahambe yena ayithengela
0: ayihlanganisa imali magaya elingana ayinike ugogo ugogo ayothenga into eyodwa noma kubhalwe ngelist ugogo inayo ilist ukuthi hayi ke kulungile mahambe ayothengela mina ukuze ngingakhona umuntu ozothenga into ayithandayo yena ngoba ubona bethenga amadlulaadlulane njento khona oyigebengu la imali mina isolution yami bengithi ngiyayikhisha imali enike ugogo kube wena othe khona ezothenga into eyodwa
1: ngikuzwile mina. Danki, danki bafo, siyabonga Ngcobo Mkhosi.
0: Danki.

0: Kazulula, eh makaye ngakuthatha wangena. Usemoyeni sawubona.
1: Ndo siyaphila.
0: Ah ngikhona bhuti njani wena?
1: Sikhona unhlangulela.
0: Hawu babuntangulela, hawu ngajabula. Ngajabulisa bengani kufika ubaba ekhaya. Hawu angisakwazi baba.
1: Ikhona makhaya ngikhona.
0: Emophila nje ngiyabonga mina.
1: Yes. Wemakhaya inzima le. Ibukeke incane kodwa wemakhaya inzima.
0: Iyawukhatha nomuzi futhi yes.
1: Makhaya yasambe sowulibele ngomunye unyaka ohlelweni lakho lo lasebusuku.
0: Yes.
1: Sawa ukukhona ihloko wawukho wawunaso. Ngaze ngayithinta leyo ukuthi inkinga engibhekene nayo.
0: Ya.
1: Noma sekukudala kwakuyiminyaka ephambili.
0: Yes.
1: Uyabona usisa ngifuna ukuqamba amanga usenkingeni.
0: Enkulu.
1: And lenkinga ayixazululeki ngisho mina ngoba into esengike ngabhekana nayo. Ayixazululeki. Uyabona nje ubabungqobo njengoba ethi kufuneka anikwe imali lo.
0: Yebo.
1: Kukukhisha imali ahamba ekugrosswa umama ayithengele.
0: Ya.
1: Kulungile uzoyikhipha imali usisi lo. Oho yena othengayo nalo ayikhipha kodwa magaya into ezokwenzeka nento ebengibhekana nayo igross ayala ekhanda yalinganise e 3000
0: yes
1: usise lo uzokhipha u 400 angithi ukhiphile kodwa
0: yebo kodwa manje ayikho
1: uzokhipha u 400 still lapho lapho mehlo
0: kusho ukuthi phela abantu ifanele akube umgomo ukuthi 1.5 1.5
1: kuzoba umgomo magaye ozobekwa ngomlomo kodwa ngingakubekela imali phansi ukuthi ngeke wenzeke
0: mase kufanele ishawe le mali ayizoshawa
1: mina ke magaye bengibekela nayo yonke inga umfowethu engimlamayo hayi umfowethu ayikhulula futhi ingane engadlali
0: manje wena usukondla ingane zakho ondla ngishe zakhe ke manje
1: yebo uyathatha nje ashove kumali lapha wesiphathile okubhlungu emagaya bathi bexakazisene noma wengane yakhe bahlukana
0: yebo yebo yebo
1: bathe lase beyilungisa khona into sesihlele isisu la kuma wengane semunye umuntu
0: awe ma
1: uma wengane waba naliqiniso kwamtshela ukuthi hayi njengoba ubhizi wena ufuna sibuyelane mina sendi nje hayi lo wakhe ethi wathi ayakhonkinga kuzoba into yethu sobabili la

0: Yona yami ingane.
1: Ah, kusho yena umfowenu njalo.
0: Yebo, yazalwa ingane yashova kwezinye ekhaya.
1: Oh Nkosi, umsebenzi wakho ke njalo babamhlangulela uyaqhubeka uyondla wena.
0: Ingane engingahlobene nakuhlobana ke nasekhaya. Uyayizwa leyo nto?
1: Hayi ngeke mana, ibhlungu ke manje, ayizwa ukuthi sibhlungu ke manje ngoba yena uyavuma ngale uyawola nje, yena uyawola. Kodwa manje ngala uwolela abantu abarong ngoba phela manje nondla ingane ningasazazi manje.
0: Inhliziyo elungile ilimaza umnikazi wayo. Ngoba ingane awukwazi ukuyixosha noma ngabe usuyazi ukuthi akuyona eyabini. Kodwa manje ngizima ukuthi ungathi ayilali ingadlile. Ingane ingahlangene nalento ngithi yabo.
1: Iphenduka isono kuwena oyenzayo ukuthi ayisono ingane yenzeni la. Ayidli ingane abantu abanecala ilabo abayilethile la.
0: Angithi uyabonaka.
1: Eyi madoda kithi. Wagcina babunhlangulela, wagcina ma ngenza iyalungiseka noma ayilungisekanga, kwenzekani?
0: Kwasiza ukuthi nami ke phela manje igcina ivala ivalve nami ngibone ukuthi sizoqhuma isilinda yedwa. Ngavelele manje ngase ngiya kuyena uma wengane, ngathi uma wengane uyahola ikolo la, nobaba wengane uyahola. Ngicela ukuthi uma kuphela inyanga ngababekela okulula nje ngathi ngicela impuphu ne-rice okunye nokunye ngizokuthenga mina. Ngitshenthi abazange bakwenze even once. Kwathi ekugcineni ke ngase ngiyakuyena kuma kwengane ngathi uma kwengane ngoba wena uyahola i-grant la yalezi ingane ezintathu.
1: Yes.
0: Ngizothatha uma ke manje next week siye home affairs, siye kuma social worker.
1: Ya.
0: Uze ima i-grant le yengane ihole umuntu ohleli nezingane. Ngitshele nje omagaya liphelanga isonto. Hawu wabana imali yetekisi yokusuka leThekwini emakhane ukugibelisa izingane ezintathu eThekwini. Wayozithutha ngokushesha ngoba manje izovaleka phela kuyena i-grant.
1: Oh manje uyishovaphi manje uyisaphi lezi ngane?
0: Uziletha kuyena manje lehleli khona.
1: Oh ya.
0: Uzohlala nazo manje.
1: Number 1. Yes, yes. Ake
0: yihamba kanjalo ke ingane. Ngale bantwini ke uethini ke lapho mina ngixoshe izingane zakhe ekhaya. Mina ngithe kuyena ngithathi ngiya kuma social worker khona uma i-grant izoza kuyena izingane.
1: Khona ngempela kanti wayogcina wenze njani kanti babuhlangulela ngoba phela iyona ndlela ukuthi lena manje nabo bashaye phela phekwetafula.
0: Shuthi ngangoze ngigobe omagaya ngoba esikoleni zifundiswa yimina ukugqoka yonke into. Even ngishigula uma afonele mina ngithi ma wafonela mina ubaba wengane umazi nonini umazi. Ha umntanami kodwa ngoba uyamazi nje umfowenu uthi unjani.
1: Unjani. Uyabona njalo. Unjani
0: umthephila? Ngitshela nje omagaya ngathi akakhokhele uma singwabisane ke ngoba sengiwemukela ukuthi ingane awuzondli. Ngicela ukukhokhela uma singwabisane lo wasemakhaya.
1: Yebo.
0: Ngaleso sikhathi wawukhokhelwa u70 rand labo uma singwabisane abadlali omama emakhaya.
1: Yes, yes.
0: Ngitshela ukuthi wakhokha iy'nyanga ezimbili washiya phansi. Ngangambuza lutho mina ngilo ngibuza kulonke ngitshele nokukhokhwa kuyena ukuthi uma engakhokhanga ungitshele. Wangitshela ukuthi akakhokhanga ngakhokha. Ngangamtshela ukuthi sengiyazi nokuthi ngikhokhile ngayijulela. Wathi enyangeni ka-5 ngambuza wathi naye ezami ingane mina ngoyincwabele wangimbuza ukuthi mabe ushonelwa ingane fethu njengoba unengane
1: uzokwenza njani
0: wathi uyoyincwabela kwathi kungekudala kuphelanga ngisho 6 months yahamba ingane yona uma wafonela mina ingane isendlini ngaya kuyena umfowethu ngafika uhlela endlini nesidudla sakhe fethu uma ingane uthi ishonile ekhaya ngashiya umyalezo ngangingena indlela. Ukuthi afonele ekhaya ukuthi hayi umyalezo ngiwutholile naye iplan wasihlalela nje umfowethu eThekwini lashonile ngalele nginikele ngalombiko. Ngavuka ngasaza ngaphinda kuyena mfowethu akangithi ngifikela kambe la kuwani izolo kambe umyalezo ngiwushile imuntu hayi lo wengane imiphi imizamo usuyenzile ngoba ingane ihlele endlini kuyimanje ayithathiwe masingwabisane lutho wathi hayi mfowethu nawe uyazi nje mfowethu ukuthi anginalutho manje uzokwenza njani?
1: Hawu.
0: Iyiphi kanti le ngane bawuthi uzozingcwabela yona njengoba uthi wena ezakhe iy'ngane uzozingcwabela. Le shonile wawungayibalile kuleso. Mfowethu yazi phela manje umuntu uma engazi ukukhuluma uvele ukhulume nje ungazi ukuthi into izobe ikujikele kanje. Ngayingcwaba wemagaya ingane ngayingcwaba futhi angikaze ngibabekele esikoletu kwadlula nje ngazikhululekela ngaqhubeka nempilo.
1: Eyi babunhlangulela.

0: ulithwalile usizi uyabona usizi ke lolu umuntu kungwakini ngoba phela izwe libuka nina libe sabuka yena ma kubhedda lapha kwanhlangulelwa nawe uyabukwa kuthi hawu baba bayikele ungcwaba ingane kanti abazi lo mgulu ukuthi udlala ngawe
1: angithi yabo ingapha kwemagaya ngithi mina usisi angimlahlisi ithemba ngingamkhuthaza nje mina ukuthi akadle nje imhlathi akwenze okwenzekayo
0: okungenzekayo futhi
1: inkosi ihlala ibhekile
0: okungenzeki
1: njengamanje
0: kanjalo
1: yebo uzokwenza njengamanje inhliziyo ibhlungu kodwa ngelinye ilanga idlozili yomkhokhela ngaloko angakholwa kwayena
0: awu bamtangulela hayi uqedile ungethole siyabonga nje ukuthi kanti lento ayilimaza umuntu wethu abaningi abantu ababhekene nalenki futhi eyakhe iwes uyayibona mawusuzuzu ugcina ngokuyongcwaba ungcwabela umuntu owamtshelile njalo into ingakabhedi ukuthi makubhedi yokwenze njani
1: yebo makhaya ngiyabonga makhaya
0: amen bamtangulela siyathokoza siyathokoza kakhulu
2: uma ushushwa iqolo izinyawo ezibhlungu ama ulcer izinto noma uphele umdlandle ekamerweni thola ithi EF mouth spray iTF detox blood circulation kana ma tonic hambe silisa nabesifazane avuselele umizwa ulangazelele sitholakala eSangro House e5th floor eroom 520 kanti emakhemisi utholakala iTF mouth spray neTF detox kuphela ngemininingwane
3: 078-494-7274 Kipinde
0: 078-494-7274 Izwi lomzansi, izwi umehluko. Izwa umehluko, azulula magaya, sawubona.
4: Baba magaya ngiyaphila.
0: Hayi singezwa kunina baba, siyayisiyaya nje.
4: Ngikukhuluma nomthembu lomntazi.
0: Mvelase.
4: Hey magaya. Akaqhubeka usizi nami ngivumelana nabo bomdlangulela.
0: Ya.
4: Mina udadewethu ngamnyekisa ngathi akayeke. Usebenza kahle nami magayi. Ngathi akayeke.
0: Uthi akayeke uyamduba yini noma usho nje ngoba wena uafford.
4: Ngathi sengikhathele magayi ukukhuluma naye azi ukuthi yena uma eholile kufanele kenze njani. Ngamtshela ngathi akayeke. Amene amene nje akwamene ayibule namapolish.
0: Oh movaithi lokho oqovuza manje ulunge manje.
4: Hey bakay. Unizwe ibona. Lapha kamusha mawevu wenzani?
0: Mama nje wenzani bhuti bamvelase akafuna ukuthenga noma uyathenga into engacacile wenzani ufuna amaphalishi?
4: Ubuyenza kaholile umuntu osebenza kaholimini.
0: Hawu.
4: Lapho umbona kuma party umbona uyitaters uyadla kunjani hayi bo magayi.
0: La ikhaya kanangana kazele noma mhlambe wathi makusuthi mina kuphelile.
4: Zu 3 magayi. Zu 3. Ezami magayi ahlani nami mina magayi ezami ihlala konina. Ngonde lezi zikonina ngiphinde ngondle lezi zakhe.
0: Hey
4: magayi. Ntanhla umkhonyana wamthatha wahambohla la naye. Eh kwathi kwazi kuphefumula magayi.
0: Manje nawe uyamenqene ukumtshela futhi noma uyamtshela akezwa.
4: Hawu magayi uchitha manje mhlawumbe edatha magayi.
0: Hawu
4: magayi hawu magayi.
0: Hey
4: kodwa ke nabazali baba nemphumela magayi kuwumlandwa nomuntu nabazali baba nemphumela.
0: Banomthelela kulento.
4: Ngithelela magayi umuntu akuspoile ngalendlela ukuthi ne uzingaboni into wrong
0: yebo lokhu ubaba hayi intombi kama kanti nomsuya uyalimala kodwa ababoni bona
4: hayi ngathi ayikushawe dodza magayi mina ngizoya phambili kunokubili
0: namanje nakho uyayiphilela unani nje wadonsa kwadonseka
4: ngidla yona imovaithi le
0: oma instant porridge hayi siyabonga ngelase ukuthi kanti le ndaba inkulu indaba kwathi incane wena siyabonga kakhulu baba uphile nje taki mvelase usho njalo mvelase tawu sengaphila ngamahewu utawu impilo yami nje sisemahewini kulungile xazelula magaye sawubona
5: ngiyaphinda futhi ngiyabingelela okwesibili ngingubaba uMaphumulo ezicongweni zasemlazi esiqinisa sakwa R.
0: Hayi nawe uyafonelwa ngimfungu ma uzongena nawe kulo mshuko labantu kuthiwa okuthiwa bayafonelwa kulungile zikode.
5: Siyabamba izingela siyabonga.
0: Yes, hlephula zikode nasi singwa.
5: Ehe, igameni phela lesimo samhlanje.

0: ngikulalele, ngilalele ku-loud speaker futhi abangiboni nje phela. Ngeke ngiphile ngale kwezi loMzansi mina. Umzola kami kade ngileke kaJoni ngathi sisidinga.
1: Ah, madoda. Danki, siyabulela. Seyifikileke leso sikhathi la sithi khona ke yazi ngomsakazo wakho, yazi ngeradio yakho. 0604807164.

0: iradio yakho. Yazi ngomsakazo wakho usemoyeni sawubona.
1: Yebo njani?
0: Hayi siyaphila mawu njani wena?
1: Siyaphila, ngicela ungene lomncintiswano.
0: Ubani engikhuluma naye?
1: Mama umthetho.
0: Mama umthetho kuphi nezwe nyembozo muhle?
1: La entuzuma.
0: Umama umthethwa entuzuma. Mawami uyilalela lomsakazo?
1: Hawu kakhulu magaya.
0: Sino producer noma sino muntu la omdidiyeli wenhlelo obezalwa osukwini lakuthangi angithi namhlanje njoba namhlanje losikaki umgqibelo izolo bekulwesihlanu obezalwa ngolwesine ubani lo ish yazi nge radio yakho
1: uproducer.
0: Yebo yes. Ubezalwa kuthangi. Samfisela nase radioweni. Nami izolo futhi ebusuku ngaphinde ngamfisela. Ngathi happy belated birthday. Ubani lo? Yazi nge radio yakho.
1: Akuyena lo osebenza no stressless.
0: Hayi ma, ubuza uthisha, uthisha uyabuza nawe uyabuza.
1: Hayi makaya hayi ingilahlileke leyo.
0: Oh shame. Ngikuthayimise kancane.
1: Ya.
0: Ungena ebusuku ngesonto. Ntambama ngesonto lo producer.
1: Oh, again umlungu.
0: Hayi bo, muzi uthisha futhi ubani?
1: Umahlenga, ake umahlenga.
0: Congratulations! Awa!
1: Ngiyabonga makhaya.
0: Ngiyabonga muhle. Hayi ngakuzama Nkunzi Malanga. Ngakunika imbuzi. Uyaphapha kodwa.
1: Hayi ngizamile ngempela.
0: Angikupheki ithuba lakho lokuyicelela ingoma ethandwa inhliziyo yakho noma ngabe uhloboluni. Ningoma yokwayizwa emhlabeni. Icele manje.
1: Awu ngishayela ubhatini makhaya.
0: Ha ha ha ha ikakhulu sophongolo.
1: Khona le ngoma yakhe enhla le yomsenko.
0: Ethi umswenko.
1: Singaswenka ngedwa le nethi intokozo khaza ngazi noma ngizoyithola yini.
0: Awu madoda. Awume ngibheke. Khona yini obufisa ukubakhonzela?
1: Hayi ngibakhonzela bonke nje abalapha engiganele khona kwamthetha. Nasekhaya kwaMpungose.
0: Awu madoda. Manyabo.
1: Nabalaleli bezilomzana.
0: Naba ubashinga phandle.
1: Yebo nabasakazi.
0: Mangayitholi le ethi umswenko yiphenye.
1: Noma yiphi nje kaGatsheni.
0: Ewu awuyamthanda uGatsheni. Hey.
1: Ewacula lo muntu emagaye.
0: Awu madoda. Kulungile. Asithethele ingoma yakho. Icela wena ma. Uthi futhi
1: ukhangele. Okay, ngakho ayinabe bengibisi.
0: Amen.

0: Ah, suga machacha. Ya suga la binda, bisuzwe isangoma. Yata ikhona ungahambi kahle la etaxini aw suka madoda ofele balaba bebuza ukuthi awukati lento kaSathana Zimu ikhona ngempela yini kulungile eyikade uzama mani sawubona
1: yebo emakhaya
0: ninjani bhuti
1: ngiyaphila nkunzi
0: ubani lona
1: ukhuluma nombambo lemulweni elingeni wemakhaya
0: magezo omkhulu
1: ngithe ndlulekele iphuzane wemakhaya lo sisi yade ngizama ngifuna ukuzipho zilalo sisi lona ongafuna ukhenga ekhaya
0: yes
1: la makhaya urongo sisi kami ngafuna ukuthenga kube nene ingane lekhaya urongo kakhulu
0: yebo
1: ngizowe ngibeka isitori sami nje makhaya ndifana na mina makhaya ngizele nodadu wethu mina unqwaba bawu 11 mina ngiwamagcino
0: hey
1: ngishiye uba siyo baba thina ngimncane mina ubaba ushone ngo 72 ngimncane mina ngakhula ngisadla sodade wethu behlangene besebenza bakuthenga ukudla ngakhula amakhaya
0: yes
1: ngakhula namhlanje namfethu nginomuzi ngishadile nginomuzi ngineyngane nabazukulu ngubambele umuzi kababa
0: yebo
1: ngubambile amakhaya ngihleli emzini kababa nginethezekile nje ngiwakhile futhi ngiyayiqhenya ngawo
0: awu madoda yebo

izinto ozenzayo empilweni uyibona ukuthi hayi ngenzi 1 no 2 awukwaphuma 3 kwaqhumbuka ithumbu awukwazi ukuthi ungathi uputshuze ithumbu lo lempumelelo kuvele ngingaqhumela lutho likubuke nje kodwa libothi nathi into igcwele la kodwa mase kumele ukuthi uqhubuze akuqhumbuka lutho akukwazi ngithi balele zomzansi abanye ngingixolisa kakhulu udokotela usikhale mawena ngaphumelelanga namhlanje ngenxa yomsebenzi futhi nakhona esikubona ngifuna uqamamanga ukhona usilethelile umzimo bokuthi baningi abantu abanenkinga kodwa ngoba savuma savuma ayikho indlela into esingayenza ayikho la singashintsha khona uthe nje angimxolisele ubhizi ngapha ngasegoli kodwa ngokuzayo umungezi yobungizwa naye futhi ngithe nje angizolela abantu abathi mina mkhulu ngeke naye impilo yami ivaleka ayabo manje akusenze kulothi okuvaleka amaphupho okuvaleke yonke into and le nto le iyakhombisa uma ngiyabona nempilo yami lokho encipha encipha akuyeki phambili akuyeki phambili ngiyasebenza noma ngiyayisebenza kodwa still ngiyayifana nje umuntu ohleli phansi noma akwenze kulothi akusebenzini nokusebenza kunzima nje empilweni yami yabona nje ngikhala nangumsamo wasekhaya yabo kubuhlungu umuzozwa umsamo wakho uzuthi anguzwe egazini umuzobona ukuthi hayi wena kufana ngathi uhlala nje endaweni nje engenadlo yoba idlozi nomsamo kumele uyikhulumele phezu kwempilo yakho kumele uthi umekunenkinga ekhaya kukhombise hayi cha kunenkinga kanje ngendlela eliyikhulumela ngakhona uma engasayikhulumeli sekuyinkinga lapho impilo yakho imisivale yakhulu sekuyinkinga lapho ayekho umuntu wadala uthi wena ngudalela ukuzohlala udalele nje ukuthi uzobuka abantu bephila ubuka abantu besebenza beyiphilela izimpilo zabo ngithi mina nawe ukusukuma mabe uyabonza wena engeke izitha la kuwe ithanda ukwanda kakhulu iweqe ichithi meqo yonke lonto leyo sekusekunzima nasempilweni yakho uzondwa abantu awuthandeki ngithi mina awambe uthole ikhombo Thodi khombo kaVika Induku kuyiyona ezokusiza ukuthi uzoqhuma ngayo ugeze ngayo phalaze ngayo ikususela isigcwagcwa nokungathandeki bantu yazi uke uluze izinto empilweni yakho nginxa ukuthi awuthandeki uxabane nabantu othi lo muntu bezongisiza lo muntu bezongisiza kodwa hawu kwenze wathi kichikichikichi hawu umuntu asafuna ungilekelela njalo nje wena impilo yakho ihlezi nje kubhekale uthi uma usezolunga into zakho vele ivale ngithi mina ukukusukumele lokho mabe uyabona ukuthi cha hayi ngeke kubi kakhulu vele ufike ngisho emaofisini ethu uthi cha mkhulu ngicela ukuzohlela mkhulu mina ngicela ukuzobhoba enye izinto engiyigququzele kakhulu ukuthi umuntu siqale sibheke uthi noma konakale kanje yini edale lokho yini esizokwazi ukuthi futhi isiphinde futhi isikhiphe futhi kuleyo nto ngoba ngeke ngithi mina mengizokwenza into noma ngizokwelapha umuntu ngifuna ukwenza sure 100% sure ukuthi wena uphuma ujabule la ngishathi uzothi mina mkhulu sengihambe sekunzima kakhulu sengilahle nanethemba sekukhona lele ncane lokugcina phela ngiyakuzwa ukuthi uyakhuluma kwizilomzansi onye ngikusho kwezilomzansi mina angikho mandle emlonyeni kakhulu kuwe ngikhulume ngoba phela kusuke kuphoqa ukuthi ngoba ngathunywa mina ngithi ngikhulume nabantu ngiphinde futhi ngibala mawufisa ukuzohlola ngitswe ngikhona lapha eThekwini Street eSangro House at 3rd floor eroom 305 uyangithola ngolesithathu nangesabatha ngiswe ngigalelekile ngilinde wena siqusa ukuthi uzothi mkhulu ngicela ungilekelele mase mina ngiyabona mina ngoba lento ngayiphiwa and futhi kuyiphweni kwami awukuye kuyimangeni sengiyangizenze ngeke nami ngitho ukuthi kanjani lo muntu ulapheka nje maphele bese ninkiya enkulu kakhulu ngithi bayezomzansi mabe uninkiya nasemsamo ngiyakwazi ukuthi nguthinte ngiyakwazi ukuthi ngiwenze ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume emune ngiya ngiyakwazi ukuthi ngiwenze ukuthi uphefumule ukhiqize into yangempela ngoba ave kubuhlungu kuthiwa unomsamo mhlawumbe unamo unedlozi kodwa kunzima kubhekelena nje uze uyisona ukuthi awimangazi ngangifunani lekha akazi ngangahlali ngani kamasibanibani ngoba phela khona kuyaphumeleleka ungayifisi ukuthi kube kanjalo wena siqutha kwakho lungisa la uzinze khona lungisa la uqhamuke khona uyazibona na ukuthi mina nginedlozi ngathwasa ngenza yonke into nginesiphiwo ngenza yonke into kodwa akulungi lutho ngiyabhola ngenzeni.

0: lo gida babe ngidlula nje bendlula nje mfowethu abangani best mhlambi ke make sibuye le kule album ke entsha mhlambi ke njengobuthi insika kusho ukuthi kudlule oyena umuntu ebebamba ikhaya
1: yebo
0: ey mfowethu indlela enibhala ngayo ifika kanjani omnyulathi ngiphuphile omnyulathi hayi ngibone kwenzeka nje la mnyango ngabona ngihlanganise lento ezenzekayo le myalezo emngakifika kanjani bethu
1: hayi kwena impela nje angifuni ukuqamba amanga ezinye zazo zifika nje ngephupho ngilele
0: ya
1: ngivuke ngihube ngithi okunye-ke phela nokuthi-ke nami futhi nakhona kwezinye ngoba ngiyaphila ngisemhlabeni uyabo ngiye ngithi uma ngibuka la ngibuka ngisho ukuthi eyilokhu ngiyafisa ukuthi ngikubhale phansi kufinyelele kubantu abantu bakwazi ukuthi babuyisane uyabo kube khona lapho ngoba umculo lo ukwazi ukuthi uthumele into impela nje endaweni eningi ukuthi kukhulumeke ngayo ukuthi akulungiseke la njengoba uzasikhala ngelobolo yabo usikhala ngensika lapha khona enithi noma esegilile ziningi nje ziningi khona enithi ishembe kunakele khona ethi abakwethu umlilo nje ngingasho njalo ngoba hayi futhi hayi ngeke ngikhulume iphutha hayi ngikhulume iphutha
0: ngiyafisa ukwazi apha kuyenzeka mangabe enila endimeni kube khona iy'ngqinamba enihlangabeze nazo mhlawumbe iziphi ongazibalula nje iy'ngqinamba obona eyi yabona nje ngize ngiyisola uba ngangingenelani kodwa manje isegazini ngiyayiphila le nto kodwa manje akuyeki phambili angabikhona ovalulela noma kwenzeke
1: hayi kuningi kuningi esihlangabezana nakho ngeke ngikhulume nje amanga ukuthi phela abantu
0: ya
1: uma usuvela kubantu usuveza lokho baye bakubone kukuhle kanti sisuke sidlule emzimeni obukhulu okuningi ingakho sike sithi noma sibhale ingakho ukuthi ikhona nje nezinye iy'ngoma esuke y'khuluma ngazo lokho ukuthi yabo impilo yona ikibe emzimeni ithi kodwa sibuye siyithemba ngawo umculo phela ukuthi hhayi impela kona kuningi nje sidlula kukona kuningi kuningi ke angazi singaqala kephi ngithi ngiyakubala yabo ngoba nakhona yabona nje mengingathi

0: mabuge shisa na kanjani kube negamalaye kumnandi ekhaya kwezilo mzansi FM. Umfowethu ndiyazi-ke ndiyafisa ukukhuluma nabahleli bemicimbi uhamba ney'nsizwa apha namhlanje nibaningi ngempela namhlanje
1: uyasho
0: ukuthi abangani impela
1: ya kubalandile nje babengekho sasingaphelele kahle kahle kubanabanye
0: abasashoda
1: ngamatoho ningi impela
0: obani iy'nsizwa ohamba nazo nazo zinendima esengibonile
1: ngavele njengaminyama
0: khuluma lapho mfowethu khuluma lapho mfowethu ubani lensizwa
2: ngihlezi ukubingelela emsakazweni omkhulu izwi lomzansi lokhulumayo uthembelana wankwanya nodumengeli kacovid
0: COVID.
2: Yeah.
0: Hey, when off the COVID? Okay, I think I'm tired lapho. Mfowethu uyaphila ngapho?
3: Asiyaphila futhi njani?
0: Asiyaphila mfowethu. Ubalensizwe.
3: Lokhulumayo la uThamsanqa wakantanzi sowa khona la kamaphumulo.
0: Kamaphumulo ikhwa.
3: Amaphumulo amhlanga ndlo mpela kayibusela isigodi.
0: Ehhe.
3: Njalo nje mpela.
0: Nkosazana, iza nawe khuluma la ntombi, khuluma la ntombi. Uyaphila ntombi?
4: Yebo ngiyaphila.
0: Esikhona ubani Nkosazana le?
4: Igama nguNosihle ngasuNtangana.
0: Nosihle Suntangana.
4: Yebo.
0: Kephi nezo?
4: Ngiswala ngaseMidway, eLulens.
0: Okay. Nawe ukhona apha kuMasikande?
4: Yebo ngikhona.
0: Yini kwenzibe kuMasikande kakhulukazi kuleli qembu elihleka ngaka?
4: Hayi, ngikuthandile.
0: Belthana.
4: Hayi.
0: Kikubonile uyagida impela nje.
4: Eh? Hayi ngikho.
0: Nawe uyakwazi ukucula?
4: Yebo ngiyakwazi.
0: Uneminyaka emingaki?
4: Ngina 13 years old.
0: Ye madoda. Mfowethu kusho ukuthini mawuzodonza intsha engaka uyisondeze? Kusho ukuthini?
1: Yebo, la entsheni nje kakhulu ngoba phela izwe njengoba selinje kuye kuthiwe ekhaya menikhula ukuthi akube khona umuntu into ayenzayo angagcine esenza izinto ezirong.
0: Yeah.
1: Manje ngithembe ngibuka nami ngathi hayi ubanjwe nje impela ugotshe usemanzi. Yabo, ngasondeza nje ngoba kukhona nomunye ongangaye nje naye ngoba ngisho ukuthi abekho abaphelele. Futhi uma usubabona stage uyathuka ukuthi akulokhu kuncane nje ngoba manje
0: kuthi kodwa benza exactly.
1: Yebo, yebo kunjalo.
0: Yaphathisa impela nje.
1: Hayi hayi impela hayi hayi. Uyimisela kubona khona.
0: Ngiyakuzwa mfethu na kanjani masibuya uhlome ngepen nepepa. Mhlawumbe uproblem ekhaya yafisa ukuzibuzela nakuni bafethu angimnike ithuba naye umlaleli ngasekhaya masibuya ngapha. Bemnike ithuba ku 0604807164 abangani best bakhona. Bazise umsebenzi wabo kuni ke badlali.

0: con già lengo bene come lei come le cai mandiamo gli con proprio lì vam jumping bane quei pin down o tete nabo abangane best angle pleasure I must be on up here go TikTok ama TikTokers amahle and yabulisa boma TikTokers amahle and yabulisa ama TikTokers amahle siyabulisa ngapha kolokudala kwezi lomzansi lobby lobby lobby it's live song umhlabo wonke uyasibuka namhlanje nango usizwe gabela uthingi lapho ke ngilalele njalo lobby lobby nanguneliswa uthuphulaphule uthi ke nango umlotshwa ukhona nangunompilo ukhona asihambe senqabeni bona nekhaya siyabulisa
1: hey lobby lobby laphela
0: sikhona mfowethu kunjani
1: hayi khona ngiphizo lula ethenville ezibashaya insizwa lezo yabo letena ukuhamba laphela emsamo ayi yabona ngicabanga ukuthi uma ngibuka endaweni lapho endaweni enhlamakhumothina ngendlela emndeni eyiyona ngangothiwa kuthiwa ngabe kuhlambe kuthiwa bayilala lento manje esikhulumayo
0: oh madoda
1: hayi bo hayi bo hayi bo ngiba nensuka letena yasemhlangandlovu mkha wami lo kodwa mina ngathi ngile phezulu kwamashayoni sengingale hlimbi sengingayi mayoko sehlimbiswa manje
0: Okay, danke mfowethu siyabule. Danke iyancoma lethu zamadoda. Asihambe siyobheka omnye umhlali siva mhlambe ngabe uthini enqubeni negama layo kumnandi ekhaya. Lobby lobby lobby ze region yakho okwenzi lo mzansi siyakubulisa mlone ekhaya. Ay, Jesus man.
2: Kunjani kodwa kubafowethu labo?
3: Siyaphila siyaphila siyaphila njani ku?
2: Ah, ngiyabonga ngiyathokoza kakhulu. Hayi ngibona nize kahle bafowethu. Emthimbini nakhona la ezwini la ngibona umhlanganiso konke kwahlangana ngithi akangibuze la ngoba manje ukhona ukuthi mhlambe ningaqhubeka nendima niphikelelephi ngokuziphikelela nje kwenu ukuthi nifuna ukuthi nihambe niqhinephi noma nifuna ukuthi niyenza nje ngoba yonke into okuthi kusengathi umuntu wenza ngoba benza abanye Ngicela mabenza nje ningaphiki nabanye abantu. Jesus.
0: Oh Jesus man. Ah wavakele. Mbwethu uyamva uniphike phi? Eh?
3: Hey,
0: hayi. Ngola mayisuka isuke iyazi ngegoli omhlabeng yekapa noma ngiya uniphike.
3: Hayi hayi hayi sazojubala la kakhulu impela. La siyakhona kukude nje kakhulu impela. Yabo. Akabonakali nje futhi.
0: Akakabonakali.
3: Futhi ekukude kakhulu kude kakhulu.
0: Awubona bude.
4: Hayi yaphila ngempikelelo lehambili zakho lapha e-studio. Hayi
3: siyaphila siyaphila njani?
4: Emadimini e-Christ. Hayi mfethu bensizwa bese ngiyayibongela bese iza nomkhulu umfutho lo. Hayi lo mfutho ezwa nawo mfethu hayi ngiyabongela. Ngithi uThixo abantu ngicela ukuyiphikelela lensizwa.
3: Yebo yebo msa.
4: Ubona ba.
3: Laleli.
4: Mfethu hayi. Hayi mfethu umsebenzi wakho muhle mfethu. Zibekwa nje mfethu usungiqhamuka kanje mfethu ngeke lezi ngoba zakho siyafisa ihlwanisa unyaka ngeke nje unyaka nje sina ukuhlwanisa ngomculo wakho mfethu ngeke
3: yabona eyebo nazi sesinje
4: uvela uhlwanisa unyaka mfethu hayi mfethu uhamba wedwa mfethu hayi ngiyanibongela nini onke mfethu nalabo bamfeni la mfethu hayi sase qhubelani phambili mfethu ningaqabani
3: awu siyabonga
0: siyabonga mfethu dokhe
4: ukucabana kufunakala ukucabana yaba andisezwani isezwani nandi kanje ningalinge niqabane uThixo angenelele hayi siyabonga mfethu ninti mfana sibisi la emolweni madimeni
0: danke mfethu siyabonga kakhulu emolweni enqubeni negama layo kumnandi ekhaya awuhe uyazivela ke masibuye endabeni siyayivala ke sizothi hloma nawe ngepeni nephepha ngapho ngasekhaya sikwazi into yobana ke uthathe inkcukacha nengcombolo ezithe vetsha mhla umsebenzi inkxaso iyadingeka uba sibanike yo

0: amakhosi uthi ningathuli ngathani boni madoda asebelobolileke sebelobolile kodwa ayehle
1: hayi hayi ayehle hayi
0: hayi mhlawumbi uma kuthiwa ayehle mhlawumbi ehle kento engakanani noma sibe siyixoxe leyo kodwa nje ayehle nje
1: hayi alehle alehle
0: usondele nje apha bakuze
1: hayi lona hayi alehle
0: okay
1: siyacela nje futhi hayi ukuthi
0: hayi kabi hayi ngoba kushoda kodwa
1: ngoba phela siyabona ukuthi njengoba ngampela neyntombi ezingekho ugele emhlangeni okuni kona lokhu
0: kanje
1: ukuthi abafana banawo amandla abafowethu yabo igcine nazo ubona ukuthi yabo akusalungi
0: ayi so manje ngamakhosi ukuthi angenelele
1: angenelele na ubaba impela yena ubaba umisidlulu siyacela ukuthi naye awu ahlise laphana emkhosini wakhe impela laphana emhlangeni ubuyena phela ufuna udedele ukhiphe ukuthi hayi sengithi manje
0: ngamanye amazwi ufuna nje ukuthi SG sizogcina sesingayo emhlangeni ngoba siyabona ayi

0: ngempela
1: ngiyajula
0: ngempela uzothi manje impela manje wena sehleli nje yathi umuntu uyabona impela konaye ukhona umuntu ngathi uyabuka ubone lapha enhlangeni ukuthi naye hayi uhleli hayi ngubani amadoda anawo amanye
1: hayi bonke into ihamba ngeprice yayo phela okay asikhona lapho kodwa ke
0: asikhona
1: lapho ngiyahleka mina
0: yalla safula

0: no kun jalla bo fete vento ala kram kay na mbetu ni sifale ungathini vento
1: yebo ngizoqala nje ngidlulise nje ukubonga kakhulu ukuphiwa leli thuba elingaka lokuthi nathi iphimbo lethu izilo mzansi likwazi ukuthi lisabalalise siveze lo msebenzi leyo esithola ithuba lokuthi nathi sukhiphe ngiyabonga nje kakhulu ngoba nje angifuni uqamba manga nami bekusakuningi ngibamba ngeka kodwa ngitheme ngithola ithuba lokuthi uthe uphuma nje sakwazi ukuthi kube khona la ngoba sekusekhaya kahle kahle ngendlela okuyiyona
0: yabo ithatha uphuma nje
1: uphuma vele sasazo bathi nje ebantwini hayi ngithi nje ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi impela abanalo usizo basondele kuze siyoqhubeka njalo njalo sibuye unyaka nonyaka sinenzele okuhle ngoba ngifuna uqamba manga ingoma ikhona ikhona sike sibanje nawe wona uthotha amandla awavumi kahle ukuthi kodwa nje ngiyathembisa kakhulu ukuthi ingoma impela ikhona ikhona ikhona manje ngisakwazi ukuthi ngiyobhekana ne mic ukukhule ngimiphathele kona angiqamba manga
0: mfethu asibonge open number yokugcina yokugcina nje mfethu
1: inamba ithi 067 85 27 536.
0: Mfethu siyabonga kakhulu sifisela kuhle konke ijodini mfethu.
1: Oh hayi hayi icela sami ukuthi nje ngoba simnandi ingoma iningi ngicela nje ukuthi siphume ngalethi noma esegilile
0: noma esegilile
1: esegilile
0: noma esegilile.
1: Yebo.
0: Oh okay,
1: ngifisa ukuthi sosithela ngayo impela ngoba hayi nayo hayi
0: noma esegilile
1: bayithandile impela ngiyabona ukuthi bangathi ayitholi nabanye asibaphe
0: okay ngiyakuzwa ke enkubeni igama like umnandi ekhaya kwezilo mzansi FM lobilobi alobize radio yakho lobize lomuntu omuntu silapha ke sithi ke kumnandi ekhaya xa kumnandi ekhaya yonke into ofuneka iyenzekile
2: kwakumathanda nawo wenza niwona lona
3: sanibonani bafethu into encane lona uhleli nolobilobi kumnandi ekhaya njalo ngomgqibelo kusuka ku-12 kuya ku-3
4: lobilobi kuyizwi lomzansi sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene kuyizwi lomzansi
5: hayi lobzinana
0: I'm not going to do that.

0: doda osekusikasi kulo mhlaba esiphila kuona. So nje angasibhuti kosami uzongifakela emagroupini enu wonke kodwa nje avele inkosi yami umuntu owenza into enhle kangaka wasisindisela udade wethu ngoba asimazi ngabe kulelephi la igehleke khona efile. Kodwa nje ngifuna ukubonga bhuti ngisimtshelile usisi wami ngathi ngazi wena baba kunene uzokwazi ukuthi ene mhlawumbe usitholele yena noma uyishele emagroupini enu lo muntu lo noma lo baba noma lo bhuti lo okuyena umsizi usisi wami owenza isenzo esihle kangaka abantu besifazane bebulawa le-Freedom Center. Wangathula wamthatha udadewethu wabangathi uyamazi wasembeka endaweni esafe. Ngiyabonga baba.
1: Nkosi kakhulu kuyavakala ke noko into bona ke umuntu mangabenze into enhle uyanconywa nanokuthi ke izigamegame ezenzekelayo kuleli nsuku zokutholakala kwabantu besifazane behlukunyezekiwe abanye bebulewe kuyileyo nto ongayazi iyathusa kakhulu bakhona abantu abaziright kakhulukazi abesilisa siyabulela kakhulu niqhubeke nenze umsebenzi womhlapho erank baba umdluli soxoxa naye kungekudala bukoma sicela kabanzi nangayo le ndaba le basebemtholile noma abakamtholi ndivile uhlalo ethi yena lo mbhemu akatholakale akwazi ukuthi abongwe.
2: Inkosi, ngithemba uyaphila mfundisi nami ngiphilile. Mfundisi angazi noma ubusuyizwile le VN esegroupini yaseCentral efaka ubaba okunene baba kunene lo esinaye lapha olihle esinaye kwi-region. So ngiyafisa ukuthi mhlawumpe kule ndoda obusebenze nayo yezilo mzansi ukusifakele le nto le basifunisa lo mshayeli ngoba lo mshayeli fanele simthole nowenze le nto ngoba nje kumele simthole simbonge ngendlela proper. So angazi ukuthi ungathumela kubani, uthumele nakohlokomele sengithumelile naseprovinsini kubabuzondi ngoba usihlalo baseThekwini abawu-5 bakhona. So sengithumelile nakhona yabo ukuthi kodwa uma ngibuka le moto kufana ukuthi imoto yaseCentral kodwa-ke ngeke uze wazi. So yiwo ngimane ngafaka lapho ukuthi cela basitholele nomshayeli uma sebemtholile kufanele sikwazi ukumbonga ngendlela proper. So ngicela ukuyishiya nawe-ke umfundisi nawe usifundise yena lo muntu siyamdinga ngempela nomshayeli. Ngiyabonga.
1: Njalo-ke injalo-ke indaba injalo-ke indaba uyazazi ke mshayeli ya owenze kakuhle niqhumeke njalo nenze kakuhle bafowethu masibuya ngapha siye kubaba umdluli.

0: kodwa abantu abalapha kulo mphakathi waseChesterville njengoba ngikhuluma nje enhlizweni zabo bayafakaza ukuthi ngempela abantu bemboni nakho kuhle abasenzele khona uthola ukuthi ke lezi zinto injani ayivezwa welobilobi njengoba ngikhona kulo msakazo ngizoveza zonke izinto ezinhle esizenzayo embonini ezokuthutha njengoba ngizobonga nje lo driver okuthe uma lo sisi osebenzela lapha eEdington esibhedlela esengozini yokubanjwa inselwa boya zimfaka emotweni sezimkhiphelile ngisho ibhamu ukuthi zimthathe wavele wafika wamisa ikhumbi wenza sengathi uyamazi njobe ivoice note uyilalela izwi wenza sengathi uyamazi wathi sisingena emotweni kwangathi umuntu amaze kanti ubona ingozane ngela kuye ukuthi njengamanje uyakhonjwa ukuthi afakwe emotweni njengamanje umndeni walo sisi ngabe akazi ukuthi ukuphi wagcina eya emsebenzini kodwa manje akasabuyi njengoba into ethinta ukuthi abantu besifazane bayahlaselwa bayabulawa igcwele iSouth Africa yonke so ke manje ngithi ke sizombonga lo driver and ngizomcela ngiyamdinga njengoba ngikhuluma nje lobi ngiyamdinga lo driver ngoba abaphathi bami bayamcela bafuna ukuthi asondele eduzane bezombona angazi ukuthi bafuna ukumbhandisha ngani nami abangitshelele kodwa bathi bayamdinga ukuthi akasondele ngenxa yomsebenzi omuhle kangaka awenzile ephephisa impilo yomuntu wesifazane udriver odriver ini itekisi ngizothi bafana bami nabo baba abadriver ngoba phela akusizingane zodwa lapha ungabona kwenzeka into ebhedayo uloko bafanele uhlweza lo luncane esilukhuza njalo nalo ukuthi hey bafana bami umsebenzi wabanumzane lo akudlalwa ngawo ugadeni nazi ukuthi nje banisebenza lo msebenzi nje impilo zabantu sesandleni senu njengabashayeli bani bamatekisi manje ke sizobonga kakhulu bakhona bezinto ebhedayo lobi yabona nje sithethi ngivale lapha elokunganeni kuMorot uqhamuka kwezimoto eqhamuka koningizimu 1 noningizimu 2
1: zonke
0: ukuthi ke zonke ziqhamuka zize kuMorot ngivimba kenye insizwa ke ngiyimisa and lasimisa khona izimoto welobby simisa izimoto endaweni la kuvele isuka izimoto izomithule khona asimisa imoto thina egijimayo ifike isivele izothulula
1: izoma
0: vele bese simisa sesi ayicheck up ukuthi izinto zinjani ukudriver yonke into lo driver uvela uphuma eceleni wakamakhutha ngimiyekile nje ngabona ukuthi angimdadele ngoba bengizomthinta ubaba umdu umcineka lapha ngithi umcineka ngithatha number bekuthi angisizele lo mfana ngoba bakhona lapho driver bane pride abafuna ukuyibona sengathi kanti uhlomela ama emisi imoto akaxabene no driver ngise ngimemeza ngithi mina hey wendoda ngiyakumisa uthi ungumisa kanjani mangikushayisa icala ngaba ungishayisa kanjani ungibuka uvela uzoma uzothula ini abantu angithi ke lento ke sikhuzayo ukuthi bo driver bethi iphatheni kahle emgwaqeni ake nibe isibonelo esihla ake nenze izinto njengalo driver simdingayo njengamanje osize ipassenger baphatheni kahle abagibeli checkani imoto zenu check imoto zenu omunye ngiyambamba ngifica imoto expire ngo August akaboni ukuthi imoto isinjani is expire kodwa indoda endala yaphakamisa izandla yathi awu ndodana ngiyaxolisa kakhulu uyazi kwakuyikhehle kudala nje lithi i right mfana lo moto i right ngithi ayikhehle yehle emotweni lithi hayi ngithi cha mkhulu yehle emotweni uze uzobona ku window screen malifika liyabona ukuthi awu le moto expire ngo end of August sikuphi manje sisekupheleni kabani kwa September laphakamisa izandla laxolisa lathi awu ndodana ngixolisa kakhulu ngalidedela nalo lasuka khona ngapha koningizimu 1 ngalidedela ngathi hayi mkhulu dlula hamba uyolungisa ini le nkinga imoto ithele tshela ubasi hamba uthelele imoto angithi uyabona lo respect iyona esidinga
1: ukuxabana
0: ngoba siwuhlokomela sisuke singezile ukuzolwa nokuzoxabana kodwa sisuke sizokwenza ukuthi imboni yakuzokuthutha ayithuthuke lobi iye phambili iqhubeke iye phambili manje ke ilento ke sishumayelayo ko driver bethu ukuthi bafowethu baphatheni kahle ama passenger ukuphatha kahle ama passenger ikhona okubaluleke ukudlula yonke into uyayethi

0: Zuma amakhehla mlanda mlanda yabona ikhehla elidala kodwa emxoxa enhlale phansi ndodisane kube mnandi kuyele siyabonga kakhulu babonilade bekhona uNkulunkulu akaniqinise bafowethu embonini ezokuthutha lapha eCato Crest nina sibindi nje niqhubeke ukhona uNkulunkulu noma kunje kodwa uNkulunkulu ukhona siyabonga kakhulu lobi kusasa iSunday kuyakhonzwa ngibe ngine ndoda kaNkulunkulu lapha ubaba uMD Faku umvangeli indoda egcotshwe uNkulunkulu yeshumayelayo izobe izoletha ihlule lenhliziyo kaNkulunkulu babe khona abantu lapha abaseduzane ayabasondela emevile beze nje bezolalela uNkulunkulu bese ukuthi abaqhelile iyesontweni nali isonto lapha ngakini hawu uyolokhu lalela inkonzo uhleli ngaphandle kuze kube na ungene ngaphakathi uzolalela nje ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kini lokho nje kukodwa kuyisibusiso esikhulu umbongo uNkulunkulu ngokuphila umbongo uNkulunkulu ngokuvuka nje kuseni usaphefumula inyama ihlangene nomphefumulo lokho kukodwa kubaleke ngendlela
1: emangazayo wakuba akuze umkhumbuza njengokumphulaphula ba yebo yesonto kusho likhulu lo
0: kusho likhulu lo ufanele aye akukho okunye kale ngikhuluma nezinsizwa nje pasithi yeyo madoda kuyahanjwa zisho nje umfoso sibo ethi ayibamdluli ikubalekile ukuthi empilweni enjoy sihlushwa ikho nti imali ayikho kodwa ienjoy nje impilo ngoba life is too short manje into ebalekile ukuthi yenza nje izinto kunenye insizwa lapha yakhona kahadebe idumengile kamayithanqazi ikhona lapha emayivile sikhuluma lokho nje ukuthi asiphileni ngoba uma siye ukuphila ukhona ungayigibela iMercedes uthi wena hayi angifuna igibela iMercedes yosala igitshela zingane zakho zixhaphaza isho njalo lendoda okuthi uMayithanqazi amtshela izona igama uMayithanqazi angazi ngena umuntu wayeyithanqaza kwakwenze njani kodwa ke ayena uyazi makhulu
1: umamela
0: umamela uthi uMayithanqazi lana siyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ke bonke abafisa ukuthi bangithinte enambeni yami ethi ke
1: 063 547 5459
0: ngiyakholwa ukuthi lensizwa nayo ingilalele lombhemo esimdingayo ukuthi ngilalele ngicabakabi makade ngiphuma nje la ngizwe nje senkeneleza ucingo ethi baba ungidluli yimi lowo ngoba ngomsombuluko ngobe ngenza indlela ukuthi asibonane ngimsondeze kubaphathi bami ukuthi cha nakho la udingwa ngakhona nomndeni
1: awasizazobonga
0: angazi noma uyena lo sengifonela lokhu
1: kulungile
0: kakhulu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise baphulaphula
1: okay indala
0: ewe mfondini jabule
1: ngikwazi
0: ngikwazi kakhulu

0: yabona mhlawumbe ingane yakhe ihlele idlala ibe yibhonqe.
1: Yes.
0: Uyayibona mhlawumbe ngezingane mhlawumbe kusehlala ibuyibe namalonde ekhanda.
1: Yes.
0: Uyayibona ngakho mhlawumbe ukuthi le ngane ayitshengisa inayo impilo kahle ingane yami.
1: Yes.
0: Ngiyacela nda ufuthi uzocela isikhwili seyingane ngoba akuve kubuhlungu ugulelwe ingane ngoba usuke uthi uya invest la kule ngane sasizwami ukuthi yona ingane eyothi mase ngikhukile sengimdala yona ingane eyobisa ingondla le.
1: Yes, yes.
0: Okunye ngizama ngizocela abantu bakubani bakithi ukuthi umuntu ezakwazinzame othi umuntu ohlushwa amathambo
1: oma
0: saba kuve kubuhlungisa kwazami
1: webabe
0: ethi uyahlala kusofa uyayiphosa saba kumuntu efike evashile kuwena usemdala akasakwazi ukubhala phela ngamadolo evele eyiphosa kusofa
1: eyintombi yakho.
0: Cha, bengisho umuntu osemdala.
1: Oh, okay, bengithi ngisho umuntu
0: evele efike eyiphosa kusofa ekugcineni uthi eyi obheke u-anti uzongibulala osofa bami banjena ngendlela eyipho zakholo ke eyiphose uvele liphuke liplage liphana nendawo kusofa luvele liphuke ngempela anti abona yindaba na akasakwazi ukubhalaza amadolo ngenxa yokuthi usemdala
1: mhlawumbe njalo ukhona njalo unentombi kanjalo futhi
0: kukancane kukabili kwazalo zamthaba bazalo zam ngicela bana ke ifike zothenga umhlabelo umhlabelo balandwe ngofakela ngawenza kwaba special sisaphela ke special bantu besisho bekuyisona kodwa ikhonkwane bantu bakethi lethwese ihlobo.
1: Yes.
0: Lizoduma izulu
1: buka namanje lishintshile
0: uyabona manje manje libhonqe ngaku manje.
1: Yeah.
0: Lizoduma izulu umuzazo uhlala endaweni esezabelweni.
1: Yeah.
0: Zabe izizulu sekwazi ukona ngisho eThekwini manje seliyola ngisho eThekwini izulu.
1: Yeah.
0: Woza uzothenga ikhonkwane ikhonkwane zehliswe ngo 100 rand zu 250.
1: Yeah.
0: Woza uzothenga intambo intambo zehliswe ngo 100 rand zu 250 intambo.
1: Yes.
0: Ukwazi ukuthi uyiqinise.
1: Uqinise nehash lasekhaya.
0: Nemoto zami khona intambo yemoto zami okwazi futhi uyifaka emotweni ukuthi mhlawumbe kunemoto eyishayisayo imoto eminyanga.
1: Yeah.
0: Omuhle epake eceleni ivele imoto iphume izoshaya imoto yakhe ngaphansi.
1: Yeah.
0: Omuntu abathi uma engena emotweni evele efile sobuthongo ekade nalile ebusuku evele efile sobuthongo emini kube kahle kalala ezele driver.
1: Yeah.
0: Woza uzothenga intambo ikhona intambo esifaphi efakwe emotweni uqinisa imoto yakho kuze ingatshontshwa nakalula.
1: Yes.
0: Zabe imoto zatshontshwa manje.
1: Yeah. Abanye ngisho ithotha intshontshiwe imoto kodwa uzoyifica inomchamo nje. Abantu bavele bawochamela emasondweni emoto. Abantu
0: abangenja. Okhona igazi phela zani yinje ayithonzelelo lisondo ivele kubona iphambili umlenzana lapha na iyokhama.
1: Yes.
0: Saka ngiyacela abantu bani bakithi ukuthi into yakho muyithanda.
1: Yes.
0: Fanele uzame ukuthi uyivikele.
1: Yeah.
0: Intambo oqinisa imoto yakho.
1: Yeah.
0: Kube intambo oqinisa umuzwa kini.
1: Yes.
0: Kuba khona mhlawumbe nda intambo yokuqinisa ingane.
1: Yeah.
0: Phile futhi uzame akuve kubuhlungu msazwami. Uze kuthiwa awu kodwa kosami simthemba kanjena ubaba kulapha ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngendlela alunge ngawo badla. Awu kodwa wazamphoqa umama kuleli ekhaya.
1: Yeah.
0: Awazwa mphoqa umama sebembone esemapaki.
1: Yes.
0: Unelisidikiselo noma uneshende emapaki.
1: Yeah.
0: Umama ekhawule khathi eke hambe engabuyi sami kunomuthi enginawo lapha na
1: atuvakasha kubo
0: ububona baba sokukhona ukusola ukuthi khona ungahambi kahle la.
1: Yeah.
0: Kunomuthi ama enginawo lapha ngoba ngeke uthole wakhipha inkomo zakho.
1: Yeah.
0: Waphindwa aqasha abaculi noma waqasha amatende wabiza ama catering ekugcineni umsebenzi wakho umuntu ozozenzela.
1: Yeah.
0: Kumuntu wakho
1: esitsheni sakho
0: ebembona futhi lomuntu lo muntu ufaka iring.
1: Yeah.
0: Ufunani kubafazi babantu nginhlamba nginomuntu ocupha.
1: Yes.
0: Ucuphe umama wakwakho.
1: Yeah.
0: No mama futhi naye kunaye umuntu engikwazi kunezona uma ebona ubaba ukuthi usithanda kakhulu iskate.
1: Yeah.
0: Simcuphe futhi nobaba. Ngoba kubale into yakho umuyithanda zama ukuthi uyivikele.
1: Sazwa abanekhanda elitshekile ngenxa yentamo nje eguqu guqu kwawo njalo.

0: Sawami noma cha uhamba nomama wekhaya uqalaza njalo.
1: Sewuginga ikhanda.
0: Libuze libuye dropela then niyotheka sengixabele ngoba ubaba uqalaza njalo ophile futhi ezongcoma. Awumama nangu eyibothi sihambe iminyaka kuyena kodwa still umama akafuna ukuguga.
1: And lento futhi ikhona nje across ama races nje. Ngoba ngiyakhumbula back in the years khona umlungu angisebenza naye. Senza ugesi. Ayimpela hayi. Wehlale njalo ekhale ekhale. Ephenduka nabantu besifazane. Hayi ukuthi mhlawumbe ukhetha ukuthi uwumlungu lo uwumuntu lo wa India. Maka umuntu wesifazane ngiphasi khona ma ethe nje ukupaka ipakisha.
0: Hey.
1: Athi yes sas.
0: Yes sas. Sasbani. Kuna umuthi wamfu lapha nangina ushiyele ukucupha.
1: Yeah.
0: Lona okwenza ukuthi ubaba aka inhliziyo yakhe ayijike.
1: Yeah.
0: Itshele ukuthi ukujabula kusekhaya kuphela lo uyintando ke lo waya uyakhothwa. Uyidosha.
1: Yeah.
0: Uyawukhotha mama uma uzoba nobaba sekusele 1 hour noma 30 minutes.
1: Yeah.
0: Umenza ukuthi ama feelings engabi nama feelings omunye umuntu ngaphandle. Akabi nama feelings kumama kuphela.
1: Yeah.
0: Akahahe kumama kuphela. Noma engayibone lo ehamba lo wasisi lwambona upakile.
1: Yeah.
0: Kodwa akavele kabi nindaba. Sami kubale ukuthi uyithanda into yakho uyilungisele. Kodwa lo oshela amakhosikazi abantu. Ageze sizomfundisa isifundo oyosh wayefunane na kumuntu womuntu ebembone faka irengi na
1: yes
0: fama kune operation that wagudluza ikhehla ingane encane ehamba amapholo ezingasafuni ukuyofuna ukusebenza eseyifuna ukhubani omama badala
1: yeah
0: woza ke baba ukhona umuthi simcuphe lo mfana khona eyotshela nabayi ukuthi umbuya sengivuvukela amazambane emangaka
1: yeah
0: izambane beliphendubele ngangebhola
1: yeah
0: uzobatshela
1: ngasuke ngokeke iblukwe
0: umsakami ugcina usobhinga ijacket ngoba uzama ukufihla isigubhu singaphambili
1: yeah
0: ngami nginawo lo muthi lowo kodwa ngifuna kunikeza abantu abashadile kuphela hayi ingane.
1: Yeah.
0: Kona uyosh wofunani kumakhosikazi abantu.
1: Esibayeni somnumzana.
0: Kona umunye umzamo lona odlanana lo osebenza ngojantshi wesitimela.
1: Yes.
0: Sitimela sesihamba. Lo muntu kuba khona ezimdlava ezimsika uyena enkabeni. Kona othela abantu ubona mama ngikukhona ngisika lana ngalala lo nkosikazi womuntu. Kodwa ba akufanele umwe uyimambana noma uyinsizwa noma uyingane uhamba uziphosa amakhosi zabantu ngoba lo muntu wachelwa ngenyongo wena ulindeleni ibhathi loyifalona na abeze abantu sebenakho ukuthi bayasola ukuthi khona sokudla amantshontsho emsamo ngizobasiza mina
1: yeah
0: kwami ngifuna lana ke abantu ke abazofika futhi mina bezohlola
1: yes
0: umzamuntu obona ukuthi hey into zakhe zimhambele kahle uyayibona imali zwami uyayithola kodwa ithi fika nje ibe idlula lomzamo unengendlela akavele ngaye ikweletini akasebenza nabo
1: yeah
0: bahamba ngeemoto umsazwami asebenza nabo bakhile makubo yena mzamo kodwa uvele ngomqale ikweletini nalezi kweta azenzayo ngeze kutshengisela nokodwa
1: ukuthi usuke uzowenzani le mali
0: ukuthi le mali ayithatha lapha wayezani
1: agcine futhi ewatsheleka ngapha ezama ukuphesha le yamali angayazi ukuthi wayenzani sevula imbobo ngala yesivalekile ngale kodwa le entsha ke
0: akakayivali leyani
1: yeah
0: woza umntu wakethi sife sizokuhlolela kodwa kunabantu abadlala iphehlelo lamanzi amnyama kunabantu abanenkinto egcina umuntu eyimixa labangani abangabona abangani abasebenza yena woza ke sizohloko sizobothi konakele kuphi kuwena na
1: yo
0: manje bakhomisa umuthi lana okuthiwa ikhombo kamavula kuvaliwe
1: lapho siyaqhekeza noma abe kunjani
0: sami kunabantu la abathakazelele
1: empilweni yakho
0: sami kuba khona abathakathi
1: yeah
0: ethi umuntu wayeyibona ingane ngamambono amzo ezilungelwe yini
1: yeah
0: ethi insizwa yahambe qube mase hambe ovalela ebhodweni
1: kwavalwa nemishado yonke into
0: ethi ngifuna nomathu yamthola umakoda angingahlali lutho
1: yeah
0: nomathu awuthola umsebenzi ayingawuthola umsebenzi nomathu awuthola ivele ithola umsebenzi lona osenkontrakini
1: uthi uyabathola abangani nabo bangahlala abangani kuvele kusuka ukukhuluma nje

0: igama lakho.
1: Sami ethi lo mhlambe wena uyi uzama ukuthi ufuna umsebenzi ama evele ethole eqoshwe.
0: Yeah.
1: Ufuna umzamo lomthathu yomngani wakho. Uhamba uyomfara bowaza kugxothola khona. Evele fike etshontshe.
0: Mhm.
1: Ani makunento okuyiyona emcontrolayo.
0: Ngoku nithola ukuthi kantshontshile untshontshisiwe. Hayi ukuthi mhlambe khona othentshontsha. Yabona. Bavele bamqambela amanga nje ukuthi.
1: Sami kwa khona omunye mfazi wami. Okuye kwenzeke mhlambe uyasebenza lasebenza khona. Kuba khona emthumayo uthi awuthi ngishaya iqatha la.
0: Yeah.
1: Mhlawumbe sele restaurant.
0: Yeah.
1: Ethi ke nje hatho vele ngithenga ngishuta emlonyeni.
0: Yeah.
1: Ngebe ngibone.
0: Mhlawumbe omunye usebenza ehardware ubhizi untshontshe ompompi.
1: Mhlawumbe ubhizi untshontshe ompompi la zwami ubhizi untshontshe abarabha lana ufaya phathele omunye akuminga omunye.
0: Untshontshe ibhekile.
1: Woza abantu lapha laba amanzi amnyama asebenza into eziningi. Cela ukufike ke sizohlo kodwa sibothi konakele kuphi kuwena.
0: Yeah.
1: Yini indaba into yakho zingakulungeli na? Yini ndalo lona umsebenzi uthi awufuna ungawutholi? Yini bathi uzothola umsebenzi uvela ungele uganga ngekweti na? Yini inkinga wena? Woza eSagro Harvest sikwazi sikusize.
0: Azothola idokhe ngekontrakini, Ntshontshe Simende futhi.
1: Sazami kunomuntu ongasazenzi.
0: Wenziwa.
1: Wenziwa waphinde wadlulisa. Sifuna izingane zamasibalibali.
0: Yeah.
1: Zingalungelwe ilutho.
0: Hayi ukuthi sinecala ingane umuntu wabanecala umasibanibani kwase kuvalwa
1: angeni manje kuyabothi ingane masibani uthi zizowuvusa lo wamuzi
0: nakhona hayi ukuthi ngoba yenza icala icala lakhe ukuthi uzele
1: wemsazi wami kuthi izono zabantu abadala zowela kubani
0: kubantwana
1: umuntu mehlulo wena uthi wenedlozi elikhulu vele shaye kuphi
0: eingane
1: eingaleni zakho ba sabe kunemizi lala othothi kwakuna ingane zakhona mhlawumbe zazo 7.
0: Yeah.
1: Kuno baba wakho nomama wakho. Kwaza kwazoba khona abazulu abazalwa lezingane. Thonzamse wahamba umama wakho kodwa wahamba ngisho ingane zakhona. Kwaza wahamba abazulu kwavela kwasala amanxiwa.
0: Yeah.
1: Samba khona bathakathi. Bakhona abane inhliziyo ezimbi.
0: Yeah.
1: Ngiyacela abandla ke wena ongakakufikeli lokho ongakakwenzi. Ake ufike bane Sangro Hearts. Fa wazi akekho umuntu ocabangela wena.
0: Yeah, ngoba singacabanga ukuthi omunye umuntu mhlambe singambona ephethe ikhwame othakatha. Kancha no inhliziyo kuyena ethakathayo.
1: Sazami
0: uno Satan unenhliziyo embi sidalwa. Lo muntu simsiza kanjani?
1: Sazami yabona kunzima ukusiza lo muntu.
0: Nomona yonke into kuyena.
1: Ngoba lo muntu zami lo muntu lona onjalo.
0: Yeah.
1: Ngisho ekhaka obokwakhe.
0: Yeah.
1: Use unabantu abazondanga abafuni okuyingane abanqume isimo esisodwa naye
0: esikhundleni sobe ngabe uyamjabulela lo muntu waphela bazokwazi ukubambisana naye kahle esebenza naye futhi esebenza ba contribute then kumiswe leli khaya
1: sami omunye ehamba ekhuluma ngengane yakwabo ethi uyibona nje lengane yiyo lena ubona ihamba ngemoto njena yiyo lena yaphendula idlozi ile ngane ubona nje lena ihamba ngemoto njena lengane ithwele asilo wayo jira nje ilo ehamba tjela abantu bangaphala ukuthi nanga umuntu oyena wathwala ngathi indlela inzondo
0: yeah
1: saba bona inzondo iyakwenza ngisho ukuvala izinto zakho thozama lo muntu ohamba ekhuluma manje lo mhlamba ufundile unamajazz
0: yeah
1: thozama manje la kuvale kungalungi lutho enamajazz kunjalo efundile
0: bathi phela inhlanhla ayikwazi ukuhlala khona la inhliziyo igayibozi
1: Sami cha nedlozi noNkulunkulu uma ekubothi inhliziyo yakho uyibophe kakhulu.
0: Yeah.
1: Ugcina inhlanhla yakhe igcina engasavanga ezinikeze wena. Ecalise inikeze le yangane yakini. Ngoba lengane kuyayibothi nanga umuntu ozokwazi ukusiza lezinye izingane zakho bokwakhe. Lona ngeke ngikwazi ukumsiza ngiyabothi lona. Akafisele omunye umuntu okuhle.
0: Isigalgovu.
1: Ethathe kunikeze le yangane le yana.
0: Yeah.
1: Ngiyacela abantu bakithi umuntu ozazi ukuthi into zakhe zithanda ukuthi zibe yinkinga zimlungeli kahle.
0: Yeah.
1: Ake siye banesaru zobe ngikhona sami ngomsomluko.
0: Yes, this Monday.
1: This Monday abantu bafuna ukuthi ngigcele ngibalungise zwabo begcina nabo sebethukwa.
0: Yeah.
1: Abantu bafuna ngibenze bethandwe idlozi.
0: Yeah.
1: Idlozi ithi hayi nanga umuntu ufuze nginikeze lenhlanhla lena. Abeze kimi ngizobe ngikhona umsomo sizohlola.
0: Yeah.
1: Abeze mina ngolosile ngobe ngikhona ngokufika ngabo 3 ngolosile.
0: Yes.
1: Ngolosihlanu futhi ngobe ngikhona. Kodwa Saturday ngobe ngisebenzela kuphi?
0: Na phe president straight usekhona ngisho
1: ngisekhona president sibe market building ngoba siyenza khona Saturday Sunday Monday Tuesday ngoze ngibuye emveni ka 10 days engibuye eGoli sengiza la eThekwini uma ngisheshe ngabaqedwa abantu eGoli ngosheshe ngibuye futhi
0: yeah
1: sami ngifuna umuntu othi baba ngicela ungiqhathe nabantu.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mthathero ngithi mina ene engiyakuthanda phela izilakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

usho i-artist noma usho ama-artist aliculayo. Ngoba maskandi kuzomela ngempela ngempela ke senze isiqiniseko sokuthi siyaqinisa ke istilopho. Siyabopha nje. Ungasho ukuthi hayi hey hayi ngezo nje ngathi osibani ba sitshele nje straight hayi osibani bani hayi osibani bani ayilungile asike singeneke sizwe ukuthi namhlanje ingoma esiyiphethe ihamba kanjani. Okay, siqalala nakhe.

0604076406040714. Yona ke music quiz esiphetheke namhlanje, ingoma yakhona ngithe kaMaskandi ngenxa ukuthi sikwinyanga ye lakade khona sigupa khona imvelaphi yethu impela. Ngathi ke cha, njengoba sikwinyanga nje impela yamasikethu, angeke ngithi ukubuyisa nomculo wesintu ngamabomu namhlanje kuphela, angiphinde.

0: Hayi ke 0604077164. Asibona ukuthi ke namhlanje kuhamba kahle. Nisebenza sawubona?
1: Yebo sawubona wena Jwara.
0: Hayi kunjani?
1: Yaphila njani?
0: Ngiyaphila mina.
1: Ukhuluma no Hadebe la kwaMasho.
0: Hawu Bhungane.
1: Yebo yebo sijabula. Noma ngingasazi isihloko sengoma imthente kodwa icula yini.
0: Bengithi nje ngizoqinisa kodwa sengiyokuyeka nje. Bengithi ngifuna umuntu ozoshaya khona athi nje angisho ukuthi imthente kodwa sengithi nje umuntu ozothi nje mangu imthente athi imthente ingoma ithi insingizi ithi bani kodwa
1: angizwanga kahle la isihlokweni kodwa kona imthente nginesiqiniseko salokho.
0: Kulungile mfethu siyabonga. All right, 0604077164 imthente kodwa ke khona imthente khona ingane zoma khona hey baningi ngenze ukuthi uthi imthente kanti lutho. Okay, sebenza ubona
2: Sekula.
0: Hayi kunjani?
2: Ngiyaphila futhi.
0: Ngiyaphila mina.
2: Yeah, ngisaphawula kakhulu ngale ngoma imthente kwase kwacima kodwa mfethu ngiyabonga izinto emzansi phethe kahle mfethu. Siyajabula mfethu.
0: Ah, siyabonga
2: la. Ululu la inanda mfethu wakaqimba la inanda mfethu ngiyabonga mfethu. Indlela isiphethe ngayo siyajabula mfethu.
0: Mfethu jabula mina ne.
2: Qhubeka usiphathe ngale ndlela isiphethe ngayo baba.
0: Thank you mfethu siyabonga. Right 0604.
2: Yabonga
0: mfethu. 0604 07164 0604 07164. Ubefuna ungena. Ufuna ukwengena uyayibona usezwile ukuthi khona othe imthente uthi akasayi lapho kwimthente so sekungcono ukuthi angene ngoma ngiyathobeka yezwa ngiyabonga ngiyabona ukuthi ubalekela isihloko sengoma uzuzu ubalekela isihloko sengoma kodwa ke akusenani mfowethu ngiyabonga ha senzakazweni
1: ngithanda
0: ukubanzima
1: kodwa yona imthende lena yabo ngoba umama lo umhlalani izwa lapha
0: nithi sithini isihloko sengoma
1: ay angiyifwa kahle yonke ngone be ayimanje kuyabhethi yona imthende kodwa
0: sesikhuluma nobani
1: mana ke sithi hayi akusona futhi isibhelo lesi yabona hayi lungile futhi hayi
0: Lungile mfowethu. Thank you.
1: Ngilalela nje ngizozoshaya khona.
0: Thank you mfowethu yabo kakhulu, right? Awuthi ngiphinde ngoba khona abakhala ukuthi abezwa kahle. Ayingeka ngiqalile la.

0: Ingane zomali la ngicabanga. Cha ukuthi ingane zomali kume inkosi abantu sithembane. Cha ukuthi ingane zomali zoba kanjani? Ingane zomali manje la catch this. Ingane zoba.
1: Ah kodwa bafethu nginithembile kanje bafethu. Niyangilahla. Yazi namhlanje bengithi ngoba sise KZN right sikwena ke sikwaZulu Natal kweli kaMthaniya. Ngithi mina hayi kuzoba lula nje. Wonke umuntu uzovela ngena athi esikhonkosini. Akekho umuntu osazothi hayi ayele. Ah ungiyayishaya ikhali. Yabona ke makuthiwa ngiyayishaya ikhali. Hayi ngeke ngani zakwethu.
2: Wethu Themba mini lo mfethu umthente le mfethu njengomethi. Sina ngakuthi asimzuma umuntu simqonda ngqo. Kunjalo nje.
1: Kulungile. Awuthi ngeke ngishintshe ke manje ngidlale kwenye indawo, ne? Ngifuna ukuyidlala phela akwazi ukuthi kuyinyanga kamagugu. Kuyinyanga yamagugu la sigupha khona imvelaphi yethu kuyi Heritage Day. Awu kwathi kuyi Heritage Day inkosi yami akasekho nomuntu nje uyishaya khona. Hayi ngeke. Angiqale la. Hi 0604 07 964 0604 07 964. Sengidlala phakathi nendawo. Ngidlala ngasekuqaleni ke futhi manje. Yabona ke nginizama ngidlala indawo zonke. La ingasekuqaleni, ne? Maisandu kuqala mhlawumbe isukune minute iqalile.

0: Right? Ange ngikudlalele wona ngasekugcineni ke manje hayi mawuhlulekelana ke inkosi yamaye. Awu nkosi yami. Awu. Semani sawubona? Hi. Mfowethu.
1: Yawu. Hi. Insingizi.
0: Insingizi.
1: Yebo insingizi.
0: Iculwa yini insingizi?
1: Angeso iculwa imphente.
0: Eh.
1: Ya, insingizi uqhaza imbube insingizi.
0: Mfowethu kulungile siyabonga.
1: Yeah.
0: Thank you. Right. 060-480-7164
2: 060-480-7164. Abe ngini mhlambe uqale mhlambe kuseno umuntu oqala cule and then bese kuzongena laba abacula ababekhaphayo okwamanje nje njengoba siqhamuka nje isithi ayisadideka mfunqa noma ngasiyadideka nombani futhi uzodideka futhi ngendlela eqala ngayo ngoba iqhamuka ngazothi isiqhamuka sivuma abe ngini iqala nje iqala kahle siqala ngokuthi aqala xule lo bese iyavunywa. Ngiyabonga Mjaras. Ngiyabonga fethu ngigila inkomo enqafelo nesibini ngokule ngemqaleni. Usingilizi nohintshi sinene nohintshe. Ngiyabonga Mjaras.
0: Hayi uhluleke wancama ke wengingila. Ngine show ukuthi uhluleke wancama.
3: Ubusela phi lona Jwara? Ubusela phi?
0: Ubusela phi? Semani sawubona? Hayi samsakazweni. Okay. Sebalekile. Hayi namhlanje ke. Akekho. Okay, mhlamba ke ngizame ngala. Hayi samsakazweni.
4: Yebo njani njani mtshwala?
0: Ngiyaphila kunjani kwena?
4: Hayi ngiyaphila ngithi imthente lehlabisa mina. Ukhuluma noManando leleke phansi kwamaphumulo kaNtaba eKhalamanzi.
0: Sithi isihloko sengoma.
4: Isihloko angisazi kodwa ngizwa kuyimthente. Siyagetsha kodwa siyabona.
0: Lugile kwethu. Danki siyabonga. Hayi, yabona ke. Eyi, yazi yabo ingoma ebaluleke kakhulu.

0: 0604076406 0604076407164. Hey, Nkosi yami.
1: Ngizwa laphila.
0: Ngiyaphila
1: ngoba selantuzuma hayi, nami ngisake ngizami. Ngizwe ngathi ingane zoma. Kodwa ke ingoma hayi, angizwa nhlobo.
0: Okay. Okay, kulungile. Kodwa ke ngiphoxekile nje, mina ngifuna ungasho. Yabona ke makuthiwa khona uthisha ophoxekile. Imina, makuthiwa ke cha ngiphoxekile. Ho, kubi. Yabona makuthiwa kubi. Bengitshela ukuthi ngoba ingoma vele ekhuluma ngoZulu, yabo kuzosheshe nje kulunge, kuzosheshe kucace ukuthi hayi siya endaweni ukuthi hawu ingoma impela hawu.
2: Bona imthente, insingizi. Behlule beyivimba ubhusha umkhala lapho nje.
0: Ey! Semenza bani?
3: Hey puti.
0: Ufatsi kunjani?
3: Ngikhona ke mosa. Hayi imthente puti bayishiza insingizi, ishe njani insingizi isihloko sayo imthente kahle kahle.
0: Mfowethu siyakuzwa ne?
3: Ah siyabonga puti.
0: Thank you siyabonga. Right.
3: Yebo.
0: Ngifuna okay okwengizame la ngifuna ukuniprovela ukuthi nigejile nonke futhi nigeje no nomunye ozamile uthe ezama wazama ngokugeja right le ngoma enithi iyona I'm trying la ukuthi ngiyithole right ngithi insingizi okay ngayithola insingizi nithi insingizi right kusho nina ngifuna ukushabalaleli bathi insingizi right na ingoma mina ngiyiphethe awuthi ngiqale phansi ekade ngidlala besidlala le ngoma le
4: ukhilela hawo akuman akahlangana lo semenyo ubadiyo bathu akashakho bathu kathe mabathu akamgo nabe akanya ngomela kapa ale kompa ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela ngomela
0: right phakathi nendawo engomeni ihamba kanje
4: ngilisile kuthe alibona kulaba ngisuka babanya ngathi alazathu ngokhala kubuzithe alazela ngokufika ala hele kubasisi.
0: Right, ngasekuqaleni ingoma ihamba kanje. Yeah, okay, ngihamba wena sondela. Khona bezo, khona ngifuna ukuthi izandla zami zimsulwa kuyo yonke le edini nisho la.

Right? Le enithi yona nithi nina ile ngoma le emthetho. Kusho nina nathi le. Mina ingoma ekade siphethe namhlanje since kwinyanga yamagugu ingoma ke ethi wanqaba uzulu. Hayi le kade ningitshela yona lutho. Yona ingoma ekade siphethe ke namhlanje le kwinyanga yamagugu so sithe asenze okuhlukileke. Kwa ingoma othola ukuthi vele ingoma ihambiselana nalenyanga ngoba siyazi ukuthi ke thina la kuleli shule show namhlanje. Kufana ukuthi siyayivala. So sikuphathele ingoma kaMaskandi wahluleka ke ukuthi uyishaye isikhonkosini.

0: enye salo ka qebe mkhulu.
1: Alright, sivela kanjalo ke namhlanje ke i-music quiz. Ngicabanga ukuthi ke wonke umuntu uyedwa ozamile impela kwangathi uya ngakhona. Senza isiqiniseko ukuthi namhlanje ke siba nengoma kaMasikandi. Isatha lokho nginqavele ukuthi ke sikunyanga amagugu. I-feature ke ebesiphethe namhlanje. Right, siyabuya ke kanjani? Uzoza ukuthi ubane sikhuluma ngaye, sikhuluma naye ke kulona ke uhlelo lakho ke namhlanje.

Kananjalo ngempela uhlelo number 20 ke ingoma ethi ceiling ngoba mina ngeke ngempela angeke umangale mawuzi ukuthi ngensile yangena lapha na yihambela u number 20 siyakhichima speaking number 19 apa mapinga apa mapinga baphi baphi baphi number 2k

ngathi ne ngathi ngaba nento yokuthi uhamba uhambe lokugxuma kancane dumdu buxhuma xhuma xhuma dumdu Yeah. Ihamba kanjani iTop 20 yethu la kwizilo mzansi kama ngulakha kankosi umfoka mnyezana umuntu ungangakanani masentendeni nisandlana lomphazi makala ngontobane ziyamthibela kwelesehluhluwe uMr. Soul Healer mawuthanda sihleli nawe ke nje kuzokushaya na u 12 o'clock besikuphatheleke unombolo lo 16 la kwi Top 20 yethu siyakhijima sibheke kunombolo lo 15 wabuya uhleza amatufeza wabuya ngempela ufeza amadoda wabuya ethi sengithola omunye wawuthi ngake ngimthole vela ngimtholayo akhiya.

Bona kushaka njalo ngempela ke at number 9 he's on the table siyakhijima siyobheka laphana ku number lo 8 kanti ke leyo ngoma ingoma ngempela shawa ke i Royal Music njengamanje siyokhijima siyobheka ukuthi u number 8 la usiphathele yipi ingoma sikhathi manje 25 minutes after 10 ebusuku kodwa ukuthi sisibone ukuthi bathina abalaleli la uthi ke lo aha uthi culo bani lengoma esanda kuphela manje manje ngizobona ngathi bithini sabona njani ngiyaphila mina wazwangibusisa ngale ngoma vuma ntombi ya kumnandi kakhulu sihleli kanjalo nje sihleli nawe kwizwi lomzansi sikuphathele ingoma ezimnandi ngempela yabona ke njengamanje ngifuna ukuthi ngiyobheka ingoma le number 8 Ngoma entsha ithe ifika nje yayifika ihlala laphana ku number la nombolo 8 ngisayibheka ke ngempela ukuthi ubani ngoba ziningi ingoma ezisho kanjena ihloko sazo kodwa ke uma ngabe sengithole kahle ukuthi shawa ubani khululeka ngoba uzobe usuyithola ngempela khona la athi sibone ukuthi yona inle enozawadi yes at number 8 Umoya. Yeah.

Hamba ke nozawadi indokazi siyazi kakhulu ngokucula ingoma zikamntwana omkhulu Princess Magogo. Ya. Shazona impela lezi ethiwa yini konje. Ya, ngiyayikhohla le instrument abayiphathayo le makhweyana into enjengaleyo. Ya, namhlanje ke ishintshile ngempela uyayizithingenisile. Ihambelane nensizwa la ubani uDark bathi ke umoya. Yabona ke siyakhijima siya number 7 njengamanje. Naye enye ingoma engazi ukuthi uzoyithokozela. Sitting at number 7 tonight. Sanazo izilo mzansi.

Angazi noma namadoda ayasho njalo yini ngangizwa abantu besifazane bathi ngaqala ngamthandi. Kodwa manje bathini kanje bathini sengikhetshile. Uyabona ke sibheke ku number 1, sibhekele ku number 1 njengamanje imizuzu mine lishayile ihora lishumi nomuvo. Hey! Hey, awuthi ngibona ukuba number 1 khumbuleke ngithe ngithumelela ingoma uthanda ukuthi ngidlalele yona la ukuze kuyizwa kahle ukuthi kuhamba kanjani ngempela. Ngoba njengoba manje mina ngiyobheka nje number 1 ngizokudlalela yena emva kwalokho kuzoba usunginikeza ingoma zakho ufisa ngidlalele zona. Yabona nje nanga ngiyambona lona othi mina ngicela ingoma kaLinda Mthangayi insikelelo. Asazi ke noma kuyadanseka inkosi yami. Kuyadanseka yini ngayo leyo ngoma. Nangu number 1.

oyizwayo ngalesi sikhathi lasikhona ke yizwi lokusa koze kulamo le whole chat ke sindawo esidudula kumnandi kunje ya kona ngomsakazi wakho othanda kakhulu umzulane ubaba lapha umagaqo sazilalela lelo ngokuthula ethi ke ngeke ngigoduke ekubona ke umsakazi wakho izwi lo mzansi yaman ya sibe khona lapha ke ubaba Mavundla kanye ke nomntwana mama la uMageba Princess Mageba Mageba ya uzulu omkhulu ya injalo indaba bakhona sokhuluma ke let's guess izithina kakhulu ke ngabe sithithe umhlabathi izongiba phansi ezolimo njalo njalo bekhona ke endlini zokusakaza sokubheka nje lokho siye phambili ke nawe lapho ngasekhaya nje sikhathi singakanani nje soba nabo sikhulume nabo kuona umsazi wakho ohamba phambili Right asenze kanje sibone into zethu ngala zisifumela kanjani siyazika abantu abaningi xola lapho ngasekhaya abantu abaningi bebekhona bethechithisaka benza ke lapha umhla 24 ekena kumandolo ke zenzeka izinto kubhekwe phambili qhambisa ke lokho esiyiko qhambisa ke amasiko siqhubeke nje kuyona ke inyanga yethu ke yamasiko noma yesintu sethu sitoke nje sisiveza ukuthi singobani uvunula ukuconse ubemnandi kube njaya lapho ke ukhona ungazenyezi ukuba wena nokukhuluma nje ulimi lwakho mthaka mama ungazenyezi ngoba ke bayasha abaphambili bathi ke ufana nesihlahla esingenazo izimpande uma wenza ngalondlela

0: ukuthi asizalwanga sakhela esidlekeni esesi mahlakahlaka ngoba behlulekile ukusigcina ababe ngaphambili ababezalela kuona amaphupho ukuze akwazi ukuphila njengenyoni.
1: Ngiyakuzwa dokotela. Ya, ngoba uyamuzwa ukuthi ayikhumbule le ngoma yaletha mbulo ethi not yet to hold baba, ikhumbule ngoma.
0: Ya, yabona le ngoma ya recordwa ngo 1995.
1: Yes.
0: Ayirekhoda esebenzisa kakhulu ama artists ala e South Africa okukhona okhonza siqhubu lapha.
1: Yes.
0: Kukhona olokuzana okhonza siqhubu. Oba kethi Khumalo ababesebenza kakhulu naye ngapha bese sebenzisa amantombazane emlekelela ngemuva lethi mina i-back vocalist.
1: Yes baba.
0: Ophumzile Ntuli.
1: Mm.
0: Kube Merri Nokwe.
1: Mm.
0: Otu Nokwe ababesebenza naye. Bese umuntu odlala nje keyboard lapha na kule yangoma.
1: Yeah.
0: Keyboard synthesizer. Umfana wala kaJike kwaMasha.
1: Oh, suka le madodana.
0: Ubaba.
1: Yeah.
0: Ulokuzana uBhani Bophela.
1: Yes.
0: Baka Bophela lapha kaJike, abantu bangikhuluma ngoJike bangikhuluma ngoBhani. Bacabanga noTiyo Bophela kwakungumfana wakhe.
1: Ngiyakuzwa.
0: Abagcina sebequdelana ngokudlala uPiano neOgana.
1: Yeah.
0: Umfana seqhuthelana noyise ngoyise etshalini into engane.
1: Hawu suka madoda. Hey. Yona ngabe sithe sakungena kahle le sakuvula kahle Dr. Thabile ukuthi cha nanga umnyango uvulekile ngena dadha. Yeah. So baba siyabonga baba okuvezayo. Namhlanje sizokhuluma ngamagama amane owashilo previous Sunday kweledlulisonto ivezandlebe umlanjwana ilongwe ingane yasehlahleni uzongilungisa mengingabekanga ngendlela kuyiyona singaba kwenti lipho ofisa siqale ngayo egama esingaqala ngalo ukuhlaziya sibheke phambili baba
0: yabona ke manje ake siqale ngalo ligama mlanjwana.
1: Yes.
0: Ngoba ilona eliphezulu ngokomthetho.
1: Ngiyabuza.
0: Ngoba umlanjwana baningi abantu abazala ingane bengashakile.
1: Yeah.
0: Baningi abantu abazala izingane behleli ngaphansi kumshado ongewona umshado. Uma holele ethenini bakipiti. Baningi abantu abahlale nje esontweni bashayizeyile.
1: Yeah.
0: Igcineni bazala izingane kanti izingane zabo suwela ngale. Kwanina wazo akaweli nomshado omhlophe nithi omhlophe.
1: Mhm.
0: Asibaluleke lokho asiqaqe ngoba sikhulume ngawo kumlanjwana straight.
1: Yeah.
0: Umlanjwana ingane ezalwe unina engakheshwanga kubo wanqayiswa. Waphinde waqhoyiswa. Wachelwa ngenyongo emzini esibayeni wakhomba inxeba.
1: Yeah.
0: Esibayeni la igqaqala khona.
1: Ngiyabuzwa.
0: Kwaphambana inhlangothi kwaseke kuhlanganisa amathongo kwaya phambili.
1: Yeah.
0: Umlanjana ke lo ukuzalelwa ekhaya ngomaluma.
1: Ngizwa kahle.
0: Hayi umzalelwa ekhaya kuphela.
1: Yeah.
0: Ngoba bonke abantu noba uzalelwe emqaqweni usukuzalelwa ekhaya.
1: Ngiyabuzwa.
0: Kodwa ekhaya kumalume noba ekhabonyo.
1: Wayicacisa kahle dokotela. Yeah.
0: Kumazelile ke lo. Lezi zingane lezi igama elithi mlanjwana.
1: Yeah.
0: La qhamuka ngokuthi uma wena qhawe usubikiwe.
1: Yeah.
0: Lapha ya. Bomalume wakho.
1: Mhm.
0: Waqedwa wafaka isiphandla sakhona esandleni sesonxele.
1: Mhm.
0: Nakuba umfana.
1: Yeah. Ngiyakuzwa.
0: Okukhombisa nje uhlangothi lakonyokolume esonxele.
1: Yes baba.
0: Kumalulekile ukuthi ke uma sekwenziwe lokho uma ngizofika mina ngumfo wako kanyoko mhlambe ngikule yayizwe mhlambe ngakhe ephusha emsini wena ula empangeni.
1: Yep.
0: Sengizofika wena usu uyipopozela. Bese ngiyabuza mina wawo.

0: kungene inyoka lezike zemimbala laphandle kwehlala.
1: Yeah.
0: Uyangizwa ngithi?
1: Ngizwa kahle.
0: Bese ngena imvukuzana.
1: Ayi ayi.
0: Noma nibona sekukhulu ukuthi imbila ingena izonke imbila uqobo la ingena ekhaya ekhaya.
1: Mhm.
0: Anokwase kubika isika.
1: Eish. Yeah.
0: Uyangizwa ngithi?
1: Hayi, ngiyakuthola mina.
0: Kunjalo ke ngikho.
1: Mhm. Yeah, Dr. Mnyathi, besidlula nje lapho sisikaza. Siyabonga lokho osicacisela kona. Besikhuluma ngawo ke umlanjwana mla lapho ngasekhaya. Ingane ke yako malume. Dr. Mnyathi angazi noma usuyiphethile umlanjwana sihlulele kokunye. Sinelongo ivezandlebe ingane yasehlahleni njalo njalo.
0: Sengiwuphethile umlanjwana. Ngiqale ngayo ngamabomu.
1: Siyabonga tata.
0: Uyakhumbula umthe umlanjwana wela kuphi? Umlalele ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngithe ingane ezale intombazane ingalotholanga nawo.
1: Yes ma.
0: Kwaba ingane ezalwa unini lotsholiwe mhlamba uyise washona.
1: Mhm.
0: Kwaba ingane ezalwa unina noyise behleli ndawonye ngemvumo ukuthi unini uyokhanyisa.
1: Mhm.
0: Ikhandela noba isiqane ekhaya ngoba kumnyama.
1: Mhm.
0: Kwase kube umuntu ogqaqe esontweni noba oqhawule enkaweni, uqhawule enkaweni ke. Ukuya ehome affairs.
1: Yeah, bokwa.
0: Nobuye emanjini. Ila ukhawula khona engaweni.
1: Sekuzwa Dr. Mnyadi, jike manje nali elinye igama elihlula abantu abaningi libedide ivezandlebe. Abanye balichaza ngeyabo indlela, abanye balichaza ngeyabo indlela. Awuthatha usibeke Dr. Mnyadi, usicathulise mkhulu.
0: Abonane mkhulu.
1: Baba.
0: Nangu uqhawe usegqaqelwe intokazi yakwaMzobe.
1: Yeah.
0: Wagqadela, waqeda, waqholisa umfazi wakhe, waqeda wafaka egcekeni.
1: Mhm.
0: Abesezala ingane la kwaHadebe.
1: Yeah.
0: Ayizale zibe mbili zibe ntathu.
1: Mhm.
0: Uma ezala ziba mbili ziba ntathu.
1: Yeah.
0: Bese kuthe esine. Athi bahamba lapha emahlangeni nje noba etututu uyazwisa phela ngokulingena kwasemhlabeni
1: yebo
0: abese khulelwa futhi bese kuthi ubaba wala ekhaya angayiboni le ndaba uyangizwa ngithini
1: ngiyakuzwa
0: ingane leyo izalwe uma iqeda ukuzalwa ikhule ikhulela ekhaya.
1: Yeah.
0: Kuyimfihlo njalo yomfazi wala ekhaya ogqaqile.
1: Yabuza.
0: Angifuni ukuthi umakoti, ngumakoti umuntu ongakaqaqi.
1: Mhm.
0: Kuyimfihlo ikhulela ngalo ikhulela ngalo. Abantu kufike la bebona khona hayi kahle. Lo mbhalo lo ngathanga wona wadebe lo.
1: Yeah.
0: Kusabantu ngaphandle.
1: Ngiyakho.
0: Abantu abangasangele nje ukuhlangana.
1: Mhm. Yeah.
0: Nalo mbala lo. Lo nalo nalo inqubo mgomo yakwaHada.
1: Yeah.
0: Uma ke sekunjalo. Ngesikhathi beshe.
1: Yeah.
0: Yabona ingane zakhona ubuka isibona.
1: Eh, kusakhletjwa manje. Eh, marora.
0: Yabona?
1: Mhm.
0: Ivele ngendlela.
1: Yeah.
0: Yeah, isomthe.
1: Yeah.
0: Chuthi khona ngesiqo kodwa ikhanda ayalona khona.
1: Mhm, we my daughter.
0: Indako kuthiwa ivezandlebe.
1: Mhm.
0: Ngizwa ngithi.
1: Ngiyakuzwa.
0: Lo ngane ke eyazi uyise ukuthi angiyoleyani. Engayazi ukuthi angiyoleyani. Igama la uzoba ivezandlebe. Ngoba imbono wabantu bangaphandle uma engayazi yena eyitshela ukuthi yakhe egcekeni
1: yeah
0: kanti ngizwa kahle
1: ngiyakuzwa
0: igama ke vezandlebe liqhamuka lapho mkhulu
1: ngoba uyazi ngiyathanda indlela oyibeka ngakhona Dr. Mnyathi ngoba abanye bake kawahlekisa omunye udidanisa ivezandlebe nehlo ngandlebe aphambanise
0: Yeah.
1: Aw ihlongandlebe levezandlebe. Uyabona isiZulu ukuthi abaningi sebesibalekelile. Kanti asibuyeni bakwe sihluphe nje ngencwadi isiZulu, sizihluphe nje sinocwaningo ngesintu sethu ukuze sizokhumbula okwethu. Singazi

0: ohluthina bakwethu leyo nto Dr. Mnyadi yangiphatha kabi ukuthi awu umuntu omntana kangaka uhlula ukuhlukanisa ivezandlebe nehlongandlebe awu
1: angiphela uyasihlo ngandlebe umuntu ongezwa
0: yebo ngalali is kunjalo
1: dad ulazi indlebe kodwa zikulaleli ongubisa phambili
0: njalo Dr. Mnyadi
1: uyaphosa lobe kanjani ngoba akafuni ukuzwa umuntu ngendlebe zakhe
0: yee madodhi yakuzwa kuzwa kahle ya ngiyathemba mlaleli uyaxosha njengamanje sikhulumikile ngomlanjwana njengamanje sikhuluma ngevezandlebe owukuthi ucakisela njengamanje lona ivezandlebe ngiyathemba ukuthi ucoshile njengamanje sesibheke yona-ke ingane eyasesihlahleni ezokwazi futhi umnyati ukuthi yini ingane esihlahleni kanjani manjena kanjani la magama lawo seyasidida asiwaqone ngiyathemba uyabhala phansi lapho ungasikhawuzi ubhidanise izinto siphambanise izinto nganza kwethu Dr. Mnyati
1: Hey. Ah, niyazi ukuthi vese njengoba sinemsakazo nje.
0: Yeah.
1: Kona lento ethi competition ekusakazweni. Ngakho ungazi ngolimi lesintu.
0: Kunjalo.
1: Ungibona ngibuyisa lesihloko lesi. Kona ngathi ngihamba nje ngemoto. Ngilalele-ke yabona-ke.
0: Yeah.
1: Omunye umsakazi ntantale mini ilanga lithi hhaha.
0: Yeah, what that?
1: Awa sebafakile abantu ehlathini.
0: Oh Nkosi.
1: Uthi iveza ilokhuzana ingane yesihlahla. Ingane ezalwe umuntu ongashadile noma elotsholwa. Kusho ipresenter Qobo. Qobo lawo.
0: Hey, dokotela.
1: Abo lo nto angiphula inhliziyo ngoba le nto yenzeke emasontweni amathathu edlule.
0: Dr. Mnyadi
1: hey ngabuka ngiyabona kubalulekile ukuthi abantu sibafundise
0: yebo
1: ukuthi ake sikhulume ngengane yesihlahla
0: ya
1: uyangizwa
0: baba
1: ingane yesihlahla
0: ya
1: unkosikazi uma ephumile ngoba kuqala bekuphezwa ehlathini kuye kusikutshane entabeni
0: ya
1: kuyohlakulwa ensimini kude le mhlawumbe amakhilomitha acishabe yishumi bese kuthi owesifazane abuye esekhulelwe ngoba elingekile
0: ya
1: la kade khona
0: yabona
1: bese kuwukuthi uma-ke ebuya ehambe efika lapha ekhaya lombamba abasemzini usakhulela ukuthi hayi le nto ayikhulela kuyona la iceleni angizwa ngithe
0: yakuzwa
1: kodwa ngoba ugadile la ekhaya akasakwazi ukuxoshwa
0: ya
1: ngoba inja yephisi ibambele umnini wayo ayimbambele omunye umuntu kisi ngabamba ntoni izaba umnini wayo ifuyile ekhaya nibaningi namadoda ifike ibeke phambi kwakhe
0: ngizwa kahle
1: ukuthi uyayisaba mhlawumbe iphethe inyoka bebe iphetheni kodwa ngoba ngibambe yona izoyiletha kuwe kubalulekile-ke ukuthi leyo ngane uma isizelwe umfazi uyayaphinde kubo uyangizwa ngitheni
0: ngiyakuzwa
1: uma ephindela kubo ekhishwa abala ekhaya
0: ya
1: ukuthi akayolanda inhlawulo yokugeza umuzi ligezwa haba kubo ngoba uye kotheza wabuya nombungu wasesihlahleni la ekhaya
0: ya
1: sekufuna-ke manje kubuya ibheka elihamba nembuzi ngoba laliphumile la ekhaya liyolobola iy'nkomo zaphelela kubo
0: ya
1: waze wagaza sekufanele kuphuma-ke manje-ke ibuye lilabheka lilandwe excuse lilabheka hhayi ngoba lihlawula ingane lizogeza umuzi iqhilo ingane yakulowa muzi elenze la igcacele khona
0: ngikuzwa kahle
1: mase lifikile leli bheka leli libuyelela ngaphandle abantu abaningi engicaba ukuthi bayazi inkomo lethiwe yesitiqa lihlatshelwa ngaphandle engangena egcekeni
0: ya
1: bese kuthi

0: uzibulawe yona igeza umuzi wonke ngenyongo yakhona.
1: Mhm.
0: Yangizwa?
1: Mhm, yabuzwa.
0: Aba kubo sebethemelezile baxolisa bexolisela ingane bafaka ehlazweni nethongo labo laikhaya. Manje baqede konke ukwenza lokho lenkomo iyabulawa iyadliwa nje mnuku.
1: Yeah.
0: Ngoba leli ibheka phela ngelisafuwa la ekhaya nako balaliphumela ekhaya leyo lobona. Kodwa ngoba baselibuya lise khona kuzofanele iqala elenziwe lo mfazi la ekhaya ngoba aba kubo sebelivumile.
1: Yeah.
0: Ingakho ke kuthiwa ingane ehlahla. Ngobaba maseke umfazi ehlawulile uyaxolelwa egcekeni ngoba isehlukaniso asikho emgcadweni esinto.
1: Mm. Yeah, ngiyakuzwa.
0: Uyangezwa ngizwa.
1: Ngikuzwa kahle kahle. Ngiyakuzwa babona.
0: Uma ke ezokuqhubeka kubaba angamxoleli.
1: Mm.
0: Umama.
1: Yeah.
0: Akusho ukuthi mamxolela ukuyombatha naye cha.
1: Yebo mkhulu.
0: Kodwa ukumvuma ukuthi umfazi wala ekhaya nakuba ke senako akuthole ngaphandle.
1: Mm.
0: Lo ngana ayisabandlululwa la ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngoba yonke into izoyenzela la ekhaya.
1: Mm.
0: Ngajangeza.
1: Ngiyakuzwa.
0: Mayingeke isabandlulula yonke into izoyenzela la ekhaya.
1: Yeah.
0: So ke ifaba isithandla sala ekhaya yenza amasiko ala ekhaya ngoba ikwazi ukuhlehla iye koni nalomo. Ngoba unina wabulawa koni nalomo kushuthi akekho umuntu ose umufi ongaphinde azala ingane esefile. Uvuke ngapha emzini nje konke asekwenza sekuwela lapha emzini. Evuswa uyini la ukuthi ugqagcile lapha ya emzini.
1: Uthi umlaleli bamba uthi umlaleli cela ukubuza la udokotela ukuthi okay uthi ke ngizwa manje uthi ke usuke unini ebulaliwe kubo. Ingane nayo ingena kuloku uma enzewe kona nayo ngokubula kwakhe kubo.
0: Lalalala.
1: Yeah.
0: Angethu khishwe kubo vese engakayizali wafa engakayizali.
1: Mhm.
0: Ngakuyaletha.
1: Yes.
0: Ubulawa kanjani umama ngoko la?
1: Mhm.
0: Kukhona imbuzi lethiwa umnamo.
1: Okay, ancamisi yes.
0: Ugama mnamo.
1: Mhm.
0: Usuke esetelwe uyalincama ikubo.
1: Mhm.
0: La eyalwa khona la ephuma khona njengoba ezophuma ngakusasa eyogqaqa.
1: Yeah.
0: Ehlele esukeni yalo izalukwaze khali yimbe zimtshela.
1: Yey madoda.
0: Ukuthi konke okufica umzini usuyakwenza ngoba la ekhaya kuphendu buya.
1: Yo.
0: Mhm. Ngakangezwa. Uyangcanyile.
1: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
0: Bese kuphinda kuhlatshwa inkomo. Leke ekuthekelezwa phezu kwaye enina okuwukuthi isizophambanisa inhlangothi.
1: Mhm.
0: Enganabona senganyisiwe ngala ukubulawa lokho.
1: Yes. Yeah.
0: Bese asuka njalo ahoundise ukuba izindlu zonke zala ekhaya zokushisa impepho.
1: Mhm.
0: Abese rawundi igceke lonke alizungeze lonke igceke la ekhaya.
1: Yeah.
0: Aphethe esibayeni sangweni ngoba isibaya phela sikho kwindawo singase sangweni.
1: Kunjalo.
0: Afaka esibayeni sekuyotshelwa amakhehla la ekhaya ukuthi ke siyamkhipha.
1: Mhm.
0: Uyafa la ekhaya naye lebusidliwa kusekho ngisho amathamba.
1: Mhm.
0: Selihambile uhlangothi. Umkhongo usephume nalo enemnikelo lona.
1: Yeah.
0: Lokhipha umthimba la ekhaya elanda isidumbu emoshwali ngoba kusoke sekuyimoshwali kobo wale ngani.
1: Mhm.
0: Ubufa kwaze zilwane ngesekwesemakhazeni. Ngizokuyangena.
1: Yeah, ngiyakuthola mkhulu.
0: Ahambe straight angabe sabheke emumva aze yofika emzini. Uma efika emzini buthe buduze nasemzini. Khona imbuzi esuka ihamba phansi.
1: Mm.

0: le kuthiwa ke imbuzi le engagwazwa enganqunywa kodwa yankuntula umntwana iyakhwitha ithi ngakafi bhotshoso ekukhipha inyongo isifakwe kuyayifaka kubhasketi qala loo bhasketi wawubiza ngeqoma manje senithenga neendishi-ke zibambele lelo qoma ngoba saluwa phela manje
1: kunjalo
0: isifakwe le mbuzi ngasha ayithwale ekhanda umakoti aze ayongena esangweni la izofohla khona bese ibeka phansi lapho uyithwala ushange su-DSL
1: hayi bo madoda
0: eyi uma eyintombi into
1: ngiyakuzwa
0: ma efika laphana usembethi itshale elimayecezi ulimbuzile wonke umzimba bese ngena ngesibhoko bangena emzini bese bembamba basemzini ngowabayamazi bamfakela kwini ngokushesha engakabonwa abantu besilisa abalayikhaya yila izofika khona-ke bese ebhinqisa isidwaba aqeda avululiswe ngokwesintu layikhaya useyaphuma njalo uye esibayeni sekuyohoyizwa sekuthiwa ilala ivuke akhombe inxeba isihlado omkhongi leyo nkomo umbalwa amanxeba emva lokho eyithi ngafa ihlinzwe uhleli ngaphandle kwesibaya njalo ukhotheme uyangizwa kusho ukuthi ugobosisile uyangizwa uma-ke iqeda ukuhlinzwa le nkomo ayi ma bayibula isikhumba bayiqede ungena nesesha somkoto lafika uhlabe khona esiswini isinqingi
1: yangizwasekuba
0: ummese-ke kunini ayishaye le nkomo ugwaze sisi lesi siphuma umoya abeseyivala ngonsumbuyane uzothi omunye kuqala babengekho onsumbuyane beyivalwa ngayo
1: inakoke nje dokotela
0: kwakusebenzisa ihlahla eyithize zokuvala lolo nxeba uyangizwa isihlahla futhi esasisenza kakhulu kwakuyisihlahla ekuthiwa ngumuzi kunjalo-ke
1: heyi Dr. Mnyadi mlaleli sayivala ngokwara
0: uma-ke esehambileke abeseke le nkomo ihlahlelwa ikhishwa uhlangothi lolu-ke lolo hlangothi liyalaphaya endlini umsubulo lowo awuthutha kuqala ayotshengisa abantu inyama ezofakwa kuke ngoba uyongela endlini kagogo usema iqeda lapho useyaphuma uyohlala nomthimba esihlahleni kunjalo-ke yabona lo muntu uvuke uvuke wabulawa kuba aphinde wabulawa ngale mbuzi le
1: yaqoma
0: le mbuzi eqomisa uyofika-ke ihlinzwe ngaphakathi ipepa isithumbu salo nkosikazi usuke tshengisa ukuthi ungena kuyisidumbu la ekhaya ngoba ubulewe kubo yingakho-ke nengane azoyizala la useyizala ngoba esevuswe la ekhaya esefile kubo kunjalo-ke
1: solelo nje emine imzosi Dr. Mnyadi njengathi umnyadi ke ukhuluma indaba enkulu ke yengane ke ethole lapha ke ehlahleni uyayichaza Dr. Mnyadi ngendlela yakhona siyaculiseka ngiyakuzwa mina ngiyacaciseleka nomlaleli nethemba ukuthi akhona kucoshana ucaciseleka ungabuza uma ngabe ke khona lungacaciseleki khona lapho ngasekhaya ngoba ngampela uma ibeka ngale ndlela ukuthi ngampela uma ngala usekhishiwe wakhishwa njengala wayobhilwa ngala komthi mkhulu nami ngiyingane yakhe azoyithola la ithole khona esihlahleni ngizobhilonga le ngakhona uma ngoba ukhishiwe ngala mlukile Dr. Mnyadi ngiyakuzwa ngilethemba lokuthi njengoba nje le uyiphethile ubulala uyibambile nalilongwe dokotela
0: hhayi yabona-ke mkhulu
1: baba
0: le mzuzu emine izosishaya singayiqali
1: singayiqali ngeuze uyisamarize nje tata shuthi asiyibeke ethala
0: asiyibeke umkhosi
1: okay
0: sobuya nayo ngalela la
1: usuyesama nje imbuzi ezophotha uyabaleka
0: hayiyes
1: mkhulu
0: ngibuka imzuzu esihlalele la emoyeni
1: ngiyayithanda leyo dokotela
0: akusizi ukuthi sifunze abantu besaziwa iphunga isipuni singayangena emlonyeni bese sibaphuca indishi seyibeke emsama sicabanga ukuthi basuthi kanti

0: Siyakubingelela mfoka Mthembu siphinde sikwamukele emsakazweni baba.
1: Siyabonga sibingelela abalaleli sibingelela umsakazi njani.
0: Siyaphila mkhulu njani wena?
1: Sikhona siyaphila.
0: Mfowethu ukhumbuza umlaleli ubani umfoka Mthembu udabukaphi nezwe?
1: Ngidabuka embo esimahleni esigodini sasemgangeni.
0: Okay.
1: Ikama umuzi isibongo ngowakamthembu ya. Yeah.
0: Mfowethu usungaphansi kwayiphi inhlangano noma ke yes ya.
1: Ngiqhamuka ngaphansi kwenhlangano ivuthampilo.
0: Vuthampilo.
1: Yeah, non-profit organization.
0: Number 1 ngana kwethu. Mfowethu. Yes. Sikuyona inyanga yamagugu, sikuyona inyanga yamasika kithi, sikuyona ke inyanga la sithona ke thina siyazazi ukuthi singobani. Mhlawumbe mfethu lithine lakho kuyona ke lenyanga esikuyona yamagugu kithi mfethu singakayi nje kuloko esifundisa kuyona.
1: Sibabingelela amagumba amane KwaZulu Natal sikhothame kusilo esisibusayo esisiphethe sibayede. Bayete ndabezitha. Sibingelele wonke amakhosi esiwakhele indawo ngeindawo ngokuhlukana kwazo. Siyabingelela. Namhlanje siphethe uhlelo la oluthinta usiko.
0: Yeah.
1: Lenkosazana inkosazana esenzela izinto eziningi. Ezahlukahlukene kakhulukazi emkhakheni wezolimo sithima ngabe sineyikhalo sibona ukuthi imvelo ingathi isiflathele mhlambe khona amacala esinawo bese sincika kwinkosazana sicele ukuthi isilethele imvula ukuze esikulimile kuzohamba kahle nempilo ihambe kahle inkosazana unomkhubulwane.
0: Yeah.
1: Yeah. Siphethe lolo hlelo namhlanje ngoba inyanga yamasiko.
0: Yeah.
1: Inyanga esizigqaja ngayo ngezinto esizenzayo izinto esiphila ngazo esincike kakhulu kuzona.
0: Yeah.
1: Nayo ke inkosazana siyazigqaja ngemsebenzi esenzela yona uma nje sike senza umthandazo sansondela kuyona siyazi ukuthi nomi kanjani lokho esicelile kuyona kusuke kuzokwenzeka lokho ke uma ngabe sizokwenza kona kunendawo okufanele siye kuzona okuyimvelo awuyi nomi kuyiphi indawo mangabe ukufanele uyohambisa kuba kuwumkhuleko kuwumthandazo kuyisicelo lokusuke kufanele ukuhambise kwinkosazana uye kuleyo ndawo ebaluliwe ebalulekile enomlando othile ukuthi uye kuyona.
0: Yeah.
1: So ngizama ukuthi umsakazi kule nyanga lapha embo engcike khona engiphila ngaphansi
0: kwenkosi mana ke futhi ngisola ukuphuma kunomsinjwana owenzakalayo ngapha mfowethu mhlawumbe ungagudlu kancane mfowethu
1: sixakwe isimo sezulu ngiangazi noma mhlawumbe isona ehe kunjani manje.
0: Okay, aqhubeka mkhulu.
1: Ehe, bendisasho umsakazi ukuthi njengoba kuyinyanga yamagugu nje embo kule kuthi makuthwasa ihlobo kube khona angithi basentwasa hlobo ihlahla la iqala khona ukuqhakaza imvelo la iveza khona ukuthi siyashintsha manje iyahloba ukuqhakaza imbali ngokumela amahlamvu ehlahleni siye sibe nosuku la kuyiwa khona osebeni lomfula noma kube isentabeni.
0: Yeah.
1: Lasuke sambisa khona umkhuleko isicelo ukuthi awu sicela lo mhlobo leli lisiphathe kahle sicela imvula ezomazihle sicela ukuthi imvelo isikhumbule ezitshalweni esizitshalayo kuze izinto zizo ukudla okulinyiwe kuzohamba kahle izivuno zizobonakala ikwazi ukuphilisa abantu. Ngaleyo ndlela kunendlela ekwenziwa ngayo kwenziwa noma ikanjani kuba intombi ezi into umbi into

0: kube lento kuya abantu abanjani ngaphakathi nangaphandle siyajula ngokwesintu ukuthi kuya abantu abanjalo abafuneka lapho beyoguqa bathandaze bakhulume noNkulunkulu
1: ngifuna ukuyibeka ngendlela egqokile kuya abahlanzekile kuya abantu abahlanzekile ngithemba ukuthi umlaleli uyangiqonda mangisho kanjalo ngoba umuntu wesifazane umzimba wakhe unokubuye uguquke wenze ezinye izinto ukusho ukuthi uma ngabe umzimba wakhe uguqukile akasondeli ngakulolohlelo olunjalo kodwa uma umzimba wakhe uyilokhu ojwayeleke uyiwona uyasondela ke ayogcina lelo siko ngoba kuthiwa umzimba usukuzihlanza mangabe uguqukile okusho ukuthi kusuke kukhona ukungcola okusuke kuphuma ngaleyo ndlela ke awukwazi ukuya kuyinkosazana njengoba kuyinkosazana amakhosazana abantu abahlanzekile kusho ukuthi ke kufanele kuye amakhosazana ahlanzekile omama abahlanzekile kakhulukazi laba sebekhulile vele sebebadala sikhule sazi ukuthi ibona abaya kokugcina lolu siko